0: Ha? Kanang kasuko sa tao, nawad ang kakwarta, daily na ikalimtan sa tao. Hantod na sa kamatayon niya. At iman niya ba? Unsa yung title, unsa yung posisyon niya mo? Provincial Information Officer. Hoy, ipasabot, unsa yung gibuhat sa inyohang imong amo diha, unsa yung gibuhat ninyo? Unsa yung kaayuhan yung gibuhat? Yung mga ngayon po ganyan mo, PIO, ayaw sige concentrate sa pagadian kay richest component city ang pagadian. Kami pinakadato, di may kinalan sige kilabtan. Ayaw pag problema na mo. Eh, siba kag panaway? Ayaw problema na mo, ha? PIO, walang sa Diyos, ay panaway kay the richest city nami. Nanak ko'y tulo ka flight pagadian Manila, do ka flight pagadian Cebu, narimo na tang regional center sa Pagadian. Ha? Nakuha na sa akong term ra, nabalhin ang regional center sa Pagadian. And then the richest component city ng Pagadian. Nga naman nga, sige kakilabot sa Pagadian. Tanawa nga nung second, ano sa to?
1: Poorest.
0: Ano sa sila? Second poorest province sa Region 9. Pinaka-poorest lagi. Ikaduha sa pinaka- ikaduha na mo sa pinakapobre out of 80 plus ka probinsya, second mo to the last, pinakapobre na mo sa ubos. So, PIO, pwede ba hilabtan ni mo ang munisipyo nga mo'y nakaingon nga nung naamo sa second to the last? Nadahinong na ba nga nung naot-ot, nga nung na ikasika? Nga nung poorest province naman mo, second to the poorest, kato may atimana nga mga munisipyo, motoy yawyawi, motoy sawaya, motoy hilabte. Ayaw si panghilabot na mo doon sa Pagadian. Kaya richest city, mo sabay, wapag ka mo lingkod, wala na. Made na Pagadian, kompleto na aeroplano, airport, taratanan. Oh, regional center na, karoon pa ka manaway. O sabay, agi ni mo, sige daw. O sabay, agi ni mo, PIO. Imo'y paghinabog, imo'y pagka-provincial warden? Aon sa na? A provincial warden? A city warden? Mura na imo'y qualification, di manaway na kag-mayor? Agoy, kinuon ni mo. Ayaw. Timan ni, imo'y experience, imo'y hibaulan, imo'y utok, taman na diha. Oh. Taman na imo'y pagka-provincial warden. Ayaw pag-apil-apil. Ayaw pagsigil, pag-apil-apil sa pang-gobyerno, kaya wapag kay hanaw. Okay? Wala pa ka na yung motong kamay pa kaya ay lang. Paliog lang dito, concentrate sa, ako bang yung gusto ka probinsya ba? Kani yung tigpama ba diya, concentrate mo, ugsaway sa munisipyo nga, unsay nakaingon nga na himo mo poorest province. Pagsaway ya, unsay ilang mga sayot. Ayaw si Panaway na namo city, kaya na-reach city.
2: So, na-dismaya agad ang mayor. Bisa kinsan naman kay ang imong istorya mao ni. Unya gi pangkuhaan man gi pasumpay pareharagon na sang imong kanga. Sige lang kay og makadaog kog luto. Tagaan ta kag 1 million. Pero og iditon to tangtangon tong og makadaog ko mayon dit so nga sige lang tagaan ta kag 1 million. Lahi na na kay makaayo na iyawa dito ha na eh. Mugiro man kayo nga imo gani ang amigo maghulam og 20 pesos tinglon mga ni. Di gani pahulam. Manay bantayan na nimo nga iditon ba. Mingon na na siya. Kung makadaog lang kong luto, hatagan takag 1 million. Unya o katingon to.
3: Itong hatagan.
2: Mudison lang kung makadaog to, tangtangon to. Mudison lang yun nga, kung mayroon isa nga, hatagan takag 1 million. Dito na.
3: Dito na.
2: Delikado na. Ahamatang kwarta.
3: So, muna siya mga higala. Ang pagpasabot ni Pagadian City Mayor Samico, dili to mao. Okay, pang-chap-chap naman good eh. Kat-kat naman good
2: mga higala. Man to niya, nasa tumoy.
3: Okay, atong tanahon, og maoto mga higala, wala ontay project sa mga dalan ang Pagadian.
2: Kaya mao nang istorya ninyo, trending dito sa mga media. Kaya ang mga media ko'y naadid to.
3: Tanawa ninyo ng ga-interview ato mga higala ng mga media. Naabay cut ngayon ato.
2: Tanawa to, di ba? Makita
3: naabay
2: man na
3: posted ngayon ato.
2: Makita man na nimo na may kukun mga pangalan sa ilahang media outlet.
3: O,
2: tanawa to dito.
3: Pangitaan ninyo mga higala, katong live ha, katong una.
2: Katong yung pagsugod.
3: Pagsugod.
2: So, wala wala pa doktor iba.
3: Ah. So wala pa idita. Wala diha nyo mahibaw-an og tinuod ba og dili. Dapat ang palapdan ng isgutanan pero dali ang oras o panahon ang tulog masamantak na o sa mga istasyon. Kini nyo igalas ka.
2: Kini si Elmer Bagits Pagano.
3: Kini yung subscribe sa mga tindagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
1: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang o walay kalabutan ang tag-iya o tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: Radio Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday. Ayan sa Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-quiz ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akwan sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilhan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
6: Oo.
5: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
6: Wow! Apat na kahon ng ating...
5: Rice coffee po.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Radio Magbating.

prepare to enter the next millennium. ETA 12100.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Anne Nebres alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: Radyo Magbating.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
0: Radyo Magbating.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Rock Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.

0: Sexy, Duck Lit, Balitang.
1: Kabag din o gabalkada mga yung buntag, ganin yung tanan na niya na ang BBC Duck Lit Balita alas 9. Gipaila sa DOST9 nga sa LGU sa Zamboanga City o Isabela City ang Smart and Sustainable Communities Program kon SSCP o ang Innovation Hub kon iHub aron na mapaligo ng paggamit sa siyensya, teknolohiya o inobasyon sa pagtukod og mas ligon na mas maalamon og mas malungtaron nga komunidad. Gipadayag usab sa LGU sa Isabela City ang interes ni ine sa pagsagop sa maong mga programa isip kabahin sa ilang sustainable plan alang sa kalambuan. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Liraza. Ang salamat ang maing buntag kaninyong tanan.
0: BBC Daklit Balita.
2: Rock Radio Bagding.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
2: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Nagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o primahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Balita.
3: Kabag ni Kibalkada, niyan ang BBC Daklit Balita alas 10. Nakadakdang ilusad ang Extended Producer Responsibility Environmental Summit o Investment Forum sa maabot ng Agosto 18 ngadto na sa 20 sa Isabela de Basilan. Unahan sa lokal ng pagamhanan na sangping aktibidad, nag-iusaba sa pagtambayayan sa Mindanao Development Authority, Environmental Management Bureau Region 9 o sa European Union Philippines Green Economy Partnership. Ilauman nga maghiusa sa nasangpit nga summit o forum ang mga ginsakpan sa nagkalainlaing local government units, mga ahensya sa gobyerno, development organizations, environmental experts o kaabag ang pribadong sektor sa rehiyon. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting ni Sheriff Florence Fima. Maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balita.
4: Kabag di kibalkada, anian ang BBC Daklit Balita alas 11. Ipahigayon sa Department of Science and Technology kung saray sa Buanga Peninsula Regional Hub ang El Nino Adaptation Assessment pinagi sa mga serye sa key informant interviews o focus group discussions sa syudad sa Zamboanga o inguman sa lungsod sa Cebu o Zamboanga del Norte o gabasalan sa Zamboanga Cebu Gaya. Imantala sa gihipahigayon nga meeting kung paunsa at tubagon sa mga lokal kagamhanan ang El Nino o inguman pagpunting sa mga palisiya, programa o mga intervention nga gipatuman at human na makasinati o tag-inil ang ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. BBC Daklit Balita alas 11. Bagting desisyon de Florence sa FEMA, maayong buntag.
2: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
4: Gusto ka ba mutrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangking.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Mopod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One ng Antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga Antipara. Clear vision is our passion.
5: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panya 1 Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
5: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And since

0: Andiamo una nonna po' fuia ta, non andiamo una papà che sta piai.
1: Rice, coffee, any time of the day for a healthy family.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens sa gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens sa gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
1: Mabuhay Hardware.
2: Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Rock, rock, radio, mag-bagging.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Ania, nausab ako. Ay, shoutout dyan kaninyong tanan. Kumusta? Manintahan mo mga kaigalaan. Shoutout dyan kaninyong tanan. Ingon man sa itong mga kaubanan dyan, nga kamulo na o papauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Banding yapuntas pamilya, ha? Eh, tungkol ka busy na ito ba? Halos di na makaistoryahan na yung magpamilya mo. Magkita, ragting kaon. Ting tulog. Ba? Shoutout po sa itong mga lulog, mga lula, diyan kamulog, tikongkong. Paghinay mo diyan mga kaudyaka, ha? Kaya, di ibig inato, kapasyado, labi na imuhang imong tikod, mga kaudyaka, kay huwag yun itaw ispay. Sama kasi nawanay mong agtang, na! Pagamping mo kay huwan kay siya mga kaudyaka, kanang, unsi tawag na mga kaudyaka, ligyas kayong panahon karon. Sa mga lugar nga bahaunon, amping mo kanunay. Oh, sa to mga lugar diha mga kaudyaka nga intawon dali ra kay musaka kang levels tobe. Oh, mabitaw na akong ingon mga kaudyaka nga kung pwede pa lang mananom og oh, pananom mo sa inyong mga tungkaran, di kay mananom mo og kalagot sa inyong silingan. Kung kaya patamnan diha og mga oh, mga utanon mga kaudyaka og mga punong kahoy tamni dira. Di kay puro kalagot ra itanom nimo sa imong kaugalingon. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pajugtay, Podyaka. Natay numero, mga Kodyaka, ha? O, i-text lang ninyo ang 09977659923. O, mag-amping mong tanang. Ay, sa ato mga chikiting diya, kumusta man yung pagtuon. O, dapat kani ato mga kabatanunan, mga Kodyaka. Padayon, gyapon nga mutuos, mga ginikanan, mga maestra. Di, kay mutumans gusto. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pajugtay, mga Podyaka, ha? Naman tayo numero mga kaudyaka, i-text lang ninyo ang 09977659923. Oga, ingon man sa mga gusto mo send sa ilang mga joke, mga greetings sa ilang mga hinigugma, pwede ka ninyo ipadalit mga kaudyaka. Shout out po sa mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Naa sila kaugalingong FB page mga kaudyaka, pwede ka ninyo i-search. Oh, katong gusto mga kaudyaka nga oh, kana bitong makita gin ninyo ang pakete sa mga produkto. I-search lang ninyo mga kaudyaka ang Facebook page. Oh, sa tuang Nature's Gift Marketing Corporation. Nadia makita mga kaudyaka, oy klase-klase na siya nga mga produkto nga sure swak na swak sa atong tibuok kalawasan. O muna siya mga kaudyaka nga pangutana mo sa inyong mga parmasya diha aron maka-avail mo sa maong produkto. Ha? O patukar sa tagsunata mga kaudyaka. Ako sa ningin search ang atong kuanbik eh. Ganan ko promote sa product mga kaudyaka makita na ako ang iyang dagway. Ha? Kamo, ganan mo kuan? Ganan mo ako'y motoray? At tanaw na ito, Antonia Bibi, gana ba imong giinom ng Mimo Smart Capsule? Tinod ba yun nga bright ka? O may gana ba gayod ang imong mga mata di ha? O nagamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule? O tanaw na ito ha, pero ipakiay ta sa mo mga kaudyaka para malingaw po rin taon mo di ha? O sa ito ang mga chikiting di ha, ikiay ninyo sa ito mga lulog lola. Oh, banatin ninyo ang buhay ko. Mabalik na po si Lady Antonia.

karaoke ra mo diya mga kaudiaka, imo tulog-tulog diya. Aga syempre po sa tuang mga kaubanan diha nga sa tuang mga kaubanan diha karon nga grabe gid in taon ang abusar's lawas. Wagid in taon mga kaudiaka nag atoy wagid in taon ikuan mga kaudiaka ba break break. Nagpatuyang gyud siyang lawas. Natay mga produkto mga kaudiaka ha, ang gitawag nga Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya itambal para sa mga tawo in tawon nga wa na gyud na out of balance na sa vertigo. Wa na gyud kasabot siyang gibati mga kaudiaka. Oh, malipong lang pinakalit bitaw mga kaudiaka, wa masabti mga kaudiaka unsa hinungdan. Oy, di gina maayo mga kaudiaka. Basta gani maglipong-lipong ka. Pa-check up ka largos doktor. Kana bitong naisagol bitong labad sa ulo, sobrang kalabad. Unya mura kag kasukaon. Unya ang imong gibati mga kaudyaka kay mura bitaw gatagilid na ka, mura out of balance ba. Oh, delikado na mga kaudyaka, pa-check up kay basin vertigo na na. May gani kay natay Verticure capsule. Nindot kay ni siya mga kaudyaka sa mga tawo nga nag-antos gitawag nga vertigo. Tagpila man ni. Tag 18 pesos per capsule ang gini siya mga kaudyaka. Kaya nabitang lisod ka mo tindol mo lakaw. Verticure capsule ang katapat. Kasukaon ka pagtanaw ni mo sa imong amiga. Verticure capsule ang katapat. Kumusta mo diha? May salamat yung kayo pag-uban sa itong programa mga kaudyaka. Ay, kayo usahay, bitaw. Makaanak biyapod tanga na pa kay maminaw sa tuwang programa unya. Muanak biyapod ko. May gani kay kamo na just ipilay buga to ang mga listener just radyo nga kapahipi ra. Lingaw na lang po. Makatabas pagpais balanse, makatabas pagpakunod sintomas vertigo, labi na ning mga idaran. Kasagaran prone sa vertigo kani man mga idaran mga kaudyaka, ambot lang pud nga no. Konektado malagi na sa tuang padalunggan mga kaudyaka. Ang kaning Verticure capsule produkto ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa inyong mga butika nga nadya sa inyong dool. Edward Gonzalez, shoutout siyang yung asawa si Alma Talison, yes, Cagayan, si Edward Gonzalez dahil ni. Adyan ang bukat ka, shoutout to Regine Arindain. Shoutout di kanimo, ingon man ni Adelpa Kalipusan. Shoutout di kaninyong tanan. Shoutout, yes, sa my Camp Holiday Beach Resort, Samal Island, yes, Davao. Crescente Cuerpo, shoutout di kaninyo, ha? Lady Antonia, shout out ya kanimo. Ano po tayo gitawag na Nature's Gift Whirlpool Corn Coffee? Kani ako gining i-mention sa inyo mga kaudyaka. Itong mga tao bitaw. Katong mga tao bitaw mga kaudyaka nga kuan. Kanang nalimot ko sa kuan technician turo skillet. Murag mo man siguro na skillet ba? Cellphone nalimot ko. Basi nanay mga nag-text ya. Ito mga listeners nga mga banggiitan. Unsa na nito akong ingon, lemot man ko eh. Pero abi ninyo mga kaudyaka, dakog tabang kaning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Sa pagmata ni mus buntag, mag-emote ka mga kaudyaka, di ba? Na mga panahon nga lami kay i-emote kinabuhi mga kaudyaka. Ultimo pagtulos luha kay imo pang ipa-slow motion. Unya mo ingon din ka nga, hey! Kalaay siya kong kinabuhi. Buntag pa sa'yo, siya na akong giuna-una. Munang laban lang yun tadong. Umabot magani sa point nga wala na tayo ispark. Magpa-wielding biya taha. Uyaw sa niba. Ay, kabalo ba mo nga ang Nature's Gift Purple Corn Coffee? Taas kay ni siya o antioxidants mga kaudyaka. Makatabang man ni siya. Makatabang aron bitaw kana bitawng makatabang maprotektahan ang lawas gikan sa mga free radicals. Kana bitawng mga gikan sa palibot, mga pollution, mga toxins gikan sa mga kinaon. Suporta pagin sa tung atay kasing-kasing og kidney og nerves mga kaudyaka. Inana kanindot ato mga produkto. Labi na ning Nature's Gift Purple Corn Coffee. O ang katubitong Nature's Gift Verticure Capsule. Nindot gyapong kay tuha, balik ko na ako. Nature's Gift Verticure Capsule para po sa paghilo-hilo o vertigo. Ang kanipong Nature's Gift Purple Corn Coffee para po mulagsik ang inyong
ang iyong panlawas, labi na gyud kung di kay mo kabawas. Tabang kay ni siya mga kaudyaka, katubit ang mga tao nga oh, kada mata makauna-una dadayog di mo jote. Ay, lain man akong paminaw, di na lang ako mo jote. Mo absent ko, mo resign. Nabito to kay isa mga kaudyaka kanang maglagot kag ayos imong kauban ba? Oh, gulatin mo yung kaibigan mo. Gumawa ka ng resignation letter at ipasa mo gamit ang iyang pangalan. Na. Nakay kalagot bitaw sa imong kauban sa trabaho niya, imong buhaton. Saon ko magini siya? Nga di magini mo hawa diri toxic mga ini. Himuan ko ng resignation letter be. Ipasa na ako para ingnon sa among boss nga mi-resign na siya. Ayaw po na ninyo buhata mga kaudyaka ha? Kaya di ba ginamayo mga kaudyaka? Oh, di na maayo mga kaudyaka. Uy nga, kamo may mag-una-una sa mga dolits, mga tawo nga inyong tumban. Hulat na lang ko din tawag mo ubos siya mga kaudyaka. Kasi rin may magpaubos siya ang kaugalingon. Labi nagdimayo yung pambuhat ba? Jokes at tabi? Ay, shout out sa mga kamulo na og palanog-lanog sila mga radyo karong panahon na. Tingala lagi ko ani nga cellphone ba, di mo ta kay ni bundog nga cellphone pero sige ra intaw ni hang. Lagi something wrong aning cellphone ani mga kajak. Abi na akong share ay muhang apil man dahin eh. Tanaw na itong dapat nag-joke mga kaudyaka kay kung wala undangan tani ay mga tulog tag sayo. Antonia! Imong tingog makaguba og eardrum pero maka-addict. Agay! Sao na lang ka niba? Di siya ganag paminaw kay basag kay tingog pero iya pong pangitaon. Grabe po na makagubag eardrum pero maka-addict. Oh, datanawa na, wana-wana na noon. Oh, datanawa na, wana na akong itoplok mga kaudyaka isa ha.

0: Joke time! Kani ka joke gika ni Manuel D. Sa Mati Davao Oriental. Isa magingan lang Manuel D. Abe, yung apelido kay D. Na ako no Stonyo o Stonya. Ingon in taong Tonyo. Oy Tonya, kumusta man imong first month of school? O sabay, first month of school? Hapit naman mong isa kabuwan sugod sa itong pag-school, ha? Muna'y first month of school? Aw, lagi na? Okay, Raman.
1: Nakaloka.
0: Okay, Raman po ako mga classmate. Kay, gihimo ko nilang miyos. Ay, mo ba? Ako po, gihimo po ko nilang Prince Charming. Hala, wa sila naglibog? Ay, grabe po ka, oy. Oy, pero, una pa ba? Grabe kayo, oy, kaysa iyo pa kayo mong mamo niya. Gipapalit na may art material. Pula mas ako diya, be, kanang katubitong imuhang Crayola, be, nga perting bagaang anatanan colors, be. Katong pila to ka linya, das colors. Ay, okay. Pero magutana ko sa imo, Tonyo ba? O sa kada imong pinaka-favorite nga color? Ay, pinaka-favorite na ako nga color? Sus, mo ginay color nga favorite gyapon sa akong ex? O siya man? Fuchsia pink? Ay, mauba, fuchsia pink? Oh, favorite gyapon na na akong fuchsia pink. Ay, murag na nakuhaan ko sa akong uyab sa una na. Na-impluensyahan ko ba nindot pa ng Pusya Peng? Ay, lagi. Nindot kina siya nga color. Pero, i-spell sa daw be? Unsay, spelling sa Pusya Peng be? Ha, unsa? Spelling nga daw Pusya Peng. Lawag, ala, kabalo ba katunya nga? Just now, Giyod? O sa may just now? Nagbago ako una-una, oy. Ang favorite color bito na ako tinood, oy. Red, Giyod, oy. O sa man, i-spell pa na akong red? R-E-D, red. Nagbago ako una-una. Dali, Aragot. Dali, Aras, bago suna-una ni Moton niya, ay. Ipa spelling ra gay na bago naman. Ana gyud real quick pag bago kay maulawan tag ma-spelling ang tag Pusya Pink. Unsa ba ni nang kolor Antonia? Ang Pusya Pink murag pink nga murag violet ga. Mura sila ga inilugay pink ug pagka violet nga nay pagka red. Ah. Oh, mangutan na. Ante, unsa day spelling sa Pusya? F U C H S-I-A Fuchsia. Kung sa kuan pa, kung sa tuwa pa mga Bisaya, ang Fuchsia mga kaudyaka, muna siya nga muragya po na siya ukuan. Imo siyang gitulod ba? Fuchsia. Diba kay kung kuan pa, gibira ni mo Pulia. Kay gitulod ba ni mo Fuchsia. Ako ra may nakatawa sa kong joke. Ang saan taman? Kapoy kay mga kaudyaka, kay gayaw-yaw ko din joke time mo niya. Pag umana akong joke, ako pa'y mukatawa ba? Di biya po lalay mga kaudyaka niya itong kabatiyon din rin. Kita pa'y mukatawa, kita pa'y mo joke. Unya ko na ako'y pangutanon, ako ra po'y mutuba. Ay, syempre, ay mo kalimot mga kaudyaka sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. Oh, katong mga tao nga pertegyong halapa. Makaingon na lang ko sa siyang kaugalingon nga murag di naman ni maayo, oy. Labi na itong mga batanon. Muna gamit po mo's gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup. Katong yung mga chikiting nag-edad 1 to 12 years old. Pagamitan na og Nature's Gift Memo Smart Syrup. Aron bitawin taon mga kaudyaka. ma-focus sila sa dindo tang ila ang pagtuon ba. Kaya bitaw murag everyday excited kay sila mo eskwela bitaw. Ah, mo kanta dayon nga. Pagkagising sa umaga. Mag-eskwela na punta. Oh, mo kanta din ang inahan. Pagkagising sa umaga. Manarbaho na punta. Mutubag din ang amahan. Manarbaho gayota. Kay nawong ka magkwarta. Grabe po doy. Di ba ko naingon nga nawong kagkwarta kung munang maniguro ka? Sakto ba rin naingon ka nga? Grabe imong... Lain ba po kayo na grabe imong paniguruk trabaho ba? Ingno na ka, panarbaho kayo na mong magkakwarta. Kisa ba rin gikinahang lagkwarta ka ron? Pero nindot lagi gikayo mga kodyaka nga mo gasto sa imuhang gusto paliton, pinaagis imong hinaguan. Oh, shoutout dyan kaninyo, Isin, Clorette, Ishamin, ingon man siyang mama, nagsayo og mata kay nagtrabaho. Johnny, si Digo, shoutout de kanimo, Orly Kim Talian, Evangeline Bulalog, Narisport sa Kikiman, Kuya Ricardo Pirami, Kuya JC, Karen Libertad, Marcel Moneba, John Ramos Mindanao, Part Warren, Part Junel, Ati Carol, Andy Gwenefi, og Mikayla, og Maurana, Antonia, shoutout de kanimo, ingon man ni Nova Jane Gregorio. O muna, napot siya gitawag nga Memo Smart Capsule, mga kaudyaka, sa itong mga saktog edad diha. Saktog edad. Pero narabay mga dagko na kayong edad mga kaudyaka pero ingnon dahil guway buot. Lain na po tao kung tagway buot mga kaudyaka. Oy. Oh, din mo yung ganyan ka. Hoy, ano ba dig? Wako'y buot. Dahil ko fluent sa English pero fluent ko sa chismes. Na! Ah, kaning mga kuan mga kaudyaka, kaning mga tawo bitaw nga kulang kaayo ka fluent. Di na nato ipang bash mga kaudyaka kay wa man lagi tuyo, kulang na res lag study. Ah, ni hapon tatunya sudan bulad og ginamos kalami ana ah, himarat day kate. Himarat ba Dennis Diana Grace Aguinod ah. Ah, shout out kay nimo. Mga taga Purok 17 Nursery Kamanlangan New Bataan DDO JR Iba Bagakay. Ingon man ni Beck Tixon, shoutout niya kaninyo. Siyempre, ang Memo Smart Syrup o Memo Smart Capsule. Ang Memo Smart Capsule, Nature's Gift Memo Smart Capsule. Pag 20 pesos per capsule ni siya mga kaudyaka. Oh, balag di ka fluent English, basta kay fluent ka subang butang. Oh, ang kanang, ang pingan ninyo inyong kaugalingon mga kaudyaka, labi na gid ang inyong panguna-huna. Mura gini akong balik-balik nga maingon sa inyo matag-adlaw. Labi na mag-isgot taog gitawag ng mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation na pampalit sa inyong mga butika. Na dahil siya kaguling ang FB page ha? Nature's Gift Marketing Corporation, mga higala. O muna nga, okay raman yun kaayo nga, way mo amping ni mo. O di makakadanghag. Mura may importante ang mahalaga mga kaudyaka. Anyway, shoutout po sa mga nagamit sa gitawag ng Nature's Gift Vision Pro Capsule ha? Ah, magkatabang sa pagpalambos, mas komportable o mas klarong pananaw mga kaudyaka para sa inyuhang mga mata. Ang kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Dako, gigainig tabang mga kaudyaka, labi nag-dry o hapdos na imong mata. Ang imong mata nga nag-uga. Once bitaw ang imong mata mag-uga mga kaudyaka, hapdos kay na. Ba? Unya, kanang imong mata nga kapula mga kaudyaka, irritated na imong mata. O gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. O mas maayo magina siya mga kaudyaka kay para bitaw. O makita gininyo, masuta gininyo mga kaudyaka banga. O kanang ay nani di Asia makatabang din sa o labi nagmanakit imong ulo mga kaudyaka tungod sa eye strain. Konektado ba atong mata sa tong o?
1: Nakaloka.
0: Diba? Testing eh gani, diba? Kung muli nga imong ulo, mo apil imong mata og dala. Testing eh kay... Pag muli nga ka, diba? Mo apil imong mata og... Kuan, lingi? Nilingi po dyan. Ah, Mo na ipasabot mga kaudyaka nga konektado atong mata sa atong ulo. Tistingi ganiglingi sa likod. Di ba muuban man imong mata sa imong ulo? Binuang makatunya. Tistingi gani. Lingi gani, lingi. Lingi dito sa wala. Di ba muuban imong mata sa imong ulo? De, konektado lagi imong mata sa imong ulo. Hala, na-play. Chris Liam Iroy. Antonia, i-play rin itong love. Ikaw itong baki love. Ayaw, okay, bago pag ito na akong i-play itong ni Aging Adlaw. Giganahan na mo ito, no? Maod, eh. Giganahan na mo itong patukar itong ikaw ni baki love, ha? Timing ka ayong ipatukar na ako. Nga, perting butuha, mga kodyaka. Basta makakiiki ay ginlogi ka. Ay, syempre po ay magkalimot, mga kodyaka, sa Nature's Gift Nerve Flex Capsule. O kaning Nerflex Capsule, Nature's Gift Nerflex Capsule, usa ka produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Abag kay ni mga kadyaka, labi na gitong nagluya, o namoypoy ang imong mga braso, imong mga kabagtakan, imong mga namoypoy ang mga kaugatan. Nerflex Capsule, ragi katapat ni Ana. Shoutout ni kanimo, Rensunga, ding mo na Johnny Sidigo. Ingon man ni Dioscorov Vega. Diya sa may Liloy sa Buanga del Norte. Raymond Tampoy, Sara Orogo, Diaz Galas, Dipolog, Sam Lozero, Jake, MS Jonah. Kaning kitawag ang Nerflex Capsule, mga kaudyaka, ha? Nature's Gift Nerflex Capsule. Dako ka ni siyang tabang, labi na yun tong mga grabe kakugihan, mga kaudyaka, ka ng gaminod yung inyong mga kamot o tudlo. Niya ang inyong liog, bitaw sakit sa liog nga mo kanaog sa inyong bokton o ang bokton baka ninyo may sakas liog. Nabaka kay sakit sa ubos nga likod nga mo kanaog sa paa o ang paa may sakas sa liog. Unsa to niya? Bitaw, Nature's Gift Nerflex Capsule Vitamin B Complex ang katapat ni Ana, mga kaudyaka. Uy, balik ko na to ang Nature's Gift Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. Ang Nature's Gift Memo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. Ang atong Nature's Gift Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee, 35 per sachet. Ang naman atong Nature's Gift Nerflex Capsule, 18 pesos per capsule. Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule, 18 per capsule. O, mauna siya nga to ang mga produkto, ang yang presyo, mga kaudyaka. Siyempre, kiniga oras, kiniga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man na to ang Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule.
1: Kini, si Lady Antonia para sa programa Kaudyaka sa Kahanginan!
2: Radyo Magbating Ting.
3: Oras, alas 12.
2: Radyo Magbating Ting.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Radio.

0: Radio Magbating.
1: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag pirminti. Kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, hey, karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko, anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya nga, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
5: Agri na, palingki.
4: Oo, maligi ako diha.
5: Ano ang palingki, ano mo na?
4: Mais.
5: Pickle. Yung sa mga wag mo sa kanay.

0: kay sa Paragis. Pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
7: Radio Magbating.

0: oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Tingin na

0: radyo na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapsul nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan. Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagting o gabalkada, maayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Official nga giturn over sa Department of Agriculture Mindanao Inclusive Agriculture Development Project on DAMIADP Regional Project Coordination Office 9 ang duha ka sub-projects na nagkantidad og 31.77 million pesos sa ancestral domain sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ikip nini ang corn production, consolidation and marketing enterprise o ang junction Tamurayan Tumakasing Farm to Market Road na nagtumong sa pagpalingon sa panginabuhi buhian sa komunidad sa Subanen, pinagi sa mas maayong akses sa merkado o mas malungtarong panginabuhi. Inyo nabati ang Daklit Balita. Launa, ako si Bagding 29, Chiril Unyot Liraza. Dagang salamat o maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede mo di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
5: Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardue HFDA CFP.

0: sa pagprinta printing services. Nahimutang tapos sa gaysa ng Capital Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas.
4: Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo. Radyo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: ang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa untang anaamo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napod na siyay kini ni ang capsule. Mao na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ako sa mong balakan ha. Alang na kanin yung tanan. Upan matagkaroon ugun niya, mupasumbing sa kong handurawan ang tamis, apan pait ka kasinatian, uban sa binuhat ng tampalasa. Nahinomdom pa ako sa usa ka higayon, nanumpa ka sa akong atubangan, nga dadon mo ako bisang asa ka ipadpad sa kapalaran. Dadon mo ako bisang sa sinsin niya ng langit. Aron dito sauan ta ang dugo sa himaya o kalipay nga hingpit. Taban ang matamis mong mga pulong nahanaw sa kalit, ipulian sa kamandag nga makapatay, sa linalang nga naghambin sa kasar. Italikdan mo ako sama sa balilidaplin sa dalan. Imong giyatakan o gibiyaan daw sa walay kapuslan. Naisama ka sa usaka libangbang ahuman musiba sa bulak, iadayong biyaan. Tungod aduna na ilaing bulak nga kabalhinan og kapanibaan. Sayang mga bukton ikaw mipauraray nga puno sa kamaya. Samtang ako nagpatulo sa maasgad nga mga luha. Nagsud-ong kanimo uban sa bulak kamoy imong gipakabathala. Pagkatampalasan mo alibangbang nga dambuhala. Sa mga bulak imong gidulaan, kay puangod wa kay balatian. Pan mo abot ra ang silot gikan sa kahitasan og kiniimong pagabasulan. Muabot ang panahon tulisukon karaon niya sa kasakitan. Imong mahinumduman ang mga saad mong way katumanan. Saad nga way katumanan.

0: Oh, di ba? Bakit ba? Mura ka ni si Fred Panupio. Kato mo ni naganta itong kada uli hilot. Mura siyang kanta na? Siya may naganta ito, Frank? Kada uli hilot. Kada uli, uli, uli, uli. Alang to kanini yung tanan mga pinalagating paminaw, ha? Astilan ko, Ginoo Lord. Atul kaninyo sa pinaka-the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Mugamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Distingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Unsa may inyo ang nabantayan? Unsa ka epektibo ang paggamit aning Huwander Herbal Oil?
2: Ay, nindot kaayo kay. Kanang amo siyang gitambal sa ako ang tunok nga kanang natunok ko og lansang.
1: Natunok kag lansang?
2: Oo, oh, dahil lulubag. Then ako gitambalan atong Huwander Oil.
1: Huwander Herbal Oil.
2: Kaya na ugian. Kaya na siya na kuhan ang niyang hubag.
1: Mm-hmm.
2: Maraming kupos. Gayon, amo po ang kuhan. Gitagod pa kapi. Lindot si kaayos siya doon. Igamiton kay. Makawala din siya sa ubo.
1: Makawala sa ubo kung isagol sa kapi.
2: Oo. Oh. Mm-hmm. Sa kapi. Ang sa kuhan gayon. Amo siyang ihaplas. Ah, magsigisit ang pangutot.
1: Sige, pangutot. Walang panuhot.
2: Oo, oh, mawala din ang panuhot. Gayon. Kasi kung gala, may inong niya o ganang gitagulan. Ayan, gugugus ang baba.
1: Mm-hmm.
2: Gayon. Nakatugab yung sudako kayo.
1: So, inaana kanindot ang Huwander Herbal Oil.
2: Oo, wala na siya. Kanindot yung kayo sa gamiton. Salamat sa kayo.
1: Oo, oh, salamat. Kisa to itong pangalan?
2: Maribel Oro, Makulada, Labasan, Kambuanga, Del Mercy.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin ay puna. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo kanang tambok baga og unod mo kun lamis karne gud. Lami po ng karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Huwander Animal Vita. Unya kanang kabaw kay daruhan mo na ipainom nag Huwander Animal Vita para nga kusgan paminawa oh, na itestimonya nagamit ni sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ako dai si Quarcel Danilo Makabindar dan soya kong dagna sir dire sa poblasyon Lantapan.
1: Mhm.
3: Kaning baha kabahin ni sa kuan sir sa Animal Vita.
1: Mhm. Sige, salty imi, unsa ka epektibo kanang Animal Vita diya sa imo nga mga alagang hayop?
3: Unang una di ay may kapusunan nga nagamit aning Animal Vita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, subtad nagbuhi kong manok, baboy ug kanding.
1: Mhm.
3: Nakita ginago sir nga murag maayo ang epekto kay ang akong baboy. Dali ra ni dako. Gani, sa tulo ka bulan, niabot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
1: Ah, 115 kilos. Dako na kayo.
3: Oo, upat ka bulan lang. Na, tapos, ang akong kanding, nakapalit ko dito sa proklosis sa kulasihan, gamay kaayo, sir. Murag, imo og matumbaga na nga halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
1: Hmm. Unya, gipagamitan ni mog Animal Vita.
3: So, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Galos ginaw, sir, mga kapinbulan. Halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad nagiging lawas.
1: Dali ra kayo kabusok?
3: Oo, dali ra. Dahil yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Dahil hantod nga nakaanak din siya makabok.
1: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ragyod?
3: Animal Vita ragyod, sir, kay itistingan na ginako bago unusagid siya ka-epektibo. Dako ang epekto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Nana kanindot no, ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man kay Huwander Banaba Plus, ang plus anin niya mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mo try kapagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato dia sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huander Banaba Plus.
2: Kuan mga lingay pagpanihi ba itong unang wapakit ani? Lisa itong panihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sigig panihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato itong una, sige na kong kapanihi anak.
4: Mm-hmm. Then karon ma'am, kakausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
2: Daghan na.
4: Di na ka mabilar?
2: Dili na. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagkukuha ng mubangon, ma'am.
4: So, dako kay gikatabang ang Wonder Banaba Plus na imong pagpangihi?
2: Oo, oh, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay na po.
4: Mm-hmm. So, ma'am, unsa imong ikasulti sa itong mga naminaw karon?
2: Tanang nga naminaw karon. So, gamit man ang Wonder Banaba Plus kay mayo gunas atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
4: Okay.
2: Patanang-tanang naminaw dali sa barangay Bunbunon siya itong Negros Oriental. Gamit mo, anak.
0: Unana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Shout out ko dali sa akong kauban, Dudoy Birting, Janjan Dudong Iana, Faisal Marites, Laika Jordan Bryan, GCL din, Joel Francine, Robert Mercy Suping, Kankan, Jairil, Christina Yangyang. Garay si Dudu Pundulan from Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Garay na ko si Bibi Love, Jean Kalupi, Madil, Grace Arlene Bahian, Carol Mikaila, Winnie P. Atilieti Lidisma, Joy Garcia, Linda Montesilio, Mylin Abista, Tilma Maglasang, Trincia, Jibar, Ricky Boy, Mama Remark Boy Kiat, Pagaray Rinan Miranda, Kuya Igrit silang Sherwin, Karen, Kilindon, Alpas. Greetings coming from Dalapitan. Pagaray ko akong palangga diya sa Purok Rimat, Lower Pulakan, si Felix Bambao Jr. Salamat kayo, Kuya Carl Paliog, Ugbasa. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong natao nga taman og 1 year old, may mani ipainom gyud. Kay ang bata ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy, no? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old. Pangalan og address. Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
2: Sa pagkatawan niya akong bata nga kapaning 1 year o 4 bulan karon, saka nakaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. Ay pwede ko nung kayong gamanya, kanang ikunong makalakaw o dali-dali-dali. Dahil kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Card na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
2: Dapat siya kabulan. Dayon hanto ng pulo siya kabulan. Vitron Drops, tapana. Mauto nga, abtik ay ang bata. Dayon, kung ano ang mga masalingan nga, nakaw na kung ang bata, dahil naunuran na daw.
1: Mm-hmm.
2: Hanto, ganado kayo siya matulong, mukaon, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Manana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup dayon, para dahil sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase, di pagyod kayo hingatulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
5: One is sir, si Norelin Morayo Kabantog Grisa, Binangunan Payaw sir.
1: So ma'am, sulti daw mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang paggamit aning Vitron Syrup.
5: One is sir, ang akong anak ba sir, 1 year old.
1: Mm-hmm.
5: Tapos niwang kayo sir, kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra 8 ra ka kilo. 8 kilos ra sir. Tapos kuan na siya sir, 1 year and 8 months.
1: Mm-hmm. So imong gipagamitan kuan, oh, gipagamitan ni mo aning Vitron Syrup.
5: Oh, nagpalit man akong bana og Vitron Syrup sir. Karong kusog na kayo siya mukaon, kusog na kayo matulog.
1: Mm-hmm. O niya ang iyang timbang karon?
5: Kuan na siya sir, kanang 9 kilos na.
1: 9 kilos na. So, dili na siya malnourish?
5: Dili na siya, sir. And salamat kayo, sir, sa inyong Vitron Syrup.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan
1: atong kompletong pangalan og address.
6: Juan Conchita Dadolo.
1: Conchita Dadolo taga
6: Tagaytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental.
7: El Salvador City, Misamis Oriental.
6: Oo.
7: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Vitron tablet?
6: Ay, oo, okay ka. Ayaw man, nang diangay man doon ni tatay, kay makatulog naman ni tarong.
7: Ni tatay?
6: Mm-hmm. Makatulog naman ni tarong. Tapos, namayon pa doon kumakaon, namakalas, tas bugas yan eh.
7: O niya, bago pa ka nagamit, anak ma'am?
6: Oo, ikatulog pa biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron. Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa Vitron tablet. Pasalamat yung ko sa Vitron tablet. Kaya maayaw yun ang resulta.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko ni Mama Kurding Naminaw, si tata ni from Iligan. Shout out lang ko tanan Naminaw, tuloy sa mga garay si Jan da ni from Lamitan, Basilan. Red lang sa Mantunggo family, Umbalay family, Ambugot family, Manlanuan family, Oribawan family. Kanal ang kuya, salamat and God bless. Garay ko Richard Marcial, gikan sa mga barkada, silang Esteban Sulihon, Julito Di Fiesta, Toto Sibuko, Janjan. Salamat kuya Cards and God bless. Magpa-shoutout ko sa akong langga Mercy Lindayaw sa Negro. Salamat sa pagbasa from Labangon, Cebu. Kaya akong pamilya dari sa nagdungan, paminaw, gradyo. Akong Papa Jungjung, Mama Lilin o Tatay Isko. Akong Manghod, Jillian o sa Abarkis family from Panabo City. Red ko dari sa mga Palasan family o Branzuela family o Duwang family. Mino midri sa iyo program, gikan Puroksais, Matangad, Gitago, Misamis Oriental. I-greet ko dris sa Maitom, Kalanig, Sarangani Province. Greetings from Gabriel Alicardi. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almuranas, huwag magigit po yung muangkon na ng sakit agad kay mauaw ba. Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, inig magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Who Wonder Hemo Aid. Muna imong gamiton Who Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong nay mga almurana sa Who Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Mao nay nindot Who Wonder Hemo Aid. Pero kung hayblaron ka, saka lagkalit na imong blood pressure, o niya traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo ng Who Wonder Cardio Care kay immunity mo. Normal mo ng circulation dugo sa mong lawas kay ang gikinahanglan may nato ang blood pressure 120 over 80 ra baya. Napuno na ng cholesterol imong lawas. Di na kaagi ang dugo. Mo nang 130, 140, 150. Ay, blood na ka. Pag inom mo Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas, ba? Katong atong mga kaigsuonan bitong gididaan sa pagpangapi, ngini mga panahon ano na nga kana bang kuan ba, kana bang gididaan ka sa pagpangapi kay taas kag sugar, kani atong Who Wonder Herbal Coffee, wa ni kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud, wala kay angayng problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pugka ni kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong nga tilawan nga dili pud lang to unya dili pud manimaw herbal gid ba lami gyud sa lakton ka pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Who Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuonan nga kani gyud atong gamiton ning Who Wonder Herbal Coffee perti lami ah lami gyud ning Who Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong ato mga kaigsuonan, kung gusto mo kuan kape kanang Who Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Who Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Who Wonder Herbal Coffee. Katong ato mga kaigsuonan diha nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag ka ulanan, sigitag ka initan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay, mapiksan po ka, no? Bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga, kuan ba? Naka na nga, dali kay ka magsakit, nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na to, butangan o food supplement ka vitamin C, kay, nili man na, kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas lang kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Munang kinanglan ka na mag-outsource. Munang diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Anakanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1 year old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? O niya, napon may Wonder C Plus nga sirap para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha katuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga capsule. Nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C, kumplito na. Mo na nga ako, kamo, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambugiro nung magitadaan, pero dili kay kadulot na to usahay ng subaw o guban pa kay nag-take lang kita kanunay o Wonder C Plus nga capsule. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, pag nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Kaya naminaw, Midri San Jose, Dinagat, Inday, Salimbagat, Niway, palta sa pagpaminaw. Great ko Dolor family and Tugino family. Masimag Don Carlos Bukido. Pwede pakigreet akong pinsan niya si Kidapawa. Nagpagreet iyang pinsan Bing Tagamaitom at pakitugtog ang kanta nga pangako. Great ko and happy listening to Edith Bisayas of Kalumpang Jensan from Junik 5 of some same place. Same place. Kaya ka, si Bayok ni, pag-aray ko sa among kauban sa boxing team, silang Junjun Bansi, Jason Ladao, Flo Dulanas, Louie Kalawan, Roy Sabaliero. Sa Maanas, nagpag-aray si Loy Mabanda. Shoutout, tanan na minaw, kanimo sa kahanginan, karon labi na sa akong bana, sa akong mga ginikanan, mga anak o mga igsoon. Salamat Kuya Carl, si Juliet Calagni sa Barangay Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Karay ko akong mama, naminaw ni mo karon. Shoutout ni Ekos Tanang, naminaw karon Kuya Carl from Christel Fee ng Bagong Bayan, Kadingilan, Bukidnon. Bueno, atong hatagag pagtagan ng entry sa balak, pinada ni Ronilo Dagupan. Taga Kampanika, Gihulgan, City Negros Oriental. Langgam Siloy, nagbatog sa sanga sa Lumboy. Yawas Langgam Siloy. Paano yung tagagin na mo eh? Umahal kong asawa, aniya ako karon sa Pinoyanan sa imong mga ginikanan. Niapas ako kanimog, ako kiningi pasan ning hagdan sa atong Pinoyanan. Lagiwa na ko'y asawang kapaulian, kay imuraman akong gibiyaan. Nagginusara pero bisan naman sa baguhay pa lang ako na operahan sa brain cancer, wa mo ako kaluye kay lagi imong gusto ang matuman. Pero sa akong hanap nga pananaw sa nagantihayng panganod sa wadamha milutaw ang daw manulunda mong larawan buot kong luparon aron popoon ko ikaw nga daw giyawira ni anang langit. Sama sa usa ka bituon na panwa ko'y gahom sa paghimo ni anang tanan. Hinungdan sa luha nagpatulog, nagbakho lang sa tumang kagulanan. Nasalaag na ang tanan sa mong paglaom, gimino sa kasakit, kay kitalikdan mo kining tanan. Kahapdo sa samad, nga may tabas ning kasing-kasing, kay pagdunggab suwab sa kasakit, human sa imong pagtaliwan. Tinalikdan mo lang ako sa siak nga naglagitay, sa kangitngit sa kagabiyon, nga may mipukaw sa nakatulog unta kong kagahapon. Kalaay o kahawang, anong miabot ka pa man sa akong kinabuhi. Karon nga, nagkatunay noon ako sa pagigong makalit kang bibiya. Gitalikdan mo ako, naginusara sa akong pagkatulog karon nga ikaw, mahal na. Karon ako, nagtago ning dapit nga labing malaay. Naghukdo nga, naghandom sa mga adlong ng labay. Dagang kog, nagmukmo kay gibukutan sa tumang mga pagmahay tungod sa kapinta sa unos nga niguba stigbayon sa akong kalipay. Kumainom-dom ako sa kagahapon sa itong mga sugilanon, kanunay mupukaw sa kong katulugon, walay mga gutlong manglalim nga di ikaw makita. Pansayang lamang, isa pagmata, ikaw kalit man lang mahanaw, sama sa usa ka bola. Ano ba gayod nga nagkabot pa man ang atong mga daan? Kaingon ko ba agdayon pagkantong kalipay ng atong gisawaan? Ipaabot ko ang imong pagbalik samtang ako may kinabuhi pa. Aron bugkuson pag-usabang nalugtab nga talikala sa atong gugma. Kun patay na ako, guwanay gahom sa paghalok sa imong aping. Kamot lang ko gakos sa imong anino. Sa imong pagtalikod, wa ko masayod kanus aka mo bali. Hayin ka na akong pinangga. Gipaabot ko ikaw, gihandom adlaw gabi. Ayaw taon akong paantusa. Kanunay akong magbakho kay imong mga larawan, nilimutaliwan sa akong mga damgo. Kanunay manumbaling sa mga mata ang dagong lusok sa akong mga luha. Balik na yung taon akong Pinanga, kaya niya ako karon sa kabungturan. Nanaw kanimo na isama ako nilang Gamsiloy. Batog sa sanga sa lumboy nga nagbako og nagdanguingoy. Kinagulat ko sa gamay ni mong kaluoy. Mix man eh. Ronilo Dagupan, Kampanika, Gihulgan City, Negros Oriental, Langgam Siloy, nagbatog sa sanga sa lumboy. Ang title ni nga balak pre kay balik na akong Pinanga. Mix ni mix. Entry to sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Hey! Alang kaninyo tanan kung malaya lang ako.

Kung malaya lang ako, alang ganin yung tanan. Pero madun ako, ano mo ko yung oras. Salamat kay ninyong tanan sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Radio Magbating!

0: oras, alas dos.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: 26. Pero wag ahaya, ang ulan lang ang bumuhos dahil mas malakas ang buhos ng suwerte at papremyo ngayong hapon. Kaya ihanda na ang inyong mga ticket at samahan ang buong Lotto Barkada sa 15 minutes ng excitement, saya at pag-asa. Oras na para sa paborito ninyong 2D Lotto and 3D Lotto games, kung saan libo-libong papremyo ang maaari ninyong mapanalunan. So stay tuned in lang sa IBC 13, DATV at sa ating official social media accounts on Facebook and YouTube. At sabay-sabay nating alamin ang winning numbers this 2 p.m. But before we start, paalala po muna, strictly 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali at manalo sa lahat ng VCSO games. Kaya wag na pong iuto sa mga bata ang pagbili ng tickets ninyo. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, Lotto players! Alright, para makapagsimula na tayo, batiin po natin ang mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. We have our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our ever-reliable PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Dito sa PCSO, lagi naming sinisiguro ang fair chances of winning para sa lahat ng Lotto players. Kaya naman, we conduct our pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto players, hawakan na ang lucky tickets at simulan na mag-manifest ng panalo. Tara na and let's play Lotto!

0: Radio Magbating.
1: Si Anan Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
2: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Sana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado, mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo na maglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglay na akong kabuhi.
1: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
10: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, may nagkaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sid Panyawan capsule, kay karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
9: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee dahil nung una, hindi ako nakatulog. Mm-hmm. uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginhawa, Kuya Boy.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Ann Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad di mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
8: paragis bila-bila,
7: paragis bila-bila.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon ragyod. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Bagbagting.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana o.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay ngayon po ay nawala na.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namagusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang po nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radio.

0: 九万八，听听。
1: 哎呀妈呀，是爸爸妈打榜，哎呀妈呀，是爸爸妈打榜。

0: Furniture ug Bed Linens. Nagtanyag ang Gusto Delivery Service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Rock Radio Magbating.

0: Radio Bad-Bad-Ting. Ting.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pagpunayahay ang lawa. Maglapag yung doon itong mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bad-Bad-Ting-Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Oras, alas 5.
2: Radio Magbating. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Magandang hapon, Luzon, maayong hapon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa 5 PM edition ng PCSO Lottery Draw. We are back for the second round of exciting digit prizes this Wednesday, August 5, 2026. At talaga namang bumubuhos ang swerte at panalo dito sa PCSO. Kaninang 2 PM, we started giving away thousands of cash prizes from your favorite 2D Lotto and 3D Lotto games. At wish namin ngayong 5 PM draw, sana mas marami pa ang makahakot ng papremyo. Sa mga nagtatanong kung paano nga ba manalo dito, isa lang po ang tip na mabibigay namin sa inyo. Make sure na may tickets lagi kayo for our 2 PM, 5 PM, and 9 PM draws. At para mas masayang paglalaro, watch us live on our Lotto draws on IBC 13, DATV, and on our live streaming channels. Pero ilang reminders po muna. Una, only 18 years old and above ang maaaring sumali, maglaro at manalo sa kahit anong games ng PCSO. At pangalawa, maglaro tayo within our budget. Always play smart, play safe, and play responsibly. Now, the more the merrier dito sa PCSO, kaya naman sasamahan tayo ngayong hapon ng ilang Lotto fans will be our panel of judges for the 5 PM draw. Kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Para masiguro ang pantay-pantay na chance ang manalo ng lahat ng Lotto players, araw-araw po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kaninang umaga, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto fans, it's now time to turn up the excitement! Aalamin natin ang dalawa at tatlong masiswerteng numero. Kaya tara na! Let's play Lotto!

0: Pabuena man ang swerte ngayong alas 5 ng hapon magmumula sa dalawang numero ng 2D Lotto Game. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. To our Lotto winners, within 1 year lang po pwede mag-claim ng inyong premyo. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 13. And the second number is 18. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 13 and 18 in exact order. Lucky 3 numbers naman ang bibida sa next game natin sa aming pagbabalik.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nice i-check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Three D Lotto players, kayo naman ang may pagkakataong manalo. Ang three numbers nyo dito, 4,500 pesos ang katapat na premyo pag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. At kung nanalo by the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang may uuwi ninyo. Thrice daily ang 3D Lotto, that's every 2 PM, 5 PM and 9 PM. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 5. For the second number, we have 6. And the third number is 2. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 5, 6, and 2 in exact order.
2: 106 points. Radio
3: magbating. Oo, ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
4: Makahimo ka. Imo na ka nang gibakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha!

Ang Magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan, sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang Magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Aldwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: o karon sa sumpay niya itong sugilano ng naguluhan. Ang Magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Maay na lang kaya di kayo dugay ng mga panagsulti ni Shin. Kaya ron makapahuway na ko. Puy-puy kayong bitiis na. Ako na ning ituyo na ron makarelax. Indutas paminaw nga nakatuyod ko sa kong bitiis. Oh.
2: Donay Batke, samay sa pa. Malipayon
1: si Bruha. Siya rin nagkatakanta sa gawas niya kung bay. Siya gidron. Mauro na kanunay niyang katakantahan. Ni asya ning uras. Nag-usa mukha na siya din, he? Ah, ako siyang liliyon. Nara siya ay, naglingkod siya nga, nagtalikod. Makalipog ni siya ay. Unsam niyo yung tigawa nga. Makapahibong ka ni siya. Gawasan ako.

0: Dugay sa ni muna akong mag-andamoy. Gilaggong naman ko dirig paabot.
1: Ganina ra kang nag-aabot na ako?
0: Ah, mutahan na pa man noon. Ano, ano rasa ako? Saan ang rasa? Hoy, unsa ka?
1: Ha? Nga naman di ay?
0: Maram kong kagwiga na rumutaga. Saman, wakit arong to gabi eh.
1: Nakatog man.
0: Nga, anong yun na may matsura rumutaga? Ah, malagnit. Nani mo no?
1: Wa, uy!
0: Nga lagi. Nga numuram kagbuwak nga laos tanahon, sa'yo pa arong buntaga. Ngayon, murag, wagani ni mo matarong sudlay mong buhok. Ano di ka?
1: Ay da, ambot uy.
0: Siya, ambot lang uy. Ah, malagmit, nag-away mo no.
1: Ni kinsa?
0: Aga, utaan na pa man. Randi, God!
1: Away ba uy? Wa uy?
0: Nga lagi, nun sa lagi ka?
1: Walay ko makasabot lagi. Basta, paminaw na ako, gilaay ko nung adlawa.
0: Sa?
1: Tanay, tanay, tanay, maglakaw na ta.

0: O siya na tama.
1: Unsa nang tama, di ko kasabot. Gusto kong manikma, pero nauga. Kugmo na. Ano ka? Murang tawag. Reaksyon kaging, nauntsa ba ka?
2: Mahala ni mo dyan, Goy. Kisa may di magaging nga, kalit magagtungas ang kilid.
1: Morbida sa nemo, grabe. Wadyo ka kapatay na ko!
2: Waay!
1: Ano mo di? Unsa ka? Ano ka?
2: Ha? Yung ano? Unsa mo ko? Ha? Django?
3: Said Celebrity Beauty Show.
4: Nakadungog ko sa DXDC. Every morning, nagpaminaw ko, imong gina-introduce mong God, Said Celebrity Show, ang Sojik. Doto na, anak ko na siguro sa Dabao, di. Pero nabot ang panahon na medyo gusto na dito kumagamit sa mong sabon. Pero kini, inong naman ka nga, na natay-stack din eh, na Celebrity Show, nagigitan sa Said, na-address at yung istasyon na, mo itong nakana na ko diya, ma'am. At actually, ma'am, pangtulunan ni kakakarton na kong nagamit.
3: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show. Said Health Report. Health Report. Si Rachel Marian adunay allergy ug guba mituma sa Said Panyawan Plus Capsule.
5: Kung gamit yung Said Panyawan kay usab ko masakiton kay kanya to pa hubak tunan jud ko. Kanya to tung wala pa ko naga kuan naga pam jud ko. Sa diyang ka kuan nag maintain ko Said Panyawan na takot at ko sa aban na hindi na ko magrabe og hubak. Tuka ko hubak munta ko to hapon ko inumon pero kung wala ko hubak mag maintain ako sa.
6: Ang hiniusa nga gahong ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangustine anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo, ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangustine taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Said Panyawan Plus. Kini mo sa Said Marketing.
2: Ngano ko? Diyan ko?
1: Ngano ka naunsa ka mura kagwa mahimutang?
2: Unsa?
1: Oh, dito pas bay. Nantawan ti ka nga. Mm. Rugo ka mahimutang ano maka?
2: Ha? Yay. Naniid ka na ko?
1: Naniid bay. Kapatid ko, lang ako maniid.
2: Iman tayo, hindi kayo ka na.
1: Wala ikaw driver.
2: Ay. May lambe ron ito.
1: Malaman!
2: Na, mingaw kayo. Huwag klarong pasahiro ron.
1: Marco, siguro mga ana.
2: Kanang pangutan na. Siyempre, sa kadugay na akong driver, makabana-bana na may ugunsang adlaw nga mingaw ang mga ruta na mo.
1: Habit-habit-habit. Kay Parbon, o sa day problema ni Modo, ha?
2: Unsa?
1: Ay pamakak. Sabotro ba ko? Naunsa ka?

0: no gele laman imo dolan.
1: Oh.
0: Kisabot man ko ba? Nga sige ba yung tuyo, nagbarog-barog ka dinegan. Hindi man kamulakas. Dola siya, lahusa dito, dola.
1: Wadyo kayo lang gibantayan, no? Ang ako arag yung mga lihok.
0: Ang sakto nga pagkasulti nga ako lay ni mong nabantayan.
1: Kapag niya, oy!
0: Ay, bitaw. Niyarag ko dinisulod sa inyo balay. Mga nandili ka, ang empty nga lang, makabantay ko sa tanan. Nga ako makita. Dili ba? Dula dito ay! Wala gyud ko makasabot ni mo ay. Mura ka og magpanagana nga mo duo sa imog mami. Ngano di ay ka? Iwo mo ng mami god? Ngano mo panuko magkagduol niya?
1: Pahawa, be!
0: Malipay ba yan na siya nga mugahin og panahon sa pagpakigsulti niya?
1: Unsa?
0: Doon na kahiga yun? Sige na. Bisag dili ko inahana. Pero nibalo ko nga. Ganaan yun ang ginikanan. Labi na ganaan nga, makikisulti niya ang iyahag anak. Labi na ni mami ni mo nga, idara na, na! Mga ganay, wala kay rason mga, magpanagana kang muduol niya. Sige na, sige na.

0: Mga igala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Mga kapanyawan, ania na ang secret sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.

0: aron kaharuhay matagamdam ang gikinahanglan Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Sed Liniment Oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Magbating.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Pati City, Taba Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
6: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
5: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
6: ka pa murag magpangita na ka?
5: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
6: So karon gimintin na lang nimo?
5: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gito. Salamat.
4: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
2: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ping.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
0: Radio Bagbag Ping Ping.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospitala at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, HepA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E.
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 2021 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
9: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: buhay.
10: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Pakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang ibilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

0: saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Meron na tayong caller agad-agad sa ating po namang linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang umaga din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Nanay, sino po sila?
1: Nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro.
0: Nanay?
1: Bebe.
0: Nanay Bebe, okay po, ng Bungabong Oriental Mindoro. Okay, Nanay Bebe, ilang taon na po kayo?
1: 76.
0: 76, okay po. Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, oo naman, mahigit ng 2 taon.
0: Okay, ano po yung mga, mga naitulong na po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Bebe?
1: Yung naging regular na ang ating pagdumi.
0: Naging regular na? Opo, Nanay. Ano pa po yung iba?
1: Yung masarap kumain at tumulog.
0: Masarap kumain at patulog. Okay po, Nanay Bebe, nung kayo po hindi pa po nainom ng ating rice coffee, bago nyo po makilala yung ating rice coffee, ano po yung mga iniinang karamdaman ni Nanay Bebe?
1: Ina po marami, Kuya Boy.
0: Ano-ano po yun?
1: May diabetes daw ako.
0: May diabetes daw po kayo. Opo. Ano yun? Napa-check up niyo po sa doktor? Doktor po yung nagsabi noon sa inyo?
1: Hindi. Albularyo lang.
0: Ah, albularyo. Okay po. So dapat po kasi Nanay, para masiguro po natin kung ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, dapat po nakapag-check up kayo, nakapag-laboratory po kayo. Pero sa pakiramdam niyo po, ano po yung pakiramdam po ninyo, Nanay? Mahina yung katawan?
1: Ha?
0: Mahina yung katawan po ninyo dati?
1: Dati. Pero Nanay, malakas na ako nag-rice coffee.
0: Ah, malakas na nung nag-rice coffee po kayo. Very good po, Nanay. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee, Nanay? Ano po?
1: Minsan nakaka-apat na sachet.
0: Minsan nakaka-apat na sachet ng ating rice coffee. Very good po yun, Nanay. Sa buong maghapon po yun.
1: Ha?
0: Sa buong maghapon.
1: Oo. Meron pa nga sa gabi.
0: Oh, I mean, nakaka-apat po kayo. Opo, very good po yun, Nanay. Nanay, ano yun? Anong oras din yung iniinom yung ating rice coffee, Nanay?
1: Sa umaga, tanghali.
0: Yun po.
1: Bago pagkakain ng hapunan.
0: Ah, very good po yun. Bago matulog.
1: Mm-mm.
0: Very good po yun, Nanay.
1: Pati ako, Kuya Boy.
0: Ano po yun?
1: May katarata pati ako.
0: May katarata po ngayon. Opo. Kumusta na ngayon nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ayun, parang nalinaw-linaw naman na.
0: Nalinaw-linaw naman na. Okay po. Very good po yun. Kaya po hanggang ngayon, patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Boy.
0: Po.
1: May tanong ako sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Masamang magpapatak ng ay mo sa mata.
0: Kung masamang magpapatak ng ay mo, kung yan po, Nanay, ay advice po ng doktor sa inyo, pwede po yun. Basta po, ang nagsabi po sa inyo ay doktor, pwede po yun, Nanay. Kung ano po yung sasabihin po sa inyo ng doktor, anong irereseta po sa inyo, ano po yung advice sa inyo ng doktor, sundin nyo po yun. Pero kung hindi po doktor yung nagsabi sa inyo at mag-self-medicate po kayo, hindi po yun pwede. Lalo na po yung mga gamot na galing po sa, kumbaga, reseta po dapat ng doktor na hindi naman po nireseta sa inyo at gagawin po ninyo, hindi po yun pwede. Dapat po, Nanay, reseta po ng doktor sa inyo. Okay?
1: Dahil pag ako nagpapatak, na aalisin dumibaga ng mata ko.
0: Mm-mm. Pero mas maigi po, Nanay, kung doktor po yung nagsabi po sa inyo.
1: Ako nagpatingin sa doktor, ay yun lang, tinignan lang. Ako daw ngayon may katarata. Yun lang.
0: Oh, ano po sabi sa akin. Ano pong sabi, ano daw po yung solusyon sa katarata po ninyo?
1: Ay, ako opera daw. Ako ayaw ko nga magpa-opera.
0: Opo, kasi po yung ang solusyon po talaga sa katarata ay yun nga po, operasyon. Yan po yung sinasabi ng doktor. Pero sabi nga natin, halimbawa po para po sa inyo na ayaw po ng operasyon, makakatulong po yung ating rice coffee. Pero kung susundin po natin yung doktor, ay mas maigi po.
1: Eh, sabi nga nung iba sa akin, huwag ko nang ipagtira ang aking mata dahil mas makilan. Kaya sabi sa akin yung aking pinsan, ay, ate, huwag mo nang ipagtira. Mahirap na ako, tatlong bihis na inupiran, doktor, lalo ako hindi nakakita.
0: Okay po. So, nanay, simulan nyo na po, kumbaga ipagpatuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Ayun nga, tuloy-tuloy ako nainom ng rice coffee.
0: Very good po yun.
1: Aaway ako ng rice coffee, inaaway ko yung mga anak ko.
0: Ano po yun?
1: Inaaway ko yung mga anak ko, baka ako hindi binibilhan.
0: Ah. Kapag hindi po nabili sa inyo ng ating rice coffee. Okay po yun, nanay, basta po ituloy nyo lang po yun. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil maigi po yun sa inyong pong kalusugan.
1: Oo.
0: Okay, basta ituloy-tuloy nyo lang po. Araw-arawin nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi yun po yung makakatulong po sa atin.
1: Sabi ko nga na, yan lang ang bibigay sa akin ang lakas ng katawag pag mula ako mag-rice coffee.
0: Tama po yun. Basta po tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po nito.
1: Teka, Amboy, bakit hindi pa na dating kula pa rito ang 25-in-1?
0: Wala pa po dyan. Saan po kayo nabili dyan? Sa Bungabong?
1: Sa bayan ng Bungabong.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
1: Oo, apat lang naman ang butika din eh.
0: Ah, so wala pa po ng ating 25-in-1?
1: Wala pa.
0: Okay po.
1: Puro put lang.
0: Ah, lahat lang po 14-in-1 plus 1.
1: Teka, ang gusto ko ng mag-aboy ay yung vitamin niya.
0: Alin? Yung capsule?
1: Oo, yun ang gusto kong ituwang sa rice coffee.
0: Ah, sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries ng sagayon ay malagdyang po dyan ng 25-in-1 tsaka yung atin po naman capsule. Pati po yung ano yung sabon. Dapat makagamit na po kayo noon.
1: Nakabili na nga ako eh.
0: Ah, meron na. Nakabili na po kayo ng ating sabon. Kumusta naman?
1: Ay, maganda nga iyang makuha sa mukha. Para bagang malamig siya pag nahilamos.
0: Tama yon. Tsaka parang binabanat yung kutis natin.
1: Mm-hmm.
0: Yes po.
1: Yung iba para na ako hindi natanda.
0: Yon. Dahil po yun dun sa ating po namang sabon. Tama.
1: Siguro nga.
0: Oo po. Ganun po yun. Kasi yun po yung may anti-aging po kasi yung ating sabon. Kaya po ay napagkakamalan po kayong hindi natanda. Kayo po ay 76 years old na pero baka po yung itsura po ninyo ay parang 40 anyos lang.
1: Sabi nga nila, sabi ng mga nakarinig, parang kung ano nila ako nakilala na gayon pa rin hanggang ngayon. Kaya matanda na ako ha.
0: Kasi po, kasi nga po nanay, dahil po yun dun sa atin sabon. Kasi may ano po yun, sabi ko nga sa inyo, meron po yung anti-aging effect sa atin. Yung pong pangungulubot po ng ating balat, yung maagang pagtanda ng ating balat ay napipigilan po ng ating po namang sabon kung ito po ay araw-araw po natin ginagamit. Dahil nga po sa taglay po kasi nitong glutathione extract, meron pong kojic extract, meron pong papaya at carrot extract. Yun po yung nanay, yung nakakatulong po sa atin.
1: Eh, naganyan mga apo ko eh. Sinanay, ang tinis lagi ng pisngi.
0: Sabi sa iyo eh. Sabi sa iyo eh, di ba? Kasi po, eh, napakaganda po talaga ng sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap na talagang nakakatulong po sa atin. Basta tuloy-tuloy lang po. Hindi lang po sa mukha, nanay. Gamitin niyo po sa buong katawan po ninyo.
1: Oo nga, buong katawan nga.
0: Dapat, ganun po. Para buong katawan po natin ay matulungan at the same time, protection po natin yan sa ating po namang balat dahil kung meron tayong rice coffee na nagpoprotekta sa ating po namang kalusugan sa loob ng ating katawan, dapat pati rin po sa ating balat meron din pong proteksyon. Yan na po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Teka, Bagaboy, ang tagal umidikto sa akin, alam mo halos kulang-kulang dalawang taong bago nag-idikto sa ating katawan ang ano sa ating kung rice coffee, paglilinis yata.
0: Opo, ganun po kasi yun, nanay. Hindi po kasi pantay-pantay, hindi para pareho yung ating po namang katawan. Yung iba, katulad po ninyo, siguro marami pong basura ang naimbak po natin sa loob po ng ating katawan. Kaya medyo matagal yung proseso. Yung iba naman, nakakaisa, dalawa, tatlo, apat na karton pa lang ng ating rice coffee, nararamdaman na po nila yung pagbabago sa kanilang kalusugan. Pero hindi po yun pantay-pantay, hindi po para pareho. Kasi yung ating katawan po, depende po sa damage ng ating po namang katawan. So, ganun po yung lagi nating explanation. Kaya nga po, mabuti po para sa inyo kasi tinuloy-tuloy nyo lang. Hindi kayo nagsawa, hindi kayo nabagot, hindi kayo, nainip na antayin yung epekto po ng ating rice coffee. Eh ngayon, tinatamasa na po ninyo yung magandang kalusugan po ninyo dahil sa ating rice coffee. Dahil nag-antay po kayo at tuloy-tuloy po ninyo, hindi po ninyo pinabayaan, araw-araw kayong umiinom ng ating rice coffee hanggang sa maramdaman po ninyo, inabot ng taon, pero ngayon po nararamdaman na po ninyo yung pagbabago.
1: So may mag-asawang nainom eh, yung ating spare.
0: Ah, ganun din po. Ano naman kay tatay? Ano naman po yung nagbago kay tatay nung simulang uminom ng ating rice coffee?
1: Pumayat nga siya pero malakas ang kanyang katawan.
0: Ganun po
1: kasi
0: yun.
1: Ang ginasakit.
0: Kasi po nanay, may mga matataba, malalaki yung katawan na hindi po healthy. Meron naman pong mga payat lang pero malakas ang katawan. Yung, basta po malakas yung katawan at wala tayong iniinakaramdaman, yun po yung maganda doon.
1: Nga po eh.
0: Tama po yun. Saan po kayo nabili dyan? Ano pong butika?
1: Dyan sa Pharmacia Remy.
0: Pharmacia Remy.
1: Patik Pharmacia Gloria.
0: Mm-mm. Tama po yun. Hindi naman nauubusan.
1: Hindi naman po.
0: Very
1: Parating
0: good.
1: Mayroon.
0: Parating meron. Very good po yun, nanay. Tuloy-tuloy pa rin po hanggang sa ngayon yung pag-iinom natin ng ating rice coffee, nanay. Dapat. Ay, naputol na si nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro. Mga kaibigan, patunay lamang po yan, si Nanay Remy, taon po yung binilang. Bago po niya naramdaman daw yung kagalingang ibinibigay sa kanya ng ating rice coffee. Kasi po sabi nga po natin, hindi po yan instant, ano po. At hindi po pantay-pantay at hindi po para-pareho yung damage po ng ating katawan. May iba sa atin na ang akala lang na kapag uminom ng ating rice coffee at narinig nila na isang box lang may nakita ng pagbabago, hindi po yun para pareho po sa atin na magiging epekto po noon. May iba na dahil po sa medyo malala na yung karamdaman at hindi po natin na nalalaman kung ano po yung sitwasyon ng ating katawan. Kaya may proseso. Antayin po natin, mga kaibigan, at panigurado. Katulad po ni Nanay Bebe, inabot po ng isang taon bago niya po na naramdaman yung epekto po ng ating rice coffee dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Bebe pa rin, naputol
0: si Nanay,
1: nga eh.
0: Naputol nga, opo. Nanay Bebe, ano po yung masasabi ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin sa buong Pilipinas hanggang sa Mindanao, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao po tayong napapakinggan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan po natin na matagal lang umiinom ng ating rice coffee, inaabot na po ng ilang buwan pero wala pa pong nararamdaman daw na pagbabago. Kayo po, nanay, di ba sabi nyo inaabot ng taon yung pag-inom nyo ng ating rice coffee bago nyo naramdaman na may pagbabago na at magandang pagbabago sa inyong kalusugan. Ano po yung masasabi nyo po sa kanila?
1: Kaya nga sila yung mag-rice coffee na rin. Marami sila yung naniniwala na kalukuhan daw, dagdag-gastos daw lang. Ako hindi naniniwala, basta ako inom niyan at Panginoon Diyos na ang bahalang magtulong sa akin.
0: Tama yon. At hindi po nanay nakukuha agad-agad, di ba? Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito.
1: Tuloy-tuloy lang talaga.
0: Tama po. At inabot po ng isang taon, nanay, sabi po ninyo?
1: Oo, isang taon bago ako nakaramdam na may pagbabago.
0: Pero tuloy-tuloy yun. Kumbaga tuloy-tuloy yun. Hindi nyo pinutol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Hindi ho. Talagang pag ako walang rice coffee, ako talagang nagawa ng paraan.
0: Tama
1: para
0: po
1: yun. Makabili ulit.
0: Tama po yun. Dapat po, ganun po dapat yung attitude natin pagdating po sa kalusugan. Huwag po nating siyempre sabihin natin wala naman, nakatatlong box na ako ng rice coffee. Isipin nyo si Nanay Bebe, inabot ng taon bago niya naramdaman yung kagalingang hinahanap niya sa pag-iinom ng ating rice coffee. Di po ba, Nanay Bebe?
1: Kaya nga po eh. Kaya iniintay ko na lang, Kuya Boyo, maglinaw na talaga ang mata ko. Yun na lang ang problema ko.
0: Yun na lang talaga. At yun po ay sa pag-aantay po natin, makukuha po natin yun, Nanay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Nanay, bukod po doon kay Tatay na lumakas si Tatay, ano pa yung napansin yung nagbago kay Tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Yung dati niya, laging nagasakit ang tiyan. Ay, ngayon ay nawala na po.
0: Laging nasakit ang tiyan, ngayon wala na.
1: Oo.
0: Hindi na nasakit ang tiyan ni Tatay.
1: Hindi na ho, kundi yung kanyang dibdib na lang, paminsan-minsan na lang po.
0: Nasakit daw, opo. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay. Kumusta yung pagtulog ni Tatay?
1: Ayos naman po. Para ko palaging hilik si pag natulog.
0: Okay na. Palaging hilik sa pagtulog. Okay po. Yung pagbabawas, kumusta naman po?
1: Okay din naman ho. Pag basta nakaupo Kuya Boy sa bangko, tulog na agad.
0: Tulog na kaagad. Opo, opo. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, thank you very much po, Nanay Bebe. At mabuhay po kayo. Maraming salamat po naman sa inyo. At sana po ay... Opo.
1: Bye.
0: Po.
1: Sana bawabaan mo na ang oras mo naman sa radyo.
0: Bakit po?
1: Para mahabang kuntuhan.
0: Opo, opo, Nanay. Mas maigi po yun, Nanay, na ano, na nabibitin kayo para inaabangan nyo sa susunod yung programa natin lagi. Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Thank you very much po. Mabuhay po kayo, Nanay. God bless po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much, Nanay. Salamat. Si Nanay Bebe ng Bungabong Oriental Mindoro.

Tawag po ngayon, mga kaibigan, sa ating namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang programa.

Tawag lang po sa ating mo namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan. Yun po yung ating po namang nais ipabatid po sa inyo, ano po, na hindi po ito instant. Kumbaga may proseso po ito, mga kaibigan. Ano po, kailangan po na tsagaan po natin. Kasi doon po sa pagtsatsaga po natin, doon natin makukuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Itawag nyo lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag nyo lang po at pwede rin pong i-text nyo kami para kami yung tumawag sa inyo. Pwedeng-pwede po yun. At kami pong bahala na tumawag po sa inyo.

0: muli 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa adi mo namang panandunan, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hello po.
0: Yes po, ano po pangalan?
1: Nida Paril po.
0: Nida, okay. Taga saan po si Nanay Nida?
1: Burgos po.
0: Burgos.
1: Pangasinan.
0: Pangasinan, okay po. Ilan taon na po si Nanay Nida?
1: 62 po.
0: 62. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Nida?
1: Ano, na-try ko na lang, tinry ko nung unang narinig ko po yon, pero nag-try lang po ako ng isang box.
0: Okay, ay, hindi niyo na po inulit?
1: Ay, hindi na po.
0: Okay po, bakit po, Nanay?
1: Nagtatry-try po kasi may mga nararamdaman po.
0: The more po, Nanay, dapat itinuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi hindi po natin makukuha yung hinahanap po nating kagalingan na tulong galing po sa ating rice coffee. Kung ito po ay itatry lang po natin, isang beses lang, isang box lang. Kasi po, hindi po kasi ito instant, hindi po ito magic. Na pag nag-inom ka ngayon ng isa, gusto nyo, balik na tayo sa dati. Remember po, Nanay, na sa napakahabang panahon na tayo po'y nabubuhay, marami na po tayong nilagay na basura sa loob po ng ating katawan sa pamamagitan po ng pagkain. Yan pong yan, yung mga pagkain na yon, naimbak po doon sa loob ng ating katawan, kumbaga na-stack po yon. Yun po yung pinagmumulan ng iba't ibang uri ng karamdaman na iniinda po natin. Hindi po natin na ilalabas yon. Kaya mapapansin po ninyo sa pagbabawas po natin, kung minsan pa konti-konti, sa pilitan pa, kung minsan ilang araw bago natin mailabas, dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yan pong mga basura na yan, na sabi po natin na nasa loob na po ng inyong katawan, na naimbak na po sa mahabang panahon, nakakapit na po yan dyan. Kung tayo po ay iinom ng ating rice coffee, dapat po tuloy-tuloy. Remember din po, Nanay. Remember din po, Nanay, araw-araw po tayong kumakain pa din. Araw-araw tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kaya po yung kumbaga yung iniisip po natin na gusto natin instant. Pag uminom ako nito, gusto ko balik na ako sa, hindi po ito magic. Kailangan po may protection po tayo, dapat araw-araw po, Nanay. Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Kaya nga po tumawag ako ngayon kasi po gusto kong malaman lahat kung yung iniinda kong karamdaman kung anong tugma sa mga produkto nyo.
0: Nanay, ang produkto po natin ay ito na pong ating po namang rice coffee.

0: Ano po yung atin po namang... Opo.
1: Fatty liver. May fatty liver po kasi ako at the same time may high blood po ako.
0: Opo, the more po nanay na dapat po kayong uminom ng ating rice coffee kasi yung pong fatty liver at yung pong high blood po ninyo ay marami na po tayo mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Kung meron po kayong gamot maintenance na iniinom dahil po diyan sa inyo pong kondisyon sa inyo pong fatty liver at sa inyo po namang high blood, ituloy niyo lang po 'yun nanay habang kayo po umiinom ng ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil herbal po 'yung ating produkto.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Ano pong sa rice coffee, isa lang po ba yung
0: yes, nanay, coffee mo? Yes po nanay. Meron po tayong dalawang klase ng ating rice coffee pero pareho din po yun. Kumbaga pareho po yung epekto po noon sa atin. Meron po tayong 14 in 1 plus 1 na baka po yung, sinabi po ninyo, baka po yung pong nasimulan po ninyong isang karton. Meron din po tayong 25 in 1. Yung ating 25 in 1 po nanay na rice coffee, ay nagkakaiba lang po yun doon sa lasa. Dahil yung po nanay ay, kumbaga, ginawa po yun para doon sa mga mahilig po sa mga matatapang na kape. Yung strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yan po yung pangalan po noon.
1: O, so ano po, sa aking sitwasyon, ang coffee bibilhin ko yung 14.
0: Kahit po, alin doon sa dalawa, kahit nga po yung pagsabihin niyo po yung dalawa. Sa umaga, yung ating 25-in-1. Sa hapon at gabi naman, yung ating 14-in-1+1. Pwede rin po yun, nanay. Depende po sa inyo. Basta po rice coffee po yung iniinom po ninyo. Kahit alin po doon, nanay, pwede nyong pagsabayin. Pwede yung isa lang. Nasa sa inyo po yun, nanay. Depende po sa inyo.
1: Okay.
0: Basta po araw-araw. Basta po tuloy-tuloy.
1: O, sige po.
0: Okay po.
1: Okay po, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. Balitaan nyo po ako, ha, kapag kayo po'y tuloy-tuloy ng umiinom ng ating rice coffee.
1: Opo, opo.
0: Maraming thank salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay. Ingat po. Bye-bye.
1: Okay. Bye-bye po.
0: Lagpas na naman tayo sa oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na magkasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock, rock, radio. Rock,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
8: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, nga antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, makaangkon na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
14: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis Gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
15: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at mag-isa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang paggalat ng TB at makakatulong sa pagkakaroon ng mas malusog na komunidad.
16: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og 2 ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box na nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
17: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
18: Radio Magbang.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Amang hupay mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Murag dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos nang-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mapunti ah.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Rádio Magbating.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: 9万。
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitestingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na dyan, nagabido na. Kung unsay akong buhaton para lamang ko datnan na sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa, ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rugo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga ka dyan isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Rock, rock, radio, bag, bag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Pilipinas, may bagong mega millionaire na naman tayo. Isang maswerteng lotto player ang nakasungkit ng 15 million jackpot prize sa ating mega lotto draw last Monday. Ang winning ticket po ay nabili sa lotto outlet ni Jean Teresita T10 sa Escalante City, Negros Occidental. Congratulations po sa ating bagong mega millionaire. May nanalo man, milyong papremyo pa rin ang mapapanalunan ngayong gabi. Tonight's Mega Lotto 645 jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's price commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, kayo ang unang may chance ang manalo. 45 draw balls numbered 1 to 45 ang nakikita nating hinahalo sa loob ng ating draw machine. At 6 lucky balls ang hihintay nating piliin for tonight's official Mega Million combination. And the first number is 2. Ingatan po mga lotto tickets. Huwag pong babasahin or paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 11. Dito sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. To win, your numbers can come in any order. The third number is 29. 1.1 million pesos naman ang paghahati ang papremyo ng lahat ng makakakuha ng 4 mega winning numbers. The fourth number is 31. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang paghahatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 28. Very easy lang po maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics sa ating mga friendly Lotto tellers. And for the sixth and final number, we have 6. Muli po ang ating Mega Lotto 645 winning numbers ngayong gabi ay 2, 11, 29, 31, 28, and 6 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's price commission. Coming up next, Grand Million Jackpot naman ang aming ipamimigay after this reminder from PCSO.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC13, and DATV.
0: Pilipinas, may makasungkit na kaya ng engranding papremyo ngayong gabi? Aalamin na natin yan at dahil walang jackpot winner last Monday, ang jackpot prize ngayong gabi ay umabot na sa 115,231,478 pesos and 82 centavos net of the agent's price commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto players, i-flex na ang swerte ng mga numbers ninyo. This time, 55 draw balls numbered 1 to 55 ang nasa loob ng draw machine. Still machine lamang ang pipili ng 6 winning numbers for tonight. The first number is 40. Sa mga jackpot-bearing games ng Lotto, paghahatian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 20. Dito naman sa Grand Lotto, 60 pesos ang panalo kapag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 39. 1.3 million pesos naman ang paghahatian ng lahat na nakakuha ng 4 winning numbers sa Grand Lotto. The fourth number is 41. Sakali namang 5 winning numbers ang nasa ticket ninyo, 1.4 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fifth number is 26. One more lucky number to complete our grand million combination. Number mo na kaya ang mapili. And for the sixth and final number, we have 42. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 40, 20, 39, 41, 26, and 42 in any order for the jackpot prize of 115,231,478 pesos and 82 centavos net of the agent's price commission. Lotto players, stay where you are dahil hindi pa tapos ang Lotto Night. Mas marami pang exciting prizes ang naghihintay sa inyo.
2: That is right, Jasmine. Dahil thousands of cash prizes are still up for grabs as our Digit Games takes center stage next. Pero bago tayo mamigay ng Digit pa premyo, narito muna ang Pampa Good Vibes. Panoorin po natin.
3: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result, iscan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
2: Pilipinas, simula na ng Digit Pa Premyo. Una nating aalamin ang swerte ng 4 numbers ninyo. Dito sa 4D Lotto, hindi bababa sa 10,000 pesos per 10 peso play at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang pwedeng mapanalunan. Kailangan lang makuha ninyo in exact order ang winning combination. May system plays din dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm or Rumble. So good luck, 4D Lotto players! At narito na ang ating 4D Lotto winning combination. The first number is 2. The second number is 8. The third number is 8. And the fourth and final number is 4. Ladies and gentlemen, tonight's 4D Lotto winning combination is 2, 8, 8, and 4 in exact order. Tuloy-tuloy na tayo agad sa panalo ng tatlong numero. Tara na, let's play the 3D Lotto game! Dito naman sa 3D Lotto Game, ang 3 numbers ninyo, 4,500 pesos ang panalo pag nag-match sa mapipiling winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nagrambolito system play. Reminder lamang po sa lahat, 18 years old na above lamang ang pwedeng makasali at manalo sa ating mga Lotto Games. There you have it, our 3D Lotto winning combination. The first number is 7. The second number is 2. And the third number is 8. Again, our 3D Lotto winning combination for the 9 p.m. draw is 7, 2, and 8. In exact order. At para sa huling Digit Game na magpapapremyo ngayong gabi, oras na para sa paboritong laro ng bayan. Let's play the 2D Lotto Game! D- Dito naman sa 2D Lotto, 4,000 pesos per 10 peso play ang premyo pag nag-match ang dos numeros ninyo sa winning combination in exact order. At kung nanalo via the Ramburito System Play, 2,000 pesos ang maiuwi ninyo. Reminder lamang po sa mga Lotto winners, may 1 year po kayo to claim your prizes. At narito na nga ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have 21. And the second number is 2. Recapping tonight's 2D Lotto winning numbers, we have 21 and 2 in exact order.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: Andi ana ang pinakabag-ong nga klase sa kape nga gisiguro ang saktong timplada, makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Makahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama, kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bilabila Herbal Coffee, puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang, gi-studyohan ug napamatud-an. Basta kapeng klaro, dinhi na kita sa sigurado, lami ana, makatabang pa. Paragis Bilabila Herbal Coffee, gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa. Paragis Bilabila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
1: Kapit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw sa ako Kristoon. Yung siya nga alimut ko kayo. Kapit ko Bilabila o sa kabaks muna.
0: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
1: Yung after o sa kabaks, pamilang sa kapaglawas, may yung mga panghihi. May batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug. Sa lahat ng coffee, pero sa Paragis Bilabila, na feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa dugdug. Huwag gina ko naman tayo sa Bilabila. Maayag yung kapiha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
0: Paragis Bilabila Coffee, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alarat, my love, mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili?
3: Dili.
2: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
4: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinika.
2: Nganong maoman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam ba't tibway ni tanang?
5: Pwede ko. No. Bada.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan ko sa tadino.
5: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
2: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silang ko!
6: Di mo na kucheko. Pero, pakasliyon ako. Dato nagwit ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang!

0: ka, magkatawang nga maghilak, ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangis-Garing. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Budbud o bibingka!
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay, gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako menstruation dili normal, din nag-dick. Atong kuwan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuwan naman ang akong menstruation, nag-5 days. Tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata. Panangili na gani siya sir, sakit ito, sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit yung ba, marag makapool gani, kaya maghila, bakit ko to na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ba itong inyong kape bitaw? Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginigamit po ko sa inyo hanga plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak, sir, dagan man ang mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula labitaw sir, nga pagkutkutong ganin kay magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplas na ako atos, nagkuan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugabod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: mayong kadlaw na itong tandaan.
1: May galandiyala sa inyong higalas, kangina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana. Okay, shout out time na dito maglangan. Shout out nga doon nila ni Francie Avilaria sa Sandroki Macrohon, Southern Lady, si Josephine Manggubat, Christine Lara, Jacqueline Mangalo, diha sa Tangkaan, Padre Burgos, gikan sa atong Bisay Founder, Bangang sa ilong wailan ko rin nga to writer and director, Oji Kumpok Rakasa. O niya, shout out niya po, diha ni Julie Arlan Malili, pinangga na itong manager si Nilo Tadio, si Marilyn Kumpok, Larsley Ann Gomez, Mr. and Mrs. Judito, and Flora Samong, Iko Tyrus, Pahakakpa, Henry Yaon, Matias Ray Humbuda, o yung man ni Ray Alfred Lino, gikan niya po ni Bisay, pangod sa ilong walay, kundi nga ito, writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Okay, laing shoutout. Shoutout ganito ni Joel Abadiano, San Pedro Uno Basak, Pardo Cebu City, si Jose Briones, Ruel Briones, Villa Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, mga igala, di tamaklangan. Niya, ito na yung minumduan ng nangangi, nga sanggo sa langit ang kalipay ni Don Arturo, siya na sayra niya nga dakong buhiyang niyang nilayla, si Maria Picat. Kunya dito sa panimay ni Lalat, nahuman na lang siya o panihapon, pero wapagod mo mata ang malditong sibugay. Samtang atong bida nga si Jigo, giharanahan niya ang iyang mahal o pinangga nga si Takla. Balik nila ni Don Arturo o Maria Picat, ingon nini ang naitabo, niya na nalang sumpani nga itong sugilanon, bunbun o bibingka.
2: Oh, Arturo.

0: Gusto kong masayod ka. Nga ang gugma mo, kalibutan ko.
1: Kung gusto kong masayod ka, Arturo, nga ang gugma mo, kalampusan ko.

0: Dili ra gud atas kusina diyan ha. Atong palugar atong duha.
1: Ati takla ako, Kuya Chico.
0: Di ba gusto man ka nga magkadayon ang duha?
1: Oo, oh, Kuya Nunoy.
0: Ako po.
1: Pansan naman sa ato duwaon, Kuya Nunoy.
0: Eh? Duha?
1: Mag-play ta. Anong lingaw diyan?
0: Kadiyot ha? Maghuna-huna sa ikaw.
1: Ay, huna-huna dayon.
0: Austo!
1: Ang sama na to duwaon?
0: Kini amatas kusina, duwa tagkaon-kaon!

0: Laho sana ang bote mong isulti, Diego. Ang bote mo, Diego. Sige mo lang kag Matawag na ko, eh. Di makamusulti. Masugot na rin ba kung tadayon ko?
1: Date niya ta?
0: Date? Asa man ta?
1: Uma ba? Gusto kong manuroy ta. Unya, tanaw ta og sine.
0: Sine?
1: Nindot man ang salida.
0: Unsa man?
1: Ibuhatan og salida ang drama nga Lovers in Plaza. Aduna ba'y forever?
0: Sige, ganahan ko, Ana.
1: Ah, yes!
0: Unya, dili ka manguot na ko dito sa sinihan.
1: Dili, uy.
0: Unya, di ka mo kiss.
1: Dili, son.
0: Ay, di na lang kumuuban ni mo sinihan, uy.
1: Ay, ngano man?
0: Wa may lami. Way kuot-kuot, way kiss-kiss.
1: Uy, unsa, dili, uy. Kusukay ko manguot, uy. Ulis-ulis, manggali ko.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi natagal.
5: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, muna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid, kayo mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, akong nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuan yun, nga nagyon sa'yo ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, bus pantusiya, karon may na kayo.
7: Taas din sugar sa mga sawa sa
6: 11.7.
7: Karon?
6: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
7: Aning baba
6: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
7: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
6: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan ato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga-dipolog si Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dahil nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung Kuan magpa-opera jud ko din. Daghan akong Kuan i-try ko mga herbal pero wala man jud. So ni-try ko aning Paragis kaya ako nadunggan sa radyo din. Kuan ka nang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura to akong giinom din. Okay na akong pamati, wala na po mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mapalit na po doon. Ginagmayra ba, din matulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, mawala naman ang akong spotting.
9: So, nakita rin mo nga, probably untested yun ang kaibigin mo.
8: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bila Bila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFNQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Joke, joke, joke!
1: Ikaw ha? Joker kayo ka?
0: Pero ang tinuod, doon ako'y kondisyon, Jeko.
1: Unsa man?
0: Gusto unta na kong iuban si Gian. Nahibaw ka gid nga, diligin ako ibuwang si Gian sa akong mga lakaw.
1: May problema! Kumbati! Uban masan ako sa bay nunoy!
0: Aho, mayoy noon!

0: Kedlaw naman di ay. Uy, baya, si Hercules mo nang nasa bintana. Sayo din siyang mamata. Bay, Hercules, bay.
1: Uy, mata ka na di ay, insikwa kang.
0: Kasayo ko na yung mga nagmata.
1: Huwag pa ko'y tuhog, uy.
0: Ha? Yan naman.
1: Tanawa sa gawas bintana. Sa may ilawom sa punuan sa mangka.
0: Sila si Don Arturo og Tia Maria Picat na paghiapon sila diha kadlaw na.
1: Maong hangtod og rasa gikilig paghiapon ko. Kawaol manggaling kong balik-balik sa CR.
0: Hanggang kayo lang.

0: Антони, моя ураша. O apagyapon kong kinaka. Abini mo naglumpayat ang akong dugan. Malipayon kay kong kauban ka, Maria Picat. May dilayla.
1: Managsama ang atong gibati, Arturo. May Samson.
0: Oh, gimingaw ko ining pagbatiha. Imagine, pila ka tuig ang nanglabay. Pila ka tuig ang nausig. Pila ka tuig tang nag-antos. Aron mahatagag katumanan ang atong duha kay gugma.
1: Arturo.
0: Karon, mituo na yun ko. Nga dumag yun di ay forever.
1: Bisan pa og daghang mibabag og misupak sa atong duha ka gugma. Apan nasumpayan og nagpadayon gid nato ang atong duha ka pagbati.
0: Oh, tinuod gyud ang panultihon. Matod pang tiban nga kapugngan pay baha nung kaang matuod nga gugma.

0: Good morning, Kuya Chico. Kuya Noy.
1: Good morning. Oh, lingkod mo dyan. Taklak.
2: Tangka na mo dyan. Taas kayo lamisa.
3: Thank you.
0: Wow! Dami kayong mga food.
1: Pre, unata ha. Unata mga on. Pasalamat sa grasya nga gihatag sa kaitasan. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.

0: Uy, bukat! Bukat doy!
1: Bukat ba?
0: Di may tag pik ay kini ay
2: Gidapog mong kunin mo! Sumaling!
0: Gilitkan man ganin akong imong itlog! Huwag yun gani ka makamata! Huwag gidapog na lang taka!
2: Ano mong manapog maga?
0: Udto na oy! Grabe kay kang nakatog! Huwag gani ka man hapon gabi eh!
2: Pero tira kayo gutuman ka lang.
0: Baliha, oy. Nagigit kag
2: adik mo, Carl. Maragi ko kayo gutom.
0: Ha?
2: Nagigutom kayo.
0: Mo gani.
2: Ito yung yan.
0: Maragi kag adik mo, Carl. Uy.
2: Ha?
0: Ngayon, igbaba sa tama, perting toga. Unya, inigmata, perting gutoma.
2: Uy, naubos ka nalat. Patak ka lang yung pasigan.
3: Kung magaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Kung sa maday ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko andong, kanilag yun akong diabetes. Nga, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
4: Ikap ilang man mo si Imnon?
5: Sige, tatulo sa isa kaadlaw.
4: Kung sa video ang imong ibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis.
5: Dili ko talakaw, oy. Tanarawan ko andong sa kuan o, diabetes. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang kung agyo kumubiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod ka ron. Yung parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Upper Limatok.
4: Kung sa'yo, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
5: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagding o Bell FM, alas 5 sa buntag. 106.0
2: Radyo Bagding.

0: kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nangunang balita o kasayuran, mga panghitabok gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Bukan na! Bangon na! Lanon sa bagtingan!
1: 106.2 FM. Radio Magbating. Kabag tingog kumusta og maayong buntag pag-usab ganin yung tanan. Adlaw kita karon nga Webes Pizza Size sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Sa ngalan ni Bagding 16 Vanessa Cagastomac Mall, ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan ang makiguban kaninyo sugod alas 5 buntag hantod alas 6. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News official Facebook page o ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: 106.2
1: FM. Radio Magbating. Bangon na, lanog sa pagtingan. Good morning sa itong kaigsunan ng mga mag-uumakaroon ang nanisnan kay Sikay na naminaw sa ito ang programa. And of course, sa itong mga kaigsunan ng mga tindera, mga tindero, mga mananagat nga naglawi karon sa gadagatan o ang mga driver something sa kanunay gumikan kay ulan-ulan lang gihapon ang panahon, delikado kayo sa mga aksidente o mga estudyante, mga tinun-an karon na hala sige paginahinay na mo panikay sikay para mo eskwela na. Sa ngalan sige natibukang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, sama sa itong mga technicians din sa Upper Bayaw, Tukuran o sa may Palpalan. Nakip na usab ang itong mga ITs nga na karon sa Picas Lawaka, si Clint De La Pina o si Nas Rudin. Nakip na usab ang itong mga bagting reporters nga muhatod sa mga balita o impormasyon na karong buntaga.
0: 106.2
1: Sa uluhan na sa itong mga balita karong buntaga mga kabagting o kabulkada, nahon nato ning lakat sa panahon din bagyong Maymay naglandfall na sa Ilocos Sur. Samtang sa Pagadian City, dalaga patay humana naghikog sa Pagadian. Usa patay, pipila angol human gidaro sa wing van dito sa Upper Pulacan. Samtang laing headline, lalaki naghikog patay sa Ramon Magsaysay. Sa dugang headlines sa itong mga balita mga kabagting o kabalkada, babay critical ang kahimtang human gikatahong gisulayan o patay sa upat ka mga lalaki sa Iligan City. Laos kita nga sa sudad sa Zamboanga, 2,000 ka board feet nga walay dokumentong lawaan lumber na kumpiska. Magtutudlo dakpan sa kasong attempted homicide sa lungsod sa Dumingag. Friends of Philippine Tennis gipangunahan ang unang pickleball clinic sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Kaso sa dengue sa Zamboanga City, misaka og 500%. Mayor Olaso nagdeklarar og epidemic. Lain pang headline, Barangay Kapitan samdan sa pagpamusil dito sa Kadayangan SGA Barm. Samtang kwalipikadong senior citizen nga PDL sa Dumingag Municipal Jail nakadawat og social pension. Chad 9 mikumpirma sa compliance status sa Pagadian City International College. Upat ka degree pro kon na upat ka degree programs kumpleto na sa COPC. Lain pang mga headlines gikan sa BBC News Center. Lakip na usab sa merkado publiko mga kabagting o kabukada. At ang nato ang dugang ng mga detalye ni ini sa atong pagpanag-uban sa atong programang Lanog sa Bagtingan.
0: 106.6
1: Alas 5:00 na sa buntag mga kabagting o kabukada din sa atong pagpanag-uban. Unahon nato karon ang lakad sa panahon na pinagi ni Bagting 17 Florence Ofima diin bagyong Maymay naglandfall na sa Ilocos Sur. Alang sa detalye niini atong dawaton karon ang report. BBC
2: Weather Update. Naglandfall na ang tropical storm or ang bagyo nga si Maymay sa Magsingal, Ilocos Sur karong kaganinang kadlawon. Kini pinasikid na usab sa weather forecast or monitoring sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa ang nasangpit nga bagyo dunay nagdunay gilay-on sa 65 kilometros matag oras ug ang paghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 110 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gikusgon nga 10 kilometros sa matag takna. Base sa datos sa State Weather Bureau, gilauman nga ang bagyong si Maymay mahimo kining usa ka tropical depression karong buntag samtang latason niini ang kayutaan o gaiha kining mahimong usa ka low pressure area kun LPA paghidangat matutpas sa hapon o dibakha sa gabi. Posible usab kini nga mahimong masayo nga muhinay ang nasangpit nga bagyo gumikan sa epekto sa kabukiran ng bahin dito sa Luzon. Apan, ang dunay mga lugar nga gipailalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 kining gilangkuban sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang pipila ka bahin sa La Union, ingon man sa Pangasinan, Abra, Apayaw, Kalinga, Mountain Province, pipila ka bahin sa Benguet ug sa Cagayan, samtang signal number 1 ang mga lugar sa La Union, Pangasinan, Apayaw, ang iman nahibiling bahin sa Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugawa, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, o pipila ka bahin sa Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora o ingon man ang habagatang bahin sa Babuyan Islands gawa sa sanasangpit nga dawtang lakat sa panahon nga giingong dunay posibilidad nga sayo nga mahimong usa ka LPA ang dunay lain nga bagyo paghihapon nga padayong gimonitor karon sa pag-asa o gibantayan sa pag-asa nga nagpabilin kini gawa sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasamtangan anakini sa gilay-on nga 1,450 kilometers sa masidlakang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 150 kilometers matag oras o ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat usab sa 185 kilometers matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometers matag oras. O ingon man usab, diri sa tong bahin or dadapit sa Mindanao, dili paghihapon kita ngayon nga magkumpiyansa makabagdig makabalkada sa tungod kay doon na paghihapon posibilidad kapadayon kita makasanat ng pagbundak sa ulan gumikan usab kini sa epekto ni localized sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga gawa sa pagbundak sa ulan doon na sa ipagpanalugdog atong masinatian o gagani giingon pa sa pag-asa nga sa panahon sa buntag makasanat ng kitagnindot ng lakat sa panahon apan pag-abot sa outdoor di ba kahapon o kagabihon din hinausab bubanos ang kalit nga pagbundak sa ulan nga sa matag karon ugunya magdala usab kinig mga pagbaha o ingon man pagdahili sa yuta. Samtang sa Pikasbahin, hunas og taob sa Pagayan City, alas 4:42 kagadlawon kadlawan, 0.3 meter ang giladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob, kunyang alas 10:32 ang takna sa buntaga, 1.4 meter ang giladmon sa tubig. Subling hunas, pagka alas 4:26 ang takna sa hapon, 0.4 meter ang giladmon sa tubig. O subling mutaob, pagka alas 11:06 ang takna sa gabi, 1.7 meter ang giladmon sa tubig. Lawan mo suba ang adlaw, alas 5:35 karong buntaga, o musalo pagka alas 5 sa gabi. Bagting, 17 Flores sa FEMA, sa Bell FM, ug Radyo Bagting.
1: 106.2 Dagang salamat Bagting, 17, may kalabutan sa lakad sa panahon. O garon, anita sa mga dugang balita o impormasyon, gika na sa itong mga Bagting reporters. Tunduwaton garon ang report, gika ni Bagting 28 Kimberly Namuaga. Dino sa kababay critical ang kahimtang human gikatahong gisulayan o patay sa upat ka mga lalaki dito sa Iligan City. Alang sa detalye ni Inia Ania ang report.
0: BBC Live Report.
3: Kritikal ang kahimtang sa 51 anyos nga babaeng mag-uuma, humanggi katahong giatake sa upat kalalaki, samtang nagtrabaho sa iyang umahan sa Puro 14 Diodungan Barangay Digilaan, Iligan City, niadtong Martes, alas 11:55 sa buntag, niadtong Agosto 4, 2026. Base sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, nag-adiman ang biktima sa iyang umahan sa dihang kalit kining giduol sa upat kalalaki. Sumala sa mga saksi o sa pamahayag mismo sa biktima, duha sa mga suspek ang nagkupot sa iyang mga tiil, samtang gibunalan siya sa lain pang suspek gamit ang mga kahoy ug dagkong bato. Tuon sa grabing bagbunal, nagaangkon ang biktima ug daghang samad sa lawas. Gidalagilayon ang biktima sa Gregorio T. Lodge Memorial Hospital alauna G sa hapon aron matambalan. Sumala sa mga report, nagpabilin pang kritikal ang iyang kahimtang. Nagpadayon karon ang kapulisan sa investigasyon ug hot pursuit operation aron mailhan ug madakpan ang upat ka suspek nga hangtod karon wala pa maaresto. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Daghang salamat Bagting 28 Kimberly Namuag, kalabot sa maong panghitabo dito sa Iligan City. Sa dugang detalye sa itong mga balita, lahos kita nga ito sa syudad sa Zamboanga. Diin nasakmit sa Philippine Coast Guard kon PCG ang 2,000 ka board feet nga undocumented lawaan lumber atol sa maritime law enforcement operation nga gipahigayon sa baybayon sa Barangay Rio Hondo, Zamboanga City niadtong Martes sa gabi, Agosto 4, 2026. Gipahigayon ang operasyon human makadawat og intelligence report nga dunay motorized bangka nga nagkarga sa maong troso gikan sa Basilan ug padulong sa Zamboanga City. Sa pag-abot sa sakayan, na pasado alas 8:30 sa gabi, gilayon kining gi-intercept sa mga Coast Guard personnel o gidakop ang operator alang sa profiling. Sumala sa PCG ang pagbiyahe sa mga forest products nga walay transport documents o permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR. So pa kini sa balaod o kabahin kini sa kampanya batok sa illegal logging o illegal nga pagbaligya sa truso. Gidala na sa Coast Guard Station Zamboanga ang nadakpang operator o ang nasakmit nga lawaan lumber alang sa inventory o dugang investigasyon. 106.2 Sa laing detalye sa itong mga balita, laos kita din sa may Dumingag, Zamboanga del Sur. Diin magtutudlo dakpan sa kasong attempted homicide alang sa kinatibuk ang detalye niya ni atong dawaton karon ang report gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaaya.
0: BBC Live Report.
4: Nadakpan sa mga kapulisan ang 40 anyos nga magtutudlo sa pampublikong eskwelahan o residente sa lungsod sa Dumingag atol sa manhunt operation nga gipaygayon alas 5:30 sa hapon ni adtong Agosto 4, 2026 sa San Jose Street, Barangay San Pablo, Dumingag. Ang suspek idakop sa mga operatiba sa Dumingag Municipal Police Station pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 9 Mahayag sa Buanga del Sur nato Marso 31, 2026 tungod sa kasong attempted homicide nga doon nagirkuminang piyansa nga 36 mil pesos. Ang akusado gidala na karon sa Dumingag Municipal Police Station alang sa saktong pagdumala siyang kaso. Bagting 27, Darilikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.7 Dagang salamat Bagting 27, accomplishment kato sa lungsod sa Dumingag. At ang isa tong pagbalik mga kabagting o kabalkada ang mga daing detalye sa balita diin dalaga pa tayong managhikog sa pagadian o laing naghikog usab sa Ramon Magsaysay. At ang iusab ang dakong disgrasa nga nahitabo kagahapon diin usapatay pipila angol human gidaro sa wing van dito sa Upper Pulacan. Commercial break kon commercial break sa ta mga kabagting o kabalkada. Alas 5:20
5: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
8: Namang ug koy hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya kanang murag fermenting ko madunlan ning kaon. Pagpa-check up nako, mao na dayon ton akoy hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sipanyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
7: Ang sipanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
15: for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
16: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
17: Ano?
16: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
18: Oh no!
16: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IDT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
20: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patkong hiyahay ang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
21: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbanga tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
1: 5:26 mga kabagtingog kabukada dinhi sa atong pagpanag-uban sa atong programang Lanog sa Bagtingan. Ang Lanog sa Bagtingan, hatod kanato sa produkto sa SED.

Sed limen ko na sed liniment epektibo kining ihaplas sa mga pamaol lapiang panuhot katul-katul sa panit hubag-hubag sakit sa ngipon sakit sa tiyan pinaakan sa lamok o sa mga insekto o pwede usab kining himuon nga mosquito repellent para ang lamok dili makaduol. Sed liniment napamatud-an na nga epektibo sulod sa hataas nga panahon. Sed liniment binotos lang wag tang tanang balatian ang sed liniment ginama sa Sed Pharma. Samtang niyabag usab ang Sed Panyawan Herbal Capsule plus mangustin, makatabang kini sa pagpaubos sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, yeast, kun bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder ug uban pa. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule plus mangustin, ang milagrosong kapsula, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing tatak magaling. Dahil pang niabag usab ang Sed Kogan Herbal Capsule, makatabang kini sa mga problema sa UTI, kon urinary tract infection, prostate cancer, constipation, o daghan na kaayo ang natabangan ini basta Kogan, lawas bas Kogan. Lain pang niyabag usab ang Sed Panyawan Coffee Mix. Nagol ka ba nga dili ka pwede magkape kay acidic ka or diabetic? Ania na ang kape nga para kanimo. Sed Panyawan Coffee Mix, ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro natural. Kape nga bitter nga makapabetter. Matapang na kape na kaya kang ipaglaban. Produkto sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing tatak magaling. Lain pa nga miabag usab sa tong programa mga kabagting ug kabulkada. Ang Petron Gasol Station, alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas, adto na sa Petron Gasol. Na kininahimutang sa may Santiago Dol sa DB, mga ikaduang branch na himutang sa Duterte Street, Gatas near Shell Gasoline Station. Sila sa mga exclusive distributor sa LPG Fiesta. Pagado na sila ilain ng mga branches ini sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sama sa lungsod sa Tukuran, Aurora, Dumalinaw o Dumingag, Zamboanga del Sur. Lain pang miabag usab ang National Irrigation Administration. Dinalang ni atong mga mag-uuma. Adunay problema sa ilang irrigasyon, adunay mga mulo o reklamo kabahin sa ilang mga patubig din ha sa maong lugar. Pwede ka mo mubisita sa ilahang buhatan dito sa Balintawak, Pagadian City Regional Government Center. Or di ba ka pwede ka mo mo-text or mo-tawag sa 0985-854-4566 o sa Globe 0917-790-7431. Huwag ka na ang contact number gikan sa National Irrigation Administration. Samtang nagpahimang nausab ang National Telecommunications Commission kon NTC sa mga individual din na nga makadawat o mga malicious links, sa mga unfamiliar links, mga scam messages. Pinaagi sa text messaging or online platforms, adunay mga mensahe nga nagpakaaron ingnon nga gikan sa mga bangko, gikan sa ahensya sa gobyerno o mga telecommunications company aron makapangilad, gihangyo ang publiko. Ang tanang katawhan nga dili mag-click dayon sa dili familiar links, gumikan kay magkuha lamang kini og mga datos ang dili angay maghatag og personal nga impormasyon or one-time password og siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. Palihog i-report gilayon ngadto sa NTC Region 9 ang bisan unsang kadlokan nga mensahe or di ba ka ngadto sa inyong service provider. Magmatngon og magamping sa inyong personal nga mga impormasyon kini ang opisyal nga pahibalo gikan sa National Telecommunications Region 9 alang sa serbisyo publiko. Samtang miabag usab ay ang Vitrin Vitamins Plus Iron, ang bitaminang makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa kalabutan, o mayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon o may edad na. Ang Vitrin Vitamins Plus Iron, bitaminang pampamilya para sa puya 0 to 11 months,
Vitron Drops para sa mga nag-edad o usahang to 12 anyos. Vitron Syrup, Vitron Tablet usab, alang sa nag-edad o 13 anyos pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama sa RSV Trading. FDA approved o mapalit sa nagkadayang butika o farmasya din ha sa inyuhang dapit. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0912-179-7351.

0: Italian ini ania ang report.
1: BBC Live Report.
2: Usa ang gikatahong patay samtang ubay-ubay ka mga individual ang daling nangalandig sa balay tambalanan human ang nawad-an og kontrol ang usa ka wing van or na highball kini sa may Upper Pulacan Labangan sa Muangga del Sur. Ato sa mga insidente, pito ka mga sakyanan ang naangin niini. Then nasayran na kini ang nahitabo sa may Purok Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan Labangan sa Muangga del Sur. Pasado alas sa 2:40 ang takna sa hapon na sa investigasyon na sayran nga ang nawad-an og kontrol o na disgrasya mao kining Mitsubishi Canter nga dunay plate number nga CVA 3159 nga gimaneho na Hermio S. Gulayan nga nagpagidaron og 50 anyos kini ang residente sa Davao City o gadiin ang iyang gimaneho nga sakyanan kini ang nawad-an matutpa og preno. Hinungdan nga naharos niini o nabanggaan niini ang iyang kasugat ang rural bus nga doon ay body number nga 9720 o gimaniho ni Jennifer Sarsahina nga usa ka 46 anyos nga residente sa Cheyenne, Zamboanga del Norte. Laki pa usab sa naangin nga mga sakyanan ang nakaparada nga minivan, duha ka tricycle, ingon man o payong-payong o nga kini ang gimaniho nila ni Wajid Abdul o ingon man ni Daod Pagayaw nga managsamang residente sa Malabangan o galakip na usab ang usa ka color green nga TVS Baobao nga dunay plate number nga 988JZC o kini ang gipragiyahan ni Wilfredo Puhanes. Lakip usab nga naangin atong tungura ang usa ka XRM nga single motor samtang aduna matutpay usa ka babae usab nga diin kini ang napagan nga giilas pangalan nga si Grace Bambao Aquino o lain pang duha ka flagman nga nga diin kini ang flagman sa gitrabahong tulay nga giilang sila si Daniel o Kim J nga managsama nga kini ang residente usab sa sangpit nga dapit din sa kinatibuk-an dili moubos sa napulo ka individual ang nangalandig sa balay tambalanan na human sa maong insidente. Samtang ang usa ka babaye nga wala paghapon na nakinapilhan na kung na si Kinsa ang kunusa ang pangalan ni ini nga nakabasan sa kinabuhi ang nagpangidaron og 53 anyos nga giingong usa kini siya kapasahero sa Baobao nga nagikan sa lungsod sa Aurora sa Muangga del Sur. Human sa insidente dali gayong dali kining girespondihan sa mga kapulisan sa kon sa Labangan Municipal Police Station kabag usab ang MDRRMO o ang PDRRMO og lakip na usab ako sandaluhan sa 1st Cavalry Tagapanguna Batalyon o sa kasamtangan ang nasangpit ng mga pasyente o mga biktima padayon nga nagpaalim sa Zamboanga National Medical Center samtang ang driver sa nasangpit nga wing van anak kustudiya na sa Labangan Municipal Police Station. Pahimangno na lamang ato sa mga motorista o baka mga drivers nga muagi sa may Upper Pulacan Labangan sa Muangga del Sur nga mas maayo nga mag-amping sa pagmaniho o dili magpakusog sa pagpadagan aron makalikay sa disgrasya o ingon man kanunay nga sutaon daan ang inyuhang tagsa-tagsa ka mga sakyanan aron ang dili usab makaangin na sa uban na. Bagting 17 Flores sa FIMA sa BLFM o Grudge sa Bagting
0: 106.2 Radio Magbating. Sumoto gipabagtingan og kinsa toy nawad-an niya kabanay pasahero daw to sa Baobao gikan sa lungsod sa Aurora palihog og check ana murag na pagaron sa Zamboanga del Sur Medical Center. Sa Bicas Bylaws kita nga to sa siyudad sa Zamboanga diin gideklarar na sa lokal nga panggamanan sa Zamboanga City ang dengue epidemic human misaka og 1241 ang natala nga kaso og 12 na ang namatay samtang adunay aktibong pagkatap sa sakit sa 39 ka barangay. Ang deklarasyon gihimo ni Mayor Kaimer Olaso human sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council tungod sa pagsaka ngadto sa 500% nga mga kaso kumpara sa unang unom kabulan na niadtong 2025. Lakip sa labing apektadong mga barangay mao ang Kalarian, Santa Maria, Talon-Talon, Ayala ug Barangay Putik. Nagpasidaan ang Zamboanga City Health Office pagkinahanglan ang aktibong partisipasyon sa komunidad aron mapugngan ang dugang pagkatap sa dengue. Gidasig sa CHO ang publiko sa pagsunod sa 5S strategy o sa taob, taktak, tuyo, takip, confortis aron mapugngan ang pagdaghan sa lamok. Alas 5:43 mga kabagting o kabukada dini sa itong pagpanag-uban at ang isa itong pagbalik ang market report. Pinagi ni Daryl Ayaay may kalabutan sa presyo sa mga bulad o barangay kapitan nga gipusil dito sa may kadayagan SGA Barm. Commercial break sa itong mga kabagting o kabukada alas 5:44.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
6: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
7: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
0: 106.2 Alas 5:48 dinhi sa tong pagpanag-uban mga kabagting og kabalkada. Inimawra sa tong dawato ng report gikan sa merkado publiko pinaagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
1: BBC Market Report.
0: Yes, Yang, good morning.
9: Yes, Bagting 29, mayong buntag ni Mudayaw, gilapinan sa mga suking tig paminaw. Live kita direk karoon sa may merkado publiko, particular sa may bularan nga bahin. Yung mga oras, ato itunol ang kasantangang presyo sa bulada. Karoon natong sa Iran, balot po 160 ang kilo, balot to 40, mulmul 180 nga to 320 ang kilo, katambak to 80, red sala 340, kasig 160, hasa 180 nga to 240 ang kilo, bangus 180, anupin 260, tanlura 260, suasid 240, lupoy 180, sigarilyo 200, sayapad 200, ubo 350, gisaw 200, indangan 220, sapsap 120, putihan 300, danggi 300, pandawan 240, lupoy pino 50 ang gramo, 500 ang kilo, pusit 100 ang gramo, 1,000 ang kilo, bilis 80 ang gramo, 800 ang kilo, o sa bulinaw, 260 ang kilo, nga to 400 ang kilo. O ang boneless nga danggit, 120 per gram, 1,200 ang kilo. Mga to kasantang presyo sa bula, din sa merkado publiko. Ako si Bagting 57 na Dari Likat, ay aay, sa Bola FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Daghang salamat Bagting 27 Daryl Ayaay sa presyo sa maong bulad. Minimum oras at ang duwato na sa mga report gika ni Bagting 28 Kimberly Namuag diin Barangay Kapitan Samdan sa pagpamusil dito sa Kadayangan SGA Bar. Ang detalye ni ini niya ang report.
1: BBC Live Report.
6: Naangol ang Barangay Kapitan human gipusil sa wala mailing mga armadong lalaki sulod sa iyang binuyanan sa Barangay Tugal, Kadayangan, SGA Barm niadtong Martes sa gabi i Agosto 4. Giila sa Police Regional Office Barm ang biktima nga si Tox Polalon, ang Barangay Chairman sa Barangay Tugal. Base sa initial nga investigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente alas 8:15 sa gabi dihang kalit lang miabot ang pipila ka mga armadong lalaki sa panimalay sa biktima o gipusil kini sa makadaghang higayon. Naigo si Polalon sa tuon ni ining siko ato sa pag-atake. Human sa pagbamusil, dalim iikya sa mga suspek padulong sa wala pamatino nga direksyon. Gidalagilayan si Polalon sa Midsaya Hospital alang sa dinali ang medikasyon. Sumala sa kapulisan, stable nagkaroon ang gahimdang sa maong kapitan. Samtang gisusi pausab sa kapulisan ang nagkalain-laing posibleng motibo sa maong krimen. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Daghang salamat Bagting 28 Kimberly Namuag. Samtang sa Picas Bayan Laos kita nga do sa Dumingag Zamboanga del Sur diin malampuson nga gipahigayon sa Dumingag Municipal Jail sa pakigtambayayong sa Office of the Senior Citizens Affairs kon OSCA Dumingag ang paghatag sa social pension ngadto sa usa ka kwalipikadong senior citizen person deprived of liberty kon PDL niadtong Martes Agosto 4, 2026. Gipahigayon ang maong kalihukan na ilawom sa pagdumala ni BJMP Regional Director Jail Chief Superintendent Amado Concepcion Jr. og sa pagpanguna ni Jail Warden Jail Senior Inspector Romeo Banas Jr. Ang maong aktibidad gipangunahan ni JO1 Rosie Albano, Unit Welfare and Development Officer nga mitabang sa mga personnel sa OSCA sa pagberipika sa mga dokumento og paggiya sa benepisyo. Pinaagi sa hiniusang paningkamot sa OSCA Dumingag o Dumingag Municipal Jail na dawat sa kwalipikadong senior citizen PDL ang iyang social pension benefits gikan sa gobyerno bisan pa man sa iyang kahintang. Alas 5:52 dinhi sa tong pagpanag-uban mga kabagting og kabalkada. Congratulations sa DI sa Pagadian City International College. Then nahimo kining compliant kini sa CHED Region 9 gikumpirma sa Commission on Higher Education Region 9 nga compliant na ang Pagadian City International College. Human kini makadawat sa Certificates of Program Compliance kon COPC alang sa upat ka mga degree programs ang mga kalampusan nagpakita nga natuman sa kolehiyo. Ang mga guidelines o mga kinahanglanon nga gitakda sa CHED alang sa kalidad nga mas taas nga edukasyon. Si CHED 9 Regional Director Dr. Marivic Iribiri kauban si Pagadian City Mayor Samico nangulo sa awarding ceremony ni adtong milabayng gabi di informal nga gihatag ang mga COPC sa kolehiyo. Ang mga programang nakadawat sa sertifikasyon mao ang Bachelor of Public Administration, Bachelor of Science and Tourism Management, Bachelor of Multimedia Arts o ang katapusan nga gi-award ni adtong milabayng gabi mao ang Bachelor of Science in Midwifery. Alas 5:54 dinhi sa atong pagpanag-uban mga kabagting o kabalkada na nagyud ta dinhi sa katapusang bahin. Mao kini ang giatangan sa ato ang mga listeners. Usa sa mga giatangan sa atong mga listeners ang result sa 3D Lotto. Sa 2 p.m. draw kagahapon 8:06 mao ba ni ang akong gibasa Glenn? Okay, ang 2 p.m. draw kagahapon 8:06 5 p.m. draw kan alas 5 sa hapon kagahapon 5:62 og 9 p.m. draw kan kagabi 7:28 Mao kato mga kabugting og kabukada ang result sa 3D Lotto. Sa bigas bahin, hinapod ta sa ato ang mga viewers nga naglantaw karon sa ato ang Facebook Live. Daghan kayong salamat ganin yung tanan. Mga naka-view sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na sub sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. Duha lang na ito ang Facebook page sa mga kabagting o kabalkada Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Good morning sa itong 11 million viewers. Unsay sila kabuok nga naglantaw ning kasamtangan sa ito ang live. Good morning ni Juanita Sasil Calderon Tilaon, diya sa may Kulumulave, Arnel Nuval, Aimee Vasailahe, from Josefena Luloy Baino, good morning. Vanix Mocha Abamonga, good morning. Perlita Villanueva, Merly Templado, Dina Salumad Pagadian, good morning also ni Baltazar Akain Minyoza. O ganinyong tanan ng mga naglandaw sa itong Facebook Live karon nga dili na nato matagsa-tagsa sa pagbasa inyong mga pangalan. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. And of course, daghan usab kayong salamat sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM. Naglanog-lanog ang ilang mga radio karong mga orasa. And of course, sa mga naka-tune in usab sa DXBZ Radio Bagting 756. Abot na ibisan asa nga rehiyon ang Radyo Bagting lakip na usab ang Bell FM. And so wala pa naka-download sa Radyo Bagting mobile application. Pag-download na mo, adunay mga listeners karon no, adunay pila kabuk listeners na to diya sa mobile app. Okay, daghan kayong salamat kaninyong tanan mga naka-monitor karon sa Radyo Bagting mobile application. Good morning ni Lenvy Peris ating naglantaw sub sa ito ang Facebook Live karon. Wala na tayong igong oras sa itong pagpanag-uban. Mga kabagting o kabalkada din sa itong programang Lanog sa Bagtingan. Hangtod na lamang og mapuhon sa samang takna og istasyon. Ako si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
7: 106.3 FM Radio Bagting. Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Pagpaprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Ano?
10: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Experience the best accommodation from a hotel. The new
14: Pensione de Eliana.
13: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
15: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
15: The angel of the Lord declared unto Mary,
16: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Behold the handmaid of the Lord.
16: Be it done unto me according to your word.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: And the Word was made flesh,
16: and dwelt among us.
15: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
16: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
15: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
16: that we may be made worthy of the promises of Christ.
15: Let us pray.
16: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
16: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
15: Saint Cecilia,
16: pray for us.
15: Saint John Baptist de la Salle,
16: pray for us.
15: Leave Jesus in our hearts forever.
16: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 106.7
17: Radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagdig, si Bell FM, alas 6:04 sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagbagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Alas sa 6:06 na tong oras, sa Kabagdig Balkadas, may buntag ganin yung tanan, adlaw karon ng Huwebes. Pitsa 6 bulan sa Agosto 2026, Kabagdig Balkadas, welcome, dinis nga pagpanaguban, kumusta, paganiano, sa Sambusurians. Sa ato mga sugid, di paminaw si Kanunay sa 106.3 ang Bell FM. Or diba ka sa DXB 756 ang Radyo Bagting, may buntag kaninyong tanan. Laing adlaw na usab, alas sa tonga pagpanaguban, dere sa programang Bagtingan sa Katawhan. Ngayon mabate, salud sa oras ng tulungan noon. Ang tunta sa alas 7 ang takna sa buntag. Sa ato mga drivers sa Kanunay, kumusta? Double check sa Kanunay ha, ang inyuhang mga tagsatagsa ka mga sakyanan. Aron nga magkalikay sa disgrasya, Kabagdig Balkadas, kagahapon, loyintan kaayo. Na doon ay dakong disgrasya sa Apipulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Na doon ay usagayod ang kumpirmadong patay, no? Sa muna nga dili ang ayan nga magkumpiyansa sa inyuhang pagmaniho, mas maayo. Nga ay double check sa kanunay ang inyuhang mga sakyanan, ilabi na Kabagdig Balkadas sa nga kung ugaling layo mo ba o lagyo mo o biyahe. Kikatong na disgrasya kagahapon, gikan pa to sila o Davao o paingon ka to sa may Zamboanga City aron nga maghatod or magdeliver o oil sa kining bao-bao. Moto ilahang kining delivery drive, delivery magkuto sila, no? Delivery truck ba ang na disgrasya diya sa may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Bayubay na gina disgrasya diya sa mao nga tulay dapit, no? Dulhugon mo ko kayo Kabagdig Balkadas sa mao na nga di gayod angay nga magkumpiyansa magkatawhan dihang dapita. Wata ka balo nga pag-abot ba sa may pagpaduluhog na diha na hinoon nga dili mo kagar ang inyo nga break. Kaya taas-taas biya na diha dapita ang dulhugon, no? Mao na nga kinahanglan, double check gid ninyo sa kanunay. Sa ato usab nga mga mananagat karong buntaga, good morning sa kanunay. Kumusta ang inyong pagpanagat? Hinaot pa unta nga daghan mo mga kuha sa inyong samtang kamo na nagat, no? O gaingon man dili ra unta karon na tantong kusog ang balod. Sikira bag ulan-ulan. Ingon man sa to mga estudyante, hala sige, gising na, bangon na, preparar na aron di usab ko mga late Kabagdig Balkadas. Sa tuwang mga trabahante, hamang buntag, empleyado sa gobyerno, mga magtutudlo. Ingon man sa tuwang mga, syempre, sa ganunay, sa tuwang mga negosyante, diresyudad sa pagadian, o ingon man sa matag kalungsuran, nga sakop sa Zamboanga del Sur, o sa kasikbit ng mga probinsya. Mayong buntag kaninyo. 0938207764 atong text line Kabagdig Balkadas atong usbon 0938207764 alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting or diba ka mga katuyuan atong usbon ha 0938207764 mo na to ang text line number alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o mga katuyuan. Karong taod-taod, atong ipabati sa inyo ha ang ato ang pagpakikinabi sa usa sa mga barangay Tano diya sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur na mahitungod na itong aksidente sa kadalanan kagahapon. O gingon man, Kabagdig Balkadas, kanus aba mahuman ang tulay na kanabitong gikonstruct diya sa Upper Pulacan, Zamboanga, Labangan, Zamboanga del Sur, no? So ato lang ipaklaro ha nga sa interview, ang mga tunakat nga katong ang giingon manggod sa mga nasairan primero sadan kay ang rural bus, no? Pero di ay sa lintunganay Kabagdig Balkadas ang sadan is katong wing van, no? Katong panel ba nga diin nawad-an og control. Oo, yung una manggod na mong nadawat kay giingon nga rural bus, ang rural bus ay patangas man, no? Dili dito tinuod tong ang rural mo'y naka kining nakadasmag kundili katong wing van kay basi yung matingala mo niya sa interview, no? Ingon man Kabagdig Balkadas, buwan pang hiluskutanan diris tong pagpanaguban. Labi na nga giingon Kabagdig Balkadas, no, nga ang Office of the Vice President nakatala matud pa og 111 ka disbursement sulod lang sa usa ka adlaw. Uy, no? Sa kini sa nagpadayon hibaw-an Kabagdig Balkadas, no, sa nagpadayon nga impeachment trial kang VP Sara ato aning apil nga lakbitan karong buntaga sa tuwang pagpanaguban og lakip na usab niini kining petition batok sa impeachment ni VP Sara nga gibasura sa Korte Suprema. Oh, sa inyo ha nga mahimong komento bahin ini hat nang bahin paghapon ang opinion sa magkatauhan. Dunay magkatauhan nga pabor nga ma-impeach si VP Sara, mas daghan po daw doon na po makatauhan nga dili pabor nga ma-impeach ang atuang vice presidente, no? So mo na ikabag tigabalkada sa tuwang pagtagad karon dresto nga pagpanaguban na ang bagtingan sa katauhan.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katauhan.
0: Alas 6:11 na tong oras or 12 na ni tuyok ng orasan. Alas sige, plastari na ninyo. Aba sa dili pa nato ipabatid ha kabag digibalgadas ato pagpaghinabi sa tuang usa sa barangay Tanod sa may Upper Pulacan Labangan. Ato sang pasalamatan sa kanunay ang niabag sa tuang tulumanon ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alam na itong magkatauhan nga dunay labi na sa mga kababayan ano nga dunay plano nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helper sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait ay napaglangan diri na bisita largo diri na apply sa usa ka legal nga recruitment agency ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nahimutang kini sa may Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala nga ikabalakan, gumikan kay libre ang imuhang kapuyan samtang ikaw at tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pamasahe, libreng paghuwag passport o libreng medikal. First time or ex abroad, as long as willing kang matrabaho sa gawa sa nasod, aron nga matabangan nimo ang imong pamilya, 24 ngadto na sa 43 anyos ang pangidaron ang ilahang gikinahanglan. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa cellphone number nga 0927-362-1908. 0927-362-1908 or diba ka 0962-211-6023 0962-211-6023 o yun man pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahong maugana ang GPM 88 International Manpower Services Corporation.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
0: Alas 6:13 na oras kabag ni Gabalgadas at unay pabati diha kaninyo ang atong pagpakikinabi sa usa sa mga barangay Tanod sa Upper Pulacan Labangan Zamboanga del Sur din kiniusap ang dali nga responde sa lugar kung human nga nahitabo ang aksidente kagahapon sa hapon pasado alas 2 no human nga giingon nga nawad-an og kining brake or nawadag preno ba no nikagar ang brake sa usa ka delivery nga kining wing van sa may Upper Pulacan Labangan Zamboanga del Sur kabag digabalkadas aniya ang ato pagpakihinabi ngadto kaniya ilabi na kun kanus aba mahuman ang tulay o kinsa baka ang kontraktor nining tulay kabag digabalkadas kun ngano nga hangtod karon wa pa man gihapon na human.
1: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
2: Eh, mga abot pa kung nagtulog ka to eh. Oo nga, ang mga trabante po, naglingkot, narabaho, mga kanan ako. Kung ano siya naman yung mga trabante, yung tulay, mga lingkod man lang, wala may trabaho. Gasilo ang gobyerno.
3: Eh. Saan na ito, ganisa?
2: Benedicto Humuwad.
3: Benedicto Humuwad. Tagasa ka, sir?
2: Upper Pulacan.
3: Upper Pulacan, Labangan. Hmm. Kana mo yung ideya, pila ka single motor o sakyanan na nagkarambula?
2: Kwan, duha ka pa yung payong sa kababa o ngay puti gagaparking, nadamay po doon pagka.
3: Nadamay? Kwan, kisa may isa, kwan, sir, may ngang tao gagining saan ang katong rural padulok or katong, kung sa ito po ah?
2: Kani mo'y, kwan, kaya nagbada, ang rural ga subida man.
3: Ah, ga subida, ang rural subida niya siya may nimaga.
2: Oo.
3: Ang kining panel.
2: Oh, kaning muna ay nakaharos sa kwan dito muna ay nakaharos.
3: Ah, okay. So dili ditong masakto tong nadawat na mong impormasyon nga ang rural mo ni Bangga sa kining
2: ganan. Yeah, kani mo nagsugat mong utsala.
3: Mm. So naay patay, sir.
2: Na isa.
3: Dili na spot.
2: Ah, dili na dia kay pagkagaw ah, patay naman.
3: Mm. So sa imong paglantaw, sir, pila ka buka ang na landing sa Balita Malanan. Banabana.
2: Ubay sila mga libon ng kaputpulo.
3: Pero, oh my God, ano, So far, sir, dito na pita ang kining napay mga sakinan nga single motor baka or payong or gikuha na sa ato ang pulis.
2: Dito na nakuha na ang mga babao diyan isa og payong payong na pada wa pa makuha.
3: Wa pa makuha.
2: Na pagani dia og nang puti na man damay pul.
3: So far sir, ang mga driver na to kumusta nakabaton pod
2: og oh na nay driver ron dia samaran.
3: Mm. Lantaw sir. Kadto ako ni mohmaning tulaya kay kining tulaya wa pa ginahuman to kadaghan na gid ni sa napadugan og tawo.
2: Dagang disgrasya na. Ambot kay ngon nila bala nila diri mga abot pa kuno ning tulo ka to eh.
3: Agay.
2: Oh, unya, ang mga trabante po, naglingkod, huwag na nerbaho. Mm. Ma, kunan ako, kunan siya naman yung mga trabante ng tulay. Mga lingkod man lang, wala may trabaho. Gasulo ang gobyerno.
3: Mm.
2: Na, muna akong kunan nila nga, listening, wala may, ano manage nga yung saktong yun.
3: Mm-mm. Sir, pwede yung mahibawaan ko sa may kontraktor na to ng tulaya.
2: Huwag po ko kibarong kisay kontraktor ni.
3: Mm. Okay. Sir, kung paano ako yung record, kanus alang ba ni siya gisugdan o trabaho ng tulaya?
2: Ani, mga 1 year na kapin.
3: 1 year na kapin. Mm. Then human, ang sailang pagbanabana, mabot pa o
2: tulo.
3: Katuig, ahim,
2: human. Human. Huwag ba human na wala yung trabaho?
3: So, sir, sa ito ang auhag, sir, basta dulo kay pahimang no, sa ito ang kining mga motorista nga muagi din sa Perpulakan, ilabi na nga kining tulay manggod is mahimuta ba nga naghalag yung mga aksidente nga nito po?
2: Huwag ang auhag na ko sa mga katawahan ta, kining mga driver, dahan-dahan lang, gikan na sa ibabaw, hinahinay lang yun, apply lang yun, break kay, lisod kayo bahada, daghan na kanya disgrasya aning lugar ha. Dili lang kay usado ha, patindihan na yun, ang disgrasya na. Daghanang nadamay mga tao din, mga matay, kumikamat, mapunggit, kumikan sa, gikan si babaw mo na yung problema maguna mo dyan si babaw, gikan kay, kwan man, tanang bahada, labi na, loose break sila.
3: Mm.
2: Amo na yung kung, dandahan lang, hinahina lang, ihawag na ko sa mga driver, nga hinahina lang, taon-taon bahada.
3: Usbon, usa ang kumpirmadong patay, samtang dulan, sa napul, umatot pa ka mga individual, ang nangalandig sa Balay Tambalanan o ingon man atong auhag sa kinsa man ang kontraktor na ining maong tulay na kung na pwede siguro paspasan nato ang paggagama ni ini tungod kay daghan na no ang mga nadisgrasya diring dapita nga diin daghang kinabuhi usab ang nakalas o kung ugaling tinuod man ang giingon nga napasa na tulo katuig no tulo katuig ay mahuman ang kining construction sa tulay basin day pwede nga mapaspasan nato og jutay kay matud pa niya sa kining serving dikto ganina paunsa mapadali og human ang tulay nga diin kini ang wala may naglihok nga mga trabahante so mo nay hangyo no pasidaan usab nini nga sa makatawhan nga hinay-hinay lang sa pagmaniho samtang nga kamo ang nagpadulhog tungod kay sagad gyud sa madisgrasya diri rapita makabaton og pagkagar sa ilahang break so ako si Bagting Decision Flores of Hima kaban ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: 106.6 FM. Radio oras sa Kabagdig Kabalgada sa Samauto ang tuwang pagpakikinabi ngadto sa usa sa mga barangay Tanod sa Upper Pulakan Labangan sa Zamboanga del Sur nga Sir Humawan Kabagdig Kabalgada siya. No? So, usa ka makapasubo nga balita kagahapon na din aduna pa ay duha ka flagman diha sa may nagtrabaho sa tulay ang naangin in tawo na tulagi sa maong disgrasya tungod kay gidaro gayod sa usa ka kining wing van no ang nakaparada nga puti nga minivan og lakip na usab nini kabagdig kabalkada sa no ang mga payong-payong lakip nang single motor og didto gyud indas magsya sa di pasayroan nga bus hinungdan usab sa pagagusbat nini kabagdig kabalkada sa sa muna nga auhag nato no nga dili gayud ang ayan nga magkumpiyansa samtang kamo ang naglatas lagi diha sa may Upper Pulakan tungod kay taas ginadiha nga dulhugon daghan na po na disgrasya diha kabagdig kabalkada human nga nag-loose brake dihang dapita no. Sa muna nga kanunay gayod da ipang double check inyong mga sakyanan. Total dito sa dili pa mumubahada do na may himatag dihang nga sa ibabaw nga bahin. So mas maayo nga i-double check hunong sa mo sa magkadyot aron nga i-check ang inyong nga brake kung kumusta ba. O labi na kung ugaling bugat ang inyong mga dalas tilan, no? Muni ang usa sa mga dili gayod da matag-an nga disgrasya sa kadalanan kabagdig kabalkadas. Mahitungod usab na ng construction sa tulay, no? Sa itong pagpaghinabi kang Sir Humawan, giingon ni ini nga kapin sa katuig na sukat gisugda ng pagtrabaho Og posible matud pa nga muabot pa mulungtad pagtulo ka tuig ayha mahuman ang pangkonstruksyon sa nasangpit nga tulay. Radio magbating. Basin na maugid ni ang kuan, maugid ni ang matawag ta og gidugayon sa paggama sa tulay diha sa Upper Pulacan Labangan. I-double check na to diribe ang tuanga nakuha kabag ni Gabalkadas, no, sa ilahang kining gipakita kaghapon nga signage kay gibutang diani ang kontraktor mao ang Genesian Builders and Enterprises, no? Genesian Builders and Enterprises mao iya nag kontraktor na nang tulay dayon watay makita kabag ni Gabalkadas kung kanus ahang o kanus amahuman ang nasampit ng paggama sa tulay, di ba? Panawagan na to ni sa dipa sa Commission on Audit sa COA, di ba? Sa kining inyuhang palisiya, dapat doon namang yoy target date kung kanus amahuman ang nasampit nga doon ay construction nga himuon sa programa sa gobyerno, dalan, tulay, di ba? O guban pa mga programa. Doon na may nakabutang unta diri kung target kung kanus amahuman. Pero nganong, wala tay makita sa inyong signage, no, sa inyong tarpulin nga gibutang dana, sa inyong kining poster sa tawag ana, wala yung nakabutang kung kanus ang target nga mahuman sa pag-construct ng tulaya. So doon ay posibilidad nga tinuod ang giingon sa usa sa mga barangay tanod nga muabot pa or mukabat pag tulo ka tuig ay ha mahuman ang tulaya. Di ba? Dayon og dugay kinamahuman ang resulta ang mahitabo pabuton pa banato nga daghan paghapong madisgrasya dihang napita. Amo nato nga uhag, no? Genesian Builders and Enterprises. Labi na matud pa sa kining barangay tanod. Nagsigilag lingkod ang inyo mga trabahante. Di ba? Walay kining usay duhara ka buok maglihok. Paunsa mapadali og kahuman kuno galing ingon ana ang nilihukan sa mga trabahante dihang dapita. Unya to think ha? Kanang dalana national road ba yana? Di ba? National road na daghan na ang tigagi diana dapat ganiyon ta paspasan ang paggama ni ana. Pero paunsa lagi? Kuno galing nga giingon sa syempre ang makasaksi kadto gyud si barangay tanod kay sa barangay tanod man sa barangay swito gyud siya kung kinsa ang naglihok or pila ra kabog trabahante or naglihok na nang tulaya pwede siguro nga paspasan na og jutay di ba or di ba kaha butangi na dana inyo ha nga kining tarpulin og kanus-a ginamahuman aron nga dili ma-question. May pud ni kuwa kay di pud ni magsigi og kuano dili pud ang kuwa magtan-aw ba sa ilahang gibutang tarpulin diha dapita. Wala ginanatan-aw sa kuwa nganong wala nay kuan walay nakabutang diha nga target date kun kanus ang mahuman dayon magantos ang tanang mga motorista, di ba? Kini bitaw pud diri sa may Bulanet mao man pud ang contractor dina Road Hill, di ba? Kinig yung tulaya. Kana diha sa Upper Pulacan o diri sa may Bulanet. O diha, doon na nang matay diha tungo sa disgrasya. Diri namatay diha sa tulay. No, diri sa Bulanet, namatay kay ang katong unang namatay, gikan nag-vigil. Tungod kay walay sakto to nga kining signage kani adto ning lahos sa tula sa na, ni lahos nahagbong dito sa tulay. Ikaduha nga namatay natong Lunes, kuha ko masayop. Ang driver po, ang motorista nga taga Tigbaw, nakabsa sa iyang kinabuhi, human nga ni Dasmag sa signage, diya sa may Bulanet. Di ba? So, mga kontraktor, no? Pwede siguro, overtime na yung nagtrabaho, oy, di kayo mabot pagpila ka tuig, stilan. Dugay, giday mang bagama niya ng tulay. Noon, sabuta, ang pundasyon mangyod po din eh, no? Ang pundasyon, dapat yud ligon, di ba? Samot na kay National Road, daghan og mga dagkong sakinan mangage, so ang mahitabo kay ligonon gyud ang pundasyon. Di ba? Pero mao lagi ni kabag di Gabalkadas, Basin pag mayong tagliguno ninyo, pero kung kulang mong trabahante, dugay gihapon. Kaya kung sakto palang mong trabahante siguro, daghan mong trabahante di ana, dali ra na mahuman ang inyohang pagamaoy, no? Pagpaligon sa pundasyon, pagmuntar ni ana. Di ba? So, manghinaot ha, no? Nga, sa giingon pa sa barangay Tanod, nga tulo katuig, dili mahinayon na dili matinuod. Pero mulagi na. Kaya wamanggit pagibutang target date kabag di kabulkadas kung kanus amahuman. So, sa mga motorista, no? Hangyo lang namo, nga kung muagi mo diri sa may Upper Pulacan, hinahinay gudin taon sa pagmaniho. Di ba? Hinahinay sa pagmaniho, kay dugay pagyod, taas pa kayong katuigan, ay ha, hingpit nga mahimong hapsay ang pagdagan or pag-agi sa tanan nga mga driver or motorista diri sa may Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. No? So, mas maayo nga kanunay nga ipang double check na inyong mga sakyanan, kanunay may nga nagpahimangno kaninyo, kay lisod kaayo, di ba? Nga madisgrasya mo nga dunay maangin nga uban. Kisa gay gusto madisgrasya, wagay gusto madisgrasya. Kanunay ganita nga mga liya magampo nga unta sa tuwa nga pagmaniho, giyahan ta sa kanunay, ilayo ta sa disgrasya, luwas ta nga makaadto sa tuntag sa tagsa ka mga destinasyon, pero di man gid nato matag-an ang disgrasya kabag digibulkadas, di ba? So muna nga ipang double check sa kanunay. Alas sa 6:28 na, dugang patong lisgutana sa pagbalik diri pagihapon sa programang Bagtingan sa Katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
11: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
14: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH.

na high-res na pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maoslas Dr. Gino Olivabancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolillo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugan ka sa iran, pwedeng mo tawag or mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health multi-specialty. Ingon man kabagdig kabalkadas, ang DMC College Foundation nagapahibalo sa publiko nga sila ang nagpadayon sa pagpadawat og enrollees alang na itong mga tinunan or di ba ka mga ginikanan karon nga gusto nga dunay miyembro sa kabana sa pamilya nga mamahimong usa ka doktor. Dili na kamo kinahanglan pa nga madto sa Cebu di ba Cagayan de Oro aron patunghaon ang inyong mga anak. Kaya naana sa Dipolog City nga nahimutang sa Santa Filomena Dipolog ang Alberto Piconcia School of Medicine. Mao kini kabagtig kabalkadas ang DMC College Foundation. Diin sila ang nagpahibalo nga magsugod ang ilang klase alang sa School of Medicine. Karong September 7, samtang August 17 usab, magsugod ang klase sa tanan nga mga kining uwan pa nila nga kurso. Una ay napaglangan pa. Aron nga duna kay mahimong doktor sa inyong pamilya. At doon na paeskulaha sa DMC College Foundation pinagi sa Alberto Piconcia School of Medicine kabagtig kabalkadas. Alas 6:33 ng atong oras, kung 36 rather ang atong oras. Ingon man usab, atong pasalamatan ang niyabag sa itong programa ang Iliana Vivio College, the Builder of Future Leaders nga nahimutang sa Balangasan Pagadian. Alam niya ito maginikanan nga gusto mo paskwila sa inyong mga anak karon nga mahimo nga usa ka pulis o di ba ka usa ka magtutudlo. O sige, dito na paskwila ha sa Iliana Bivio College. Pwede ka makapilis sa mong klase buntagon, hapon or panggabi eh. Usa ka pribadong tulunghaan na panadun ay ubus kayong tuition fee. Mo ka na ang Iliana Bivio College. Ang National Irrigation Administration kuniya Zamboanga Peninsula niya bag-usab sa tulumanon na bagtingan sa katawhan. Sa tanan ng mga mag-uumang, doon ay mga pangutana o dibaka doon ay mga pagpaklaro, reklamo, no? Pwede niyong ipadangat sa buhatan sa National Irrigation Administration. Sa ilang cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. O dibaka bisitaha ilahang buhatan mismo nga nahimutang sa may Balintawa, Kapagadian City, diya sa Regional Center, Kabagtig, Balkadas. Aron sabi niyong mahimamat personal, ang Regional Manager, nga mao si June Nathaniel Plaza. Alas 6:37 atong oras, Kabagtig, Balkadas, doon ay reaction din niyo. Matod pa niini, naghanag yun ang nadisgrasya diya sa may labangan. Dapat yun, dalio na og human ang tulaya, dili kay paabtan pagdugay. So muna giingon nga magdepende ra gini sa kontraktor Kabagtig Balkadas kung kanusaan niya humnon, no? Kay lagi kung buhatay makita mang good pod lagi sa ilahang nga gibutang nga poster diha napita, no? Kung kanusa ilahang target date or the year nga mahuman ang construction sa tulay Kabagtig Balkadas, no? So muna ang usa sa mga angayan nga tanawon sa tuang Commission on Audit kung kanusaan ni mahuman ingon man sa DPWH mismo kay under man sa DPWH, di ba? Project Manila. So muna nga dapat so tao ni kung kanusa dili kay ang resulta Kabagtig Balkadas, no? Ang resulta mahitabo niini kay magantos ang ato mga motorista nga dili pagayod ingon nga hapsay ang ilaha nga pagdagan. Unya kung buot biya ni mong hunahunaon, di ba? Kung nga diha dapitan nagdulhog bitaw ka, unya human do na kay kasugat pag muhunong ka dihang dapita, di ba? Unya ang kasugat daghan ba ang pasaka. So magpugong ginang break dihang dapita, no? Magpugong ang break, unya do nay gasunod dito nga wa ka bantay kay abi ogat, tuloy-tuloy na ang dagan. Dito Kabagtig Balkadas pag apply og pinakalit sa brake og kalit or mo buto na yung brake dapita or dili mo kupot diha gyud dapita mahitabo nga daghag disgrasya, di ba? So mao na
nga manghinaota nga mapadali gid ang tulaya dihang dapita, dungagi na inyong mga

0: tawo nga nagtrabaho aron nga dali nga mahuman, dili kay tagaan lang pug pila ra kabuk tawo ang maglihok, matud pang kunsi ani kaga ni barangay tanod, no? Nga wa gyud din tawo nga mahilig magsigig lingkod ang mga nagtrabaho saon pagkahuman og dali ng tulaya. Alas 6:39 natong oras, another one. That's, Sharo daw, matod pa niya. Sharo, wag yun na, gimonitor sa DPWH. Naabaw lang po ng DPWH First Engineering District. Doon na ba po sila yung mga follow-up ni ini, mga monitoring yung ipahigayon kabag di Gabalgadas. Alas 6:39 na. Samtang sa laing bahin, ano, good morning din ni Jerry Timbang. Good morning ni Palmado Tatsky. Good morning ni Juanita Sasel Calderon Tilaon. Good morning, Flory Laviado. Good morning daw. Silahan nga mayor, good morning ni Mayor Johaini Malaco, Ming Buntag di Estabina. Og Vanix sa Bumunga, Dundon Termis, good morning, sa tanan Ming Buntag kaninyo, kabagtig Balkada Shop. Oo. Samta sa Bigas Bahin, sa tungkol sa gutanan karong buntaga, mahitungod ni ining kuan, kinibitaw nga nagpadayon nga, kuan yun, nagpadayon nga impeachment trial kang VP Sara kabagtig Balkadas, no? Kagahapon, no, katuang nabasahan, mahitungod bitaw na itong petition batok sa impeachment ni VP Sara, kini ang gibasura sa Korte Suprema. Dagani, daghan na po ito nag-post kagahapon nga, na daghan na po pag-yaw-yaw din eh, kailagi daw, kinabayran og minalita. Daghan na po ito nag-yaw-yaw daw, mga nag-iingon nila kagahapon. Oh, atong basahon una ang content o ang unod sa artikulo kabagtig Balkadas, mahitungod kung nga nung gibasura, unsabay rason na ning gibasura man sa Korte Suprema. Gingon pa kabagtig Balkadas, no, nga niya itong Miyerkules kagahapon, gibasura ang tanang petisyon nga nag-question sa mga proseso sa impeachment batok ang Vice Presidente Sara Duterte sa House of Representatives tungod kay kini wala matud pay bili. Maudi ay o dili balido. Matud pa gipasabot sa Supreme Court nga ang articles of impeachment napadala na sa Senado ug nagsugod na ang hearing busa dili na kinahanglan nga sulbaron ang mga isyo. So mo ni ang nahitabo kabagtig Balkadas, no? So mo dito kagahapon daghan na nag-ingon nga nabayaran na pud og malita, basin mo ingon na pud ang uban nga nabayaran og malita mao nga gi kini nga basura sa Korte Suprema ang petition batok sa impeachment ni VP Sara. So mo ni ingon kabagtig Balkadas, no, nga kini kay gibasura naman, no, dili na balido matud pa ang gihimo sa House of Representatives kay napadala na ngadto sa Senado o no dito sa napadala na nga dito ang kining impeachment articles on impeachment napadala na sa Senado. So ato na lang paabuton kung unsa bay mahimong resulta, no, nining nagpadayon nga impeachment kabagtig Balkadas. Kay hangtod karon daghan man gihapon na nagtuo nga dili gyud madutlan sa impeachment ang atoang vice presidente, di ba? Daghan na nagtuo, do na poy gaingon nga kining madutlan lagi ambot sa inyong lantaw, madutlan o dili madutlan sa impeachment sa VP Sara. Anyway, muna yung kinagpadayon, magod ni Ron kabagtig Balkadas, no, ang impeachment dahil pagkahuman kay hangtod kuwata masayop lagi daw, no, daw ha hearsay is gipaspasan ang impeachment kay aron nga humanon kinesa dili pa matapos karong tuiga kana kung ugaling, no, matinuod mahitungod kini sa kinibitong impeachment kang VP Sara kabagtig Balkadas. Dayon sa nagpadayon nga impeachment ni VP Sara, no, dito kabagtig Balkadas sa iyang sa ikanapulog tulo, no, tama ba? Oh, ikanapulog tulo kaadlaw nga impeachment trial dito nasuta kabagtig Balkadas gibutsag nga ang office di of the Vice President ilalom na ni VP Sara nakahimo matud pa og 111 ka disbursement sulod lamang sa usa ka adlaw nga mukabat sa 17 million gikan sa confidential funds. Mao ni ang kining init kay hilisgutanan kabagtig Balkadas, no? Mao ni ang hinungdan kon nganong daghan ang nagtuo nga madutlan gayod sa impeachment ang atoang vice presidente tungod lagi kay daghan kayo matutpag mga irregularities under sa iyaha nga kining buhatan, no, under sa iyaha nga buhatan nga natong tungura sa wala pa untagi kining nga naduso sa Senado o nabalin sa Senado ang articles of impeachment kanunay ni nga giimbitar si VP Sara sa kongreso aron paatubangon, di ba? Aron nga iyahang i-defend ang iyahang kaugalingon kapag tigabalgadas, pero ang nahitabo, kadili mo atubang, no? Kang iyahang paatubangon, ang iyahang lang mga abogado, di ba? Sumoto, daghan na nagtuong mga katawhan nga kung dili tinuod, nga dunay mga kining irregularidad sa iyahang kining buhatan, nga nung dili niya atubangon ang pasangil kabagtig kabulkadas, di ba? Nga nung dili niya atubangon mismo, aron nga mahatagan o katinawan ang mga katawhan. Kay karon laging mga panahuna ang nahitabo, daghan kayog mga nahimong abogado kabagtig kabulkadas, di ba? Daghan kayo og nahimong abogado tungod nining impeachment. Then dunay uban ning ingon nga gituyo nga gipadali ang impeachment aron matud pa nga matabunan ang uban nga mga isyo. Susama na lamang niadtong flood control, di ba? So kunya pong lantawon nawala gyud po sa passing ang flood control issues. No? Kay naka-focus man ta sa impeachment. Samatag dunay mga lakang abuhaton sa mga sa isyu sa flood control. Dunay mahitabo nga mura bitog pasabog ang kuan ang gobyerno. Dunay mga lakang nga pangbuhaton nga matabunan gayud ang kining gitawag tag flood control kabagtig kabulkadas. Di ba? So mao na nga ang mga katawhan, no? Bahin ang ilahang opinyon. Nahimong tunga ba? Kay gusto sa uban nga kay gisugdan at kung gisugutan ang impeachment, ang buhaton po dunta, doon ay ipahigayon nga investigasyon, ipadayon ang flood control. Pero paunsa lagi daw matud pa nga sa matag higayon nga doon ay mga buhaton aron nga malakbitan, mahisgutan ang mga flood control, aduna may mga buhaton ang gobyerno kabagtig kabulkadas, no, nga mga laing lakang. So kiningingon ini balirita balikta kang Sara, kang VP Sara, tungod kabagtig kabulkadas, no, kay na uting kay man, no, nga sulod sa nagpadayon nga impeachment sa ika-13 ka adlaw, na uting kay nga duna di ay 111 pagka naghana, no, 111 ka disbursement sulod sa kaadlaw, 17 million gikan sa confidential funds. Oh, kini ang matutpan ni Senator Judge Francis Pangilinan, ang tanang disbursement gipitsahan noong December 23, 2022. Unsa gigamitan pud kaani? Gingon pa sa sinugdanan, wala makumpirma ni Wamel ang numero sa dihang gipangutana kung ang pag-apod-apod ba typical, din miingon nga wala espesipikong provision sa Joint Circular 2015 bahin ini apan iyahang gitawag nga usa kini katalagsaon. Oh. So isip matud pa kabahin sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa COA, gi-audit ni Wamel ang 500 million pesos nga confidential funds sa OVP og 112.5 million alang sa DepEd sa dihang kini si VP Sara pa ang nahimong bisip kining DepEd secretary kabagtig kabulkadas, no? So hangtod karon, no? Makaingon ta ba nga wala pa gyud ing taon, no, na hatagan og konkreto nga tubag ang mga katawhan kon giun sa jud, di ba? Asa napunta? Unsay gigamitan sa tanan nga confidential funds sa tuwang vice presidente, di ba? Pero kung boto na una, ang tanan magid po dunay confidential fund, di ba? Doon na mangi confidential fund tanan ng mga kiningindangagi ng mga elected officials sa tuwang vice presidente. I think si VP Lini Ramoy Kuan, maoy pila katuig nga walay confidential fund, di ba? Katong gikwaan siyang pundo sa iyang buhatan, nga mo hinungdan nga nag dunay kining organization nga kanangat buhay, oh, mao na kabagtig kabulkadas. So dire, no, kining hinisgutanan sa impeachment ni VP Sara. So, daghan pag-inig mautingkay kabagdig kabalkadas. Diba? Anong mingon man kung daghan pag mautingkay? Daghan pag mga madiskubrihan sa sunod sa mga musunod ng mga adlaw. Tungod kay nagpadayon, manggod. No? Daghan ang mamahimong makita sa tuang senator judge, sa tuang kining kinsamay kugihan nga mubuki og taman niya nang kung aha dapit kung sa gigastuan kabagdig kabalkadas, di ba? So, pero kung boto na huna o no, sa kwa personally kabagdig kabalkadas, mayon ta ba, mayon ko nga, ang impeachment, no? Impeachment trial kang VP Sara, nindot po siya nga lakang aron nga matubag gayod, makita dito kung unsa gayod ang iyang igastuan sa iyahang kining matawag pundo, no? Sa iyahang under, sa iyahang opisina. Diba? Aron nga malimpyuhan sa vice presidente ang iyahang pangalan batok sa mga giingon, gialigar nga mga kaligasyon ba nga giwaldas ang kwarta, no? Labi na itong mga pangalan nga si Mary Grace Piatos, kinsa pa ito nga Lim, you know? Daghag mga pangalan, kabagtig kabalkadas, di ba? O sana'y kanindot nga pamaagi nga aron nga malimpiyuhan ang pangalan sa vice-presidente. Pero, no, doon nalay pero, kana kung ugaling nga dili bitaw ingon nga dunay mga laing nga buhaton kabagtig kabalkadas aron lang yun nga maipit og tama ng atong vice presidente, di ba? Kay normal ramang gyud na no tawo ra gud ta nga makasala kabagtig kabalkadas, masala maka, masayop mangani nang mahingon tag karabaw nga opatiil, di ba? Kita pa kahang makatawhan, no? So ang iha lang dire kadaghan manggod ang mga bases kabagtig kabalkadas uban pa katupang naapil pa tong kining iyaha bitaw nga giluwatan nga pamahayag, no? Kabahin na itong kinimurabag iyahang gihulga ang presidente. Lakip na ang pamilya ni ini. Daghan manggod o gaan o daghan o ganahimong kining basis ba, no? So, maunang ito lang ning tanawon. Kung mahibawaan man eh, kung pamanta kaabot o pamanta katunga, sa aning impeachment trial ni VP Sara, di ba? Kay karong mga kining si Manahuna, ang ilahang gikuan, giutingkay, is kinimang kining pundo, gikan sa iyang buhatan, paunsa, gigasto, ang salapi, kabagtig kabalkadas, di ba? So, sunod ane, no? Sunod simana, kay padayon, pamagid ni, sunod semana kabagdig kabalkadas, lain na usab ang ilahang kining pagatan-amon, di ba? Gawas lang kung dili mahuman ang ilahang pagutingkay karong semanaha sa kining mahitungod sa pundo. So sa kuha personally, no, kabagdig kabalkadas, tag itugyan na lang nato ang tanan ngadto sa tuang senator judge, no? Kung ito na, senator judge na to, may mampun mo timbang. Di ba? Mayo mo timbang kabagtig kabalkadas nga unsay mga saktong pamaagi. No? Di ba po lalim na ilahang trabaho? Nga batikusun pagtaman. Di ba? Di yun, syempre, trabaho Manila nga i-interrogate og taman kung kinsaman ang musalang di ana. Karon gyud nga makita kabagtig kabalkadas, no? Aron nga masayran ba sa kadaghanan kung sakto ba ang nahimo, no, ang mga pamaagi bahin sa impeachment trial sa tuang vice presidente. Alas 6:54 na tong oras, diri pa gihapon sa tuang tulumanon. O ingon man kabagdig kabalkadas, atong pasalamatan usab ayon pa nga niabag sa tuang tulumanon ang Petron Gasol, nga gipanagiyahan ni former city councilor Jesus Idol John Bahamonde ug siyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ang tagiyag tigdumala sa Petron Gasol. Alam na itong gusto nga magpalit or baka magpatubel o liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol, ang lang may nahimutang sa Santiago doon sa Libim, ikaduha nga branch nahimutang sa May Duterte Street, Gatas Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Bus Service Emporium o line pa mga outlet nahimutang sa Lungsod Dumalinaw, Aurora, Tukuran o Lungsod sa Dumingag. Sumuka na ang Petron Gasol Kabagting o Kabalkadas siya. Og ingon man, kisa pa ba, ang National Telecommunications Commission kon NTC, padayon usab kini nagpahibalo sa publiko o nagpahimangno, nagpasidaan, nga mag-amping sa mga mangingilad. Kung galing, adunay manawag sa inyo nga nag-ingon nga nakadaod mo og raffles, nga umag-iapilan, nga mangayo o OTP or one-time password or information kininyo nga mga personal nga informasyon ayon ninyo ihatag aron di mo mabiktima sa mga mangingilad or sa mga scammers kabagtig kabalkadas. Anyway, wala ko igong oras. Salamat kasi pagpaminaw ganako, no? So mahitungod sa impeachment sa itong vice presidente ato anang paabuton, no? Kung unsa gyud ang mamahimong dagan ining tanan kabagtig kabalkadas, mo tanang gikumo topic ning impeachment. Tungod kay dugay pa kini mahuman, gingon man usab daghan pa pud ang nagtuogon nga mura lagi og gipersonal matud pa ang atong vice presidente. So ang tanan, no, atong itugyan sa tong kahitasan. Basta nga tuwa dito re concern ibutan ko diri sa klaro nga pagkasulte is paunsa mahatag kasulbaran ang ato ang nagkamahal nga mga palitonon. Presyo sa mga palitonon, programa alang sa makatawhan, o guban pa nga mga issues nga ngayon nung tanghatagag pagtagad. Pero wala kayo nahatagan karon og prioridad, tungod kay ang na-prioridad karon maugyod ning impeachment trial sa tuwang vice presidente. Wala ko kikukura, salamat kasi sa pagpaminaw. Ako si Bagting, di siya de Flores of Hima, yung buntag, ganyan tanan, alasay, si Quinta, isayis na sa buntag.
1: Sa katauhan mo dapig sa kamatuoran pagtigan sa katauhan. Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Said kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Si Ma'am Annabel, nang nueva isi ha.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalipit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
4: every
5: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagbanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, gabi, Lunes hanggang sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
5: MC1 Hardware.
8: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
9: Rock, rock, radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagding o kabulkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes Pizza Size sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment ug sa Radio Bagding News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagding mobile application.
2: BBC BBC Bagding Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, City Councilor Lance Samuel Co. nanawagan sa kasamtangang PIO nga mag-focus sa pagpasabot sa katawhan kung paunsa mahawas sa kapobrehon ang probinsya.
3: 1,500 ka-indigenous tree seedlings gitanom sa mga personay sa Sendro Ramon Magsaysay kabag ang Palawan Pawn Shop Zambo Pen South dito sa Midsalip.
1: COPC sa upat ka academic program sa PCIC na kumpleto na. Humangi grant sa CHED ang COPC sa BS Midwifery.
3: Sa uluhan sa balitang regional, kanhi barangay kapitan, eski konsihal o kanhi sundalo, dakpan sa drug den red dito sa Agusan del Sur.
1: 111 ka metric tons ng hazardous medical waste gihabwa sa Negros Occidental Hospitals.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, petition batok sa impeachment ni VP Sara gibasura sa Korte Suprema.
1: Office of the Vice President nakatala og 111 ka disbursement sulod lamang sa usa ka adlaw.
3: Sa uluhan sa balitang international, Venezuela twin quick kaniadtong Hunyo nakatala og kapin sa 6,000 ka mga katawhan ang namatay.
1: Sobra sa 150 ka mga katawhan ang naluwas human masunog ang gisakyan nilang bangka didto kon gikan sa nasud sa France.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, inflation sa Pilipinas adunay hinay nga paglihok ni atong bulan sa Hulyo.
1: Sa uluhan sa balitang sports, weightlifter nga si Taro nagtinguhang makasaka sa podium sa Asian Youth o Junior Weightlifting Championships.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahimangno sa publiko nga magpabilin sa panimalay alang sa kaluwasan tungod sa padayong pag-ulan.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, nasayod ka ba? Nga dili di ay lumad sa Pilipinas ang national flower nga sampagita.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Maroon 5 mag-concert pag-usab sa Pilipinas.
1: Mao kadtong mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagding 27 Daryl Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan.
2: BBC BBC Bagding Balita.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Dakong uyon si City Councilor Lance Samuel Co. mahitungod sa giluwatang pamahayag ni Mayor Samico batok sa kasamtangang Provincial Information Officer sa Zamboanga del Sur nga mas maayong mag-focus na lamang kini kung paunsa mahawas ang probinsya gikan sa pagka-top 2 poorest province o dili magsigig pang hinaway kung unsa man ang mga kakulangon sa syudad sa Pagadian gamikan kay padayon kining gipangitaan o pamaagi ni Mayor Co. aron matubag ang mga panginahanglanon sa mga katawhan. Sa interview interview sa media, gipaklaro ni Lance ko nga nilambo na ang syudad ug daghan ng mga patigayon ug dagkong investor ang buot magtukod sa ilahang negosyo hinungdan nga nakatampo sab kini sa probinsya aron dili mahimong kulilat ang puntos sa pagka-Forest Province. Hinugang pa ni Lance ko ang ayang buhaton sa kasamtangang PIO ug sa probinsya hinabion ang mga elected officials sa matag LGUs nga nakatampo sa kapobrehon sa probinsya. Usbon ang naratibo og i-rebrand kini pinaagi sa paghatag og saktong programa.
4: Why not talk about those municipalities that has contributed to the province being a judge as one of the poorest province, di ba? So why not change the narrative of what the people has seen about that municipality? Why not rebrand that municipality into being unsay nindot ana nga munisipyo nga mamahimo siyang progresibo, no? Because I know each of the 26 municipalities of this province has unique characteristics of its own na untapped lang, untouched, and unnurtured.
3: Samtang sa pikas bahin, ang gipangunahan sa Community Environment and Natural Resources Office Ramon Magsaysay sa pakigtambayayong sa Palawan Pontia, Zambopan South, ang pagpanganom sa 1,500 ka indigenous trees seedling sa 1.2 hectares nga reforestation site sa Barangay Sigapod, Midsalip, Sambuanga del Sur, Bag-Uhay pa lamang. Gitambungan kini sa kapin 50 ka mga partisipante isip kabayan sa paningkamot sa pagpasiguli sa kalasangan, pagpaligon sa klima ug pagpalambo sa kalikupan pinagi sa ligon nga panag-uban sa gobyerno o pribadong sektor.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gihatag na sa Commission on Higher Education CONCHED Regional Office 9 ang Certificate of Program Compliance con COPC ngadto sa Pagadian City International College con PCIC alang sa Bachelor of Science in Midwifery Program kinibase sa CHED RO9 Order Number 24 Series of 2026 nga gipagawas niya tong Agosto 3, 2026. Ang maong COPC nagpasabot nga natuman sa kolehiyo ang tanang kinahanglanon sa CHED aron opisyal nga makapadagan ang programa sa Bachelor of Science in Midwifery pinagi sa pagpaningkamot sa program chair nga si Glenn Suson Humalon RNMN Man BSM og sa PCIC College Administration pinagi sa pag-aprobar sa BS Midwifery kompleto na ang upat ka academic programs sa PCIC nga adunay Certificate of Program Compliance gikan sa CHED.
5: Nagdumalo po kami dito sa PCIC, of course, to recognize po yung compliance din po ni PCIC in the offering of their Bachelor of Science in Midwifery Program. Actually, sir, ang COPC po, that guarantees that the program, the offering of the Bachelor of Science in Midwifery Program, yan po ay ginagrant natin sa mga programs being offered by our higher education institutions who have complied 100% with the minimum requirements of CHED.
6: At talaga yung...
5: So assured kayo na may quality yung program. Yes. Po.
1: Usa kini ka mahinungdan ng kalampusan alang sa institusyon ang nagpakita sa padayon nga pagpalambo sa kalidad sa edukasyon nga gitanyag ngadto sa mga estudyante sa Pagadian City pinagi sa pagpaningkamot sa City Government of Pagadian sa pagpanguna ni Pagadian City Mayor Samico. Ang maong sertipikasyon magpabilin nga balido samtang ang kolehiyo magpadayon sa pagsunod sa mga guidelines o regulasyon sa CHED sa pagdumala og operasyon sa Bachelor of Science in Midwifery Program.
0: BBC Balitang Regional.
3: sa Cote ang usa ka kanhi barangay kapitan, usa ka incumbent nga SK konsehal ug usa ka awol nga kanhi sundalo human gibungkag sa mga otoridad ang gingong drug den atol sa bypass operation sa barangay Poblacion Prosperidad Agusan del Sur niadtong Agosto 4, 2026. Ang mga suspetsadong giilang si alias Dwina, gingong maintainer sa drug den, Aljona, usa ka konsehal nga giakusahan nga empleyado sa drug den ug Kling Kling, usa ka awol nga kani sundalo nga gingong nasakpan sulod sa maong lugar atol sa operasyon. Na-recover sa operasyon ang kapin 2.5 grams nga gituwang shabu, by bust money, drug paraphernalia ug uban pang ebidensya. Matud pa sa PDEA, ikatuluhi gayon na kining nakakako na pagkadakop ni Dwin tungod sa giingong kalambigitan sa illegal nga droga. Ning kasamtangan, ang tulo ka sospechado anana sa kustodiya sa PDEA 13 o giandam na ang pagsaka sa kaso Bato kanila.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional ni kawat sa 111 ka metric tons nga hazardous medical waste, lakip ang uban nga natipig sulod sa 30 ka tuig kapin ang gihabwa sa 4 ka hospital sa kon nga gipanagiyahan sa provincial government sa Negros Occidental. Sumala kang provincial administrator Ray Frando Diaz II ang mga basura gidala sa usa ka DENR accredited treatment facility aron siguro ang luwas ug husto nga paglabay niini. Ang hazardous waste natigom sa septic vaults ug hazardous waste storage areas sa Governor Valeriano Gatuslaw Memorial Hospital, Lorenzo Zayco District Hospital, Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital ug Ignacio Arroyo Senior Memorial District Hospital. Ibutyag ni Diaz nga kabahin kini sa kampanya sa probinsya aron mahawan ang dugay ng natigom nga hazardous medical waste ug mapaligo ng sistema sa saktong pagdumala o paglabay sa medical waste sa tanang provincial hospitals.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Nasyonal.
3: Gibasura sa Korte Suprema ni atong Miyerkules ang tanang petisyon sa nag-question sa proseso sa impeachment bato kang Vice Presidente Sara Duterte sa House of Representatives tungod kay kini walay bili o dili balido. Gipasabot sa SC nga ang articles of impeachment na upadala sa Senado ug nagsugod na ang hearing. Busa, dili na kinahanglan nga sulbaron ang mga isyo. Ang mga petisyon gisangat ni Duterte, Attorney Israelito Torion o guban pa mga petitioner nangatarungan pa kini ang mga House of Representatives milapas sa konstitusyonal nga otoridad niini sa pagkolekta og ebidensya og pagpugos sa mga saksi sa pagtambong sa mga hearing. Apil na usab ilang argumento og mga pagsupak sa deklarasyon nga ang mga reklamo sa impeachment igo na sa porma, substansya og basihan. Sa kabahin sa SC, klaro na ang pagpadala sa articles of impeachment pagpasabot nga ang papel sa House of Representatives sa proseso natapos na.
1: Sa dugang detalye sa balitang national, sa ikatrase nga adlaw sa impeachment trial, gibutyag nga ang Office of the Vice President kon OVP ni VP Sara Duterte nakahimo og 111 ka disbursement sulod lang sa usa ka adlaw nga mukabat sa 17 million pesos gikan sa confidential funds. Sumala ni Senator Judge Francis Pangilinan ang tanang disbursements gipitsahan og December 23, 2022. Sa sinugdanan, wala makumpirma ni Wamil ang numero. Sa dihang gipangutana kon ang pag-apod-apod ba typical, siya miingon nga walay espesipikong probisyon sa Joint Circular 2015 bahin ni apanyang gitawag kininga talagsaon. Isip kabahin sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa COA, giaudit ni Wamil ang 500 million nga confidential funds sa OVP og 112 kon 112.5 million pesos para sa DepEd sa dihang si Duterte ang nahimong DepEd Secretary. Basis sa mga records sa liquidation, 125 million pesos sa confidential funds sa OVP ang giapod-apod gikan sa December 21 hangtod 31, 2022 samtang ang parehas nga kantidad gipagawa sa unang tulo ka quarter sa 2023. Namatikdan usab ni Panglinan nga ang tanan nga mga resibo sa pag-ila nga gisumite sa OVP nasa tibuok nga mga numero 250,000 o 500,000 pesos o walay mga odd numbers o cents.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang, Abroad.
3: Gikompirmar ni Venezuela National Assembly Chief George Rodriguez nga nikabat na sa 6,125 ka-individual ang namatay human sa Twin Creek nga naigo sa nasod kaniatong Hunyo 24. Sa pinakabago nga datos nga gipagawas human sa kapin sa usa ka bulan ang nakalabay nga naigo kuniigo ang magnitude 7.2-7.5 nga mao'y hinungdan sa pagkahugno sa halos 200 ka mga infrastruktura. Diin, ang pinakagrabing naapektuhan mao ang coastal state sa La Guayra. Ang pinakaulahing death toll nga natala na sa 5,546 ka mga individual. Padayon pa ang pagpangita sa mga rescue team o miyembro sa pamilya nga natabunan sa mga nahugno nga buildings, samtang halos 17,000 ang naangol sa maong kusog nga linog. Base sa report sa local media, giingon ni La Guayra Governor Jose Alejandro Tirana nga wala pagihapon makit-i ang 1,400 ka mga katawhan, humaniigo ang maong pagtayog.
1: Sa katapusang bahin sa Balitang Abroad, anana sa 150 ka migrante ang naluwas human masunog ang gisakyan nilang bangka sa French Channel. Sumalas mga otoridad, gisulayan sa nasangpit nga sakyan ng pandagat nga mutabok sa United Kingdom sa diyang nasunog ang makina niini. Nikabat sa 157 ka mga katawhan ang luwas, kondiin gidalagilayan sila sa Boulogne-sur-Mer. Ang nasangpit nga bangka ni Larga gikan France sa Lunes sa gabi, nahitabo ang insidente human ang pag-anonso ni Prime Minister Andy Burnham nga istrikto na sila sa pagdawat sa mga migrante.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, nikabot sa 6.2% ang inflation o pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton o serbisyo ni atong Hulyo, matod pa sa Philippine Statistics Authority. Mas ubos kini kumparar sa 6.4 nga inflation nga natala ni atong Hunyo, matod pa sa PSA, usa sa mga hinungdan. Sa paghinay sa inflation, mao ang mas hinay nga pagsaka sa transportation costs o sa presyo sa mga education services. Bisan pa sa paghinay sa inflation, padayon nga gimonitor sa gobyerno ang kahimtang sa presyo sa mga batakang palaliton o serbisyo sa nasud.
1: Ang balitang negosyo atin kinato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka magbarato apan di kalidad o 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets Pagadian nag-offer og pautang nga cellphone o guban pa, dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka-cellphone na ka. Plus nagtanyag usab sila og 5% discount sa mga gadgets on sa pay-imong gyulata. At din na sa AB Gadgets Pagadian nga nanimutang sa barang kay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa Papranta. Alang sa dugang kasayuran, lola lang ilang mga gwapo, gwapa nga mga staff so ka pwede nga mo-message silang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian na doon ay branch sa lungsod sa Aurora, Molave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Luba, Logai, Tanggob, Iligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadgets Cell phone mo, sagot ko.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
0: BBC, Sports, Balita.
1: Nagtinguha ang Filipino kon Filipino weightlifter nga si Mango Prince, kon Mango Prince David Taro nga makasaka sa podium sa 2026 Asian Youth Junior Weightlifting Championships nga ipahigayon sa Tashkent, Uzbekistan gikan Agosto 17 kon Agosto 7 hangtod 14. Ang 19 anyos nga lumad sa Zamboanga City naglaom nga mas maayong resulta ang iyang makabuto man sa iyang top 10 nga puwesto sa miaging international nga mga kompetisyon. Gingon ni Taro nga dako ang iyang natun-an sa IWF World Junior Championships o mas ligon na usaba ang iyang mentalidad o technique isip pagpangandam sa mga tournament. Nagbansay kini pinagi sa tabang sa mga coach nga sila si Diwa de los Santos o Julius Naranjo samtang mapasigarbuhon kining magrepresentar sa Pilipinas o sa Zamboanga City ang syudad nga gigikanan usab sa Olympic champion nga si Hedlyn Diaz. Ang balitang sports sa third kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya doon gusto magpatubil or kamo palit og liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora, Tukuran o Dumingag, Zamboanga del Sur.
2: BBC Martin Balita.
3: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahimangno ang Department of Health sa publiko nga magpabiling sulod sa ilang panimalay alang silang kaluwasan tungod sa padayong pag-ulan nga dala sa bagyong Maymay o sa habagat. Giauhag ang mga residente nga magmonitor sa kahimtang sa panahon, sundon ang mga advisory sa lokal nga pangamahanan o mutawag layon sa National Emergency Hotline nga 911 kung adunay emerhensya.
1: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanaymutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lombia Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa 5 ka-espesyalistang mga doktor. Pinanguna ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Line pag-espesyalistang doktor si Dr. Gino Oliver Bancoro, Dr. Rebina Bancoro, Dr. V. Ann Toledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Martin at Balita!
0: Nasayot ka ba?
1: Alright, mga kabagting o kabalkada. And of course, bagting 27. Ito ning siren nga ang national flower di ay nga Sampaguita. Dili dai ni nitibo dinhi sa Pilipinas. Ato ning siren kung asa dai ni siya nagikan. Nga dili dai ni siya taga Pilipinas originally. Sige, ato ning siren mga kabagting kabukada. Nasayod ka ba nga ang Sampaguita adunay lawom nga koneksyon sa kultura ug identidad sa mga Pilipino? Apan sa botanical term, dili di ay lumad sa Pilipinas ang national flower. Basta gani lumad nga ang klase sa usa ka tanom o hayop nagpasabot nga natural nga makita sa usa ka partikular nga rehiyon nga wala gipaila pinagi sa ubang tawo. Nasayod ka ba nga natumbok sa siyensya nga ang Jasminum sambac o mas nailang Sampaguita amo niyang scientific name. Jasminum sambac o mas nailang Sampaguita na ilhan sa Q Science nga nagikan sa Bhutan hangtod sa India. So mo rin yung mga nasod dito nigikan ang Sampaguita. Gilaw sa National Museum of the Philippines ang Sampaguita isip usa ka dili lumad nga species nga kaylap nga gitanom sa nasod tungod sa humot nga mga bulak ni ini. Mao di ay nga nagkatap ning Sampaguita og hangtod na himo ni siyang national flower nga kasagaran gigamit sa mga garland. O, daghan bitaw ni dito sa Manila bitaw. Oh, daghan kay maligyaan ni dito
3: sa Quiapo
1: og,
3: Church.
1: Daghan maligya dito og Sampaguita. Mga ornamental display og mga pahumot. Kini nga kamatuuran, wala makapakunhod sa pwesto sa national flower sa kulturang Pilipino. Nasayod ka ba nga ang Sampaguita gideklarar nga nasudnong bulak or national flower niadtong 1934 og sukad niadto simbolo na kini sa kaputli. Ah, oh, ore niyang symbol client putli di ay ni pagkaputli pagkamatinud-anon o paglaom. Ang kaminong danon ini isa po sa kanasunong simbolo nagpakita sa kultural nga kahulugan nga naugmad niini sa Pilipinas kaysa geographical nga gigikanan niini. Nasayod ka ba nga ang nasud ano na sobra na pulo kanatala nga mga espesye nga sakop sa Jasminum. Walo niini ang endemic o dili makitaan bisan asa sa kalibutan. Bisan pa man nga ang sampagita dili lumad sa yuta sa Pilipinas, apan ang mga henerasyon sa tradisyon nakagamot sa identidad sa mga Pilipino. Now we know ang sampagita humot kaayo og nasayod sad ta nganong nahimo kini siyang national flower. Ang tinubdan ini mao ang Fields Color. Ang balita sa nasayod kabahatod ganito sa Eliana Bayview College nga nanaymutang sa Balangasan Pagadian na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: Mga madi o padi, ani ana, ang balitang showbiz.
1: Alright, go ahead ka Maring Darns kay basi maka-add today. Sunod to iba man eh.
3: Yes, alright. Pabalik na sa Pilipinas ang American pop rock band ng Maroon 5. Aron magpahigayon ng concert karong umabot Pebrero 7, 2027 sa Mall of Asia Arena, Pasay City. Kini ang ilang unang concert sa nasud sukad sa ilang Asian tour ni atong 2025. Sumala sa anunsyo sa banda, ang presyo sa ticket magsugod og 4,000 hangtod 16,750 pesos.
1: Mahal kayo.
3: Awa, kaya tingali 4,000 pero ang galas toon lagi po dito.
1: Walagi, sige daw. Ito na yung paminaw nilang mga hit song.
3: Yes.
1: Sige, stop sa nina ko kajot. Kaya grabe. Diba, pasawag kayo mo ni ang ilang mga hit songs.
3: Yes.
1: Hit songs, mga kabagting, mga kabagkada. Maroon 5. Basing ganahan mo mga to concert. Hala, sige, mga tuta.
3: Tuyot ta.
1: Sige.
3: Og nailhan ang Maroon 5 sa ilang mga hit songs sama sa She Will Be Loved na badiha ati Chay.
1: Ah, si She Will Be Loved. Sige, ato doon yung i-play daw, baby. Ito sa stop saan na to, play na to,
3: Paminti mong yung makadungog, gana, no?
1: Lagi. Yes. Nindot biya po ng ilang mga music. Money ang ganahan sa mga Pinoy.
3: Lagi. And also, gilauman ang daghang fans nga mutambong sa ilang pagbalik sa Pilipinas.
1: Basing ganahan ka, Kamaring Dars niya. Kuan pa man eh, kanang 2027 ba no? Sunod tuig pa di ay niya.
3: Makatigom-tigom pa.
1: Ang problema o makatigom baka po.
3: Kana lang.
1: Papaganita na kaadto sa itong mga ipang-adtoan.
3: Lagi. Pero nindot ka na ilang mga kanta, no?
1: Ang ato ang
3: pinakasikat
1: mga...
3: Pinakasikat nga banda po na sila.
1: Ang ato ang adtoan, ano? Pagay na ito na ato.
3: Ang ato mga plano. Santayan na lang tagplano, ani.
1: Santayan na lang tagtuan. Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagding News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa BBC's Entertainment. O lakip na usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagding Mobile Application. Katong wala pa naka-download sa Radyo Bagding Mobile Application, available kayo na sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Bagding. Bugawas na dayon na mga kabagting o kabalkada. Good morning ni Young Lee Timaloy Mangili, naglantaw sa itong Facebook Live. Si Kate Rojo naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Og kaninyong tanan, labi na sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Ivy Joy Balindres sa Dodo's Lichon House din sa may Dumagok. At good morning also ni Ate Isay Aragon din sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Good morning ni Ayan Magallanes Alvareco diya sa Gipos. Og si Ruel Pasigna-Signa.
3: And also good morning sa kay Yana, no? Naglantaw sa tong live karon.
1: O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Likat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7:30.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, anong Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, so, hindi talaga hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware! Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na big mati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako gyud nang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Niya unto mo inom na pod ko. 3 times ini kape gyud ko na. Paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako, 5'7".
2: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
4: Radyo Magbating.
5: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binairan nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
6: Pulso sa katawan. Pulso sa katawan. Sa mga programa sa radyo nga magahisgot og butoki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga rehimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og pulsuhan sa mga katawan og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
7: Wegala, kumustak? May buntag ninyong tanan. Adlaw karon nga hoybe sa gusto sa istuig 2026. Inyo na sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinilamon sa nag-unang registration sa nakbayan sa Pagadian. Kininyo mahigala. Ilmer Bagits Paganoy.
8: Kinyan sa Rex Ramotin mahigala. Kiguban ka News Media. Oras nga tulumanon ang programang
6: Pulso sa Katawhan.
8: Wegala, mahigala. Kumustak? May adlaw ka na itong tanan. Adlaw nga wabas. Pizza size, mga higalas, bulan sa Agosto, tuig 2026. Ito sa isgutanan, ato sa nang isgutan kadali, mga higala. Okay, ni trending ni dia mismo social media. Kinibitaw nga dagang nag-uol, dagang nalipay. Okay, igawas mong guning inisgutanan nga posible matod pa ma-postpone ang pagpahigayon sa barangay election karong umaabot nga kalag-kalag November 2, 2026.
7: Ito nga mo postpone

0: niya dili pud maayo nga i-postpone.
1: Ah.
0: Kay katong mga nakasugod na labi na nga nanay gipang trolls nga gipang sabot.
1: Okay.
0: Gipang gastuhan na ang mga trolls, maglagot jud siya og ma-postpone kay makagastog otro.
1: Oh, katong mga ni-invest na karon, invest may tawag ana ba?
0: Investment pa na.
1: Investment pa na. Katong ni gasto na karon. Mag-all good to mga higala kay tan-aw niya, labi na tan-aw niya, dumadao good siya. Mag-all good to nga, mag-postpone ang barangay election kay dumadao good. Pero katong tan-aw niya nga, medyo tikay ang, mahingon to, ah, may rapo na yun ni Madayon ang election eh.
0: Kulang pag-budget.
1: No?
0: Pero kung tan-aw ni mo,
1: dili
0: good maayo nga Madayon nga naman.
1: Huwag
0: idungan ni mo sa 2028,
1: unya
0: madungan na sa presidential o local elections.
1: No.
0: Unsa may tan-aw ni mo sa barangay, dili na ma- plastar og maayo kay wa naman santa iya na magpalakaw ani ang ang national government mangampanya og tama ginhawa ang LGU pod maprobinsya og masyudad ngampanya og tamas ginhawa
1: apil ang munisipyo
0: ang mga barangay pod kumpati pong pangampanya tamas ginhawa bahala na mo sa buhay ninyo
1: so laktod pagkasulti mga higala og pananglitan atoy na hugon-hugon manggod nga idungan idungan sa presidential election. So, gikan sa presidente, mga higala, padulong dito sa barangay kagawad, eleksyon.
0: So, dili maayong madungan dito.
1: So, kung,
0: pero i-postpone lang nimo, dili lang siya madungan.
1: O
0: niya, di po madungan ang tuig. Kaya ang katarungan na, dili maayong magdungan sa isa katuig dunay duha ka eleksyon.
1: Okay. Dungan man o katapusang termino. Mag-abot man sila, mga higala, inig katapusang termino. No? Ibutang na nato bisan pa og dili madungan. Inig, and sa termino mga higala, mabot man gina dito kay tulog ka to, egg man counting nga na. So, mag-abot rin yapon. Muna mga higala nga, ang eleksyon sa barangay na yun nag-ibutan ka ni Adto, tunga-tunga, no? Nanas, Oktubre. Kani so, Adto, kay para...
0: Maunay mga kuana, no? Angayan nga tanahon po. kay lisod may yun kayo.
1: Inoon mga higala, napamanin sa Kongreso, pero patunadunggan, suportado po trabanis sa mga senador. No? O pananglitan mga higala, paspasan yun eh.
0: Kaya nagpahumot man po sila.
1: Patuman yun eh mga higala, kay basin niya o dako kang gasto, kaya rason ramang gudin ang niya, kanang mahal lagi daw kayo ang oil products. O niya, appeal po dito mga higala, nga matod pa, gumikan sa kamahal po daw sa kurinte.
0: Di mahal na po kayo ang imuhang ginagmay-ginagmay ng lista. Saon na lang na.
1: So
0: muna nga, dili maayo yun nga i-postpone o muna nga idungan sa national and local elections.
1: Ang mga nag-uol, katong dumadaog mga higala o katong mga butante. Ingon butante, matay sapi na budunta may anida.
0: Nalista na ba
1: mi? Nalista na ba ni?
0: Nalista po ko sa pikas. Kaduha na ba ko nalista? Hayon na to.
1: Kuyaw na ba ni mga higala kining lista bitos politiko? Kuyaw ni mga binating gigsunan kay Rasta middle name, kuha nila.
0: Pero nalista sa ayuda, asos pasting lisura yun.
1: Mingon, nagdito sa ayuda, mingon man nga, awa kay appeal sa ayuda kay nakay trabaho. Pero og dito na sa buhis, a-appel ka sa buhis kay na kay trabaho.
0: Appel po ka sa lista sa eleksyon kay butante po ka. Sa una lang.
1: Nay nag-goal pod kay katong dol tong nas minteryo goal. Goal pod mga higala katong nas minteryo labi na ka nga og ma-postpone.
0: Okay, di sila kabutar.
1: Di kabutar tong nas minteryo, November 2 bang eleksyon. No, anya, tingdagkot ba na?
0: Kasagaran na ba ni sila? Mubutar og sayo. Sa kanulong nimbutar na akong asawa day. Sa sayo man kayo, nimbutar na diri ay ni, ba na miyo, may mga gita. Sa ako na lang.
1: Ito sa tuiskutanan mga higala. So, duha ka bagyo ang posibleng musulod. Ang isa mga higala na nasa Philippine Area of Responsibility, ang isa mga higala naas gawas pero matod pa musulod ni mga higala ato ning gisgutan kay ni trending ato miaging semana nga instead of mapahuway ka mga higala mutago kas dagkong building mutago kas dagkong mall aron di ka mabasa aron di ka mataligsikan. Sa mga pagkaunsaa, mga higala nga nagbaha man ang Citrimol.
0: So, kuan magod na siya, gumikan sa kadugayon, nagyuban nga mga mubigay para sa Mumbalay, God.
1: No.
0: Ikaw nagpuyo sa Mumbalay, nagyuban mga panahon nga, yun ana ang mga sangputanan. Di ni mudamha nga, uy, ni kuan man di ay ang gater.
1: Ah.
0: Uy, ang atong sin man di ay nilupad man sa gihangin lang.
1: Mm.
0: So, no, normal ginanganaan na diha inana. Pero, may hanga nakarindot lang ani kay why kinabuhi nga na among unya gisulbad mo dito sa city government.
1: So, siguro mga igala, angay ni pagatanaon, inoon na may mga maintenance good mga igala, matag tuig. Mm. Pero gumikan lagi sa kagamay sa pundo, kay gobyerno man gud, lahi man ng pribado. Mag-isgo tag pribadong mall o gobyerno nga mall, medyo lahi gud na siya. Mga igala kay ang pundo man gud anang naa, dili kay susama sa dako. So ginagmay mga higala, maintenance nga ginagmay, matag tuig, pero dili gud siya makit-an gud tanan. Okay, labi na ingon ani mga higala, kining agianan sa tubig. Di, mangini mo na makitaan mga higala o dili mga huway ulan.
0: Mm. Unya, di po kakaingon nga on si tawagan na mo stock up.
1: Ah.
0: Wala may dahon dito.
1: Ah.
0: Oh, wala may dahon dito nga mapalit. Gawas lang og tangagon sa langgam ng dahon kay magsalag siya. Naagay makita dito. Pero kung ano itong ingon nga, maabot yun ang panahon nga mabigay na siya.
1: No, normal mangingon na mga higala.
0: Normal na siya, normal.
1: Dili good kay tanan kung gamit good, mabikil mangin na.
0: Mabikil.
1: Bisan pag unsa ka nindot o mga higala, unsa na kabranyo, mabikil good na. Unya, gatong tanaw ng history sa Citrimol. Pertin na binandugaya.
0: Gaya na nasa unag. Gani, katong miaging administrasyon.
1: Ah.
0: Ultimo nga makita kanabitang hagdanan nga mudagan.
1: Ah.
0: Makita mo na.
1: Ah.
0: Wala mo gani. Wonder kay kulang sa maintenance.
1: Ah.
0: Nga, makita pa gani na ha.
1: Ah.
0: Katong nalanggang gater nga dili makita.
1: Ah. So, muna siya mga igala nga problema. Nayuban po. Labi na kini mga ingunani gater. Dili mga ni mo ni makita o di tingulan. Di man mo makita mga kining mga agyanan sa tubo, sa tubig, agyanan ng tubig.
0: Lisod po na nimo makita kay tuwam na sabog.
1: Tuwa na si...
0: May tao na...
1: Tuwa na ilalom sa siling.
0: May tao na siya, o parehas mong balay nga, magbutang na kaghagdan, malilis na nimo. Kanaw sa paglilin na mahaplas ka o si mumpako.
1: Tuwa na dito, kanabi tao, inisulod din niya sa mall, inighanga din niyo mga higala na siling. Tuwa na dito si lalom. O niya, huwag tanaw na to mga higala. Kanang siling og siminto anggap ana tunga aras metros.
0: Mm.
1: Laktod pagkasulti mga higala ang tao nga muso dito mukamang. Mukamang mga higala, so di gud nimo na siya mabantayan kung di example kani tubig.
0: Mm.
1: Di nimo na siya mabantayan kung panahon way ulan. Pareho gud na ng sinyong balay.
0: Mm.
1: Og way ulan sa inyong balay kay balo dai kang nitulo na yung mga top.
0: Alam natang ang nabasa man ang kisaming bago pa man ako ng gibutangan o kanang mga kuan ng atop na ni. O muna nga, butanganin mo og silan, muna nga, naagihapon.
1: So, at least mga igala, kini, napaspasan o pagtrabaho, inaot punta sa mga in charge niya. Okay, usahay lagi mga igala, dili man gud na isamon tanan sa mayor gud.
0: Ang mayor pa mo mubantay din ha.
1: Ang mayor pa
0: gisulduhan nga in charge.
1: Na may mga tao di mga igala nga mga in charge. Di ha. So mangina output ta nga na moy checklist ba? Na moy checklist sa maintenance matag tuig.
0: Sabi ni siya na nailistahan.
1: Nailistahan sa
0: kaning gutter. Karon tuiga na check up na ni bulan sa Enero. Nya giotro hag check up bulan na gyud sa Hunyo. So sa ato pasunod tuig Enero na pud check upon. Naay mga inana gyud unta.
1: Naay mga record ba nga kanus-a dinhi gi-inspect kanus-a.
0: Doon. Listahan, John.
1: Ay, listahan kay.
0: Do not defend your memory. Use your daily
1: diary.
0: Nang kay
1: nagyan kay kuan ana mga higala kay usahay manggod og pasagdahan nas mayor amingon nam dayon tong uban nga ubang empleyado Lanang tas mayor. Lala na, unya na na. Lala sa tagwan. Mampoy reklamo.
0: Isot po nung mayor pa lista di ha.
1: Wala, mampoy kwan.
0: In charge din ha. Kamu may gisilduhan. Appeal na sa inyo hang accomplishment.
1: Muna itong gisgutan mga higala nga. Mag-iuban gawin nga. Paspas kay Muriak ba? Kwanan bitaw gud paspas kay Muriak. So, mo ni mga higala nga kinahanglan no gibutang man kadiha isip in charge lihok pod.
0: Ang first floor kani mo na check up na nato o kani mo posibleng problema. Lista ni mo diha. Oh nya. Sunod. Malista na ni mo pagkas first floor tamas fourth floor hangtod na dito sa kinatumyan. Makita na ni mo ha. Kaninga floor, orang mo may basa-basa ang kisame. So, tanaw ni mo dito sa kinatasaan, Jod. Lagi ka listahan. O niya, pagkahuman, pagtinginit, reviewon ni mo balik itong imong ipanglista. O kani, pwede ni ni trabahoon, kay init na. Ano ba?
1: At sa paminahon kadali, ang pagpasabot ni Pagadian City Mayor Samico, mga igala.
2: Mayor, kadahapon, gusto ko yung ang ulan sa Pagadian City. Then ang tuwang kineng nga sentry kay nabusagat ang tubig ba?
3: Okay.
2: So, now, paklaro ang mayor.
3: Hasta pala ng sentry, nebuhang dito gamay, nabuslot. E tungod sa kakusog sa ulan, ang drainage ng piping sa sentry, napuno kayo di ay, wa mabantay kay. Lugay na biya ng sentry mall. 2009 pa biya na, saan na pila na katuig? 16 anos na biya ng sentry mall. Pero, okay mo pong, unaw-naw, asay mo buslot, asay mo kwa, di ba po kakatagaan sa kadakos building, 5-story, no, tsaka mananagna ka, mura magsakyanan, kibalo di kasi mo sakyanan, no, asay mo bali, asay mo, matang-tang na imong bolt, di ha, ibaw di ka, di na may bawaan. Pag musirit na dito, gulodo, di, nabuslot na yung hose. Huwag ni kalit, nagsaba ang tabutso, ay, nabuslot ang tubos tabutso, ay, naman na, mura kung di ha po nas building na city, dako ko na kayo. Karon kay grabe medyo ulan gahapon kusog medyo kayo. O saka kusog ning saka ang tubig to sa rooftop. So na pressurized na kayo ang tubig, bugat na kayo ang tubig ang gagas kay puno na man kay tubo kay tungod sa kadagas ulan. Ang iyang isa ka kanang namo ko siya plug bitaw nga kanang para manghinlo ta. Mura ko wa ko na siya gamit gi ang tubo wala lang sirad e gitawuran lang kap ana para nga umabarado, abrihon tayo ni makulkugon niya.
2: Okay.
3: Para kulkuganan to ba? Mara green plug ba? Mara kulkuganan para si bakog na mas stack up dito ka matangtang. Katong din plug mo na lagpot na tangtang. Na buak ba? Na buak ba ng kalit? Na wak ba ito sukad na buk e o ina ng green plug sukad? Matay katagahapon na buak mo dyan. Sabagay, di magiging kalik. Tungkol sa kabugat sa tubig tos taan, ang plug na anana, waka gwanta, malagpot. So, nabasa itong isang kastol. Pasalamat na po kay isa na kastol nabasa. So, atong kita ba, i-assist po na ito sa ito'y tabang, kasi mga na-damage kayo, makabayad kita ito, no? Tabangan na ito. Pero ako itong gihangyo nga, angyo, apod, sanina, rabito, kanan nabasa ang sanina, ito lang po ibulan. Ayaw po tao, pabayari na ito ng nabasang sanina, kay tubig lang malimpyo na tubiga, di man nahugaw. Tubig lang ito sa ulan ni Agas, di man ito tubig sa kasilyas. Katong nga tubo, drainage to sa tubig sa ulan. Dili siya sa kasilyas, so dili hugaw. So, nabasa, ito lang po ipang bulan. Ang katong nga mansa, naunsa, katong lang, bayaran na ito. Di butanan nga nabasa. Kami itong ina sa siti nga, ay, punatanan, bayaran na ito, maluoy, pandako, itag bayaran na muna, nabasa lang. So anyway, muna, sa tanang butang namin, siya discuss siya, may gali. Ang ubang bitong balay, masunog, di ba? Mga sunog, normal, ganagi, may hitabo. Sa katagay, panahon, nagi, mga hitabo. So, daginutan lang kayo itong katbang ba? Pak, nalay, nabuslot lang ang tubo. Nabuslot ang tubo, nag-agas lang ang tubig sa ulan. Oh, naku na ding issue, kasi ng budget, ano? Uy, kataka. Uy, puregaba. Uy, asa na yung budget, si maintenance niya. Asa na yung gusto? Kadadlaw, mangilis ng tubo, masigway buslot. So, Pwede pa ka na. Sige daw, imong balay daw. Tanawang ta. Oh. Kay pulo na katoy imong balay. Imong ilisan, imong tubo tanan. Ay, bat-bat din ha. Di ba kumutuo ang inana? Di ba? Alam mo, sus, kagamay. Nalain na busto tubo na ko na baha, na agas. Di, mapuntanan stool na basa. Isa na, kasi katulog, busto mo. Malay, nabasa agad. Oh, normal man na, skadako sa mall. Mutuo kay mall na kadaka 8,000 square meter ang floor area, 8,000 kanang City Mall is 8,000 na ang floor area. Lima kanda na, that's 4 hectares ng floor area. Total floor area is 8 times 5 story, 40,000 square meter na. Walay magubaan ang 40,000 square meter. Biliba kung kunin mo, huwag yung maguba, binuang. Oh, lagi na yung maguba. Lagi ni suga mapunder. Lagi ni portahan ma. Di na mo sira. Lagi ni kasilyas naguba. Imposible kung maguba. Sa kadagang tao, mall, binas kadagang tao, sulod gawas, sulod gawas. Naad yung mga daot. Normal lang sa ato atin eh. Bisa pag balay na rin mo mismo. Lagi ni maguba. Imong balay, sigurado ka, wag itulo na niyo balay. Binuang. Tulo, gina. Pag tulo, di pangitawan mo, asagi ka ng tulo, ay, na nabustot, tapakan, or ilisan itong... Gamay na natang-tang na ang katong plug, kita uran na pagbalik, wala na, pero wala na, agas naman. Agas naman, natin may mo. At ginuton ko ng isyong ginagmay, pero ako di na makikumot, mumayin na lang, pero say, aminaw, tanong ko, pastilan, mabugin na yung pang-gobyerno, Sulbara ang inyo ang pagka-poorest province. Kana may atimanan ninyo. Angyo lang ko, probinsya. Angyo lang dyan ko. Lagi, kanang, unsa inyong gusto, may balura ko, unsa inyong programa niya, unsa inyong pabuhat sa munisipyo para mo asinso ang munisipyo, para mo muuswag, pwede na tawagon ng poorest. Pagkita mong paagi, unsa inyong buhaton sa munisipyo, mo alsa ta kami, mo asinso ta. Ayaw ta sigig pangaway, ay ta sigig sigig pamira, sigig panghilabot. Ako, di magiging kong tiktubag siya, wala mo nanganiro, mga tala. Di mo kong tubag sa Facebook. Sagdahan naman ako ng sigig. Kapay lang, sigig panghilabot na ito, Teres, pa ganyan, di ba? Basta mo lang na ako ang iyo.
0: So, nabati na ito si Mayor Samico. Hinaot mo doon ta nga inyohan ng... tanawon, paminawon ninyo, unya, kining mga trabaho nga inaning ginagmay, dili na na trabaho sa mayor. Igura mo yun ang mayor nga, sa maning budget yung mga pangayo, para aham ni gamiton. O kani mayor, ang leaking, ani, kay nakita na mo ni nga, warag dugay-dugay na ni nga check up, munya na mong itanaw, warag na ay ayuhunon.
1: Permintinan siya mayor, nga na na. So, diyan ni mo may bawaan nga, doon na gihimo, ang in-charge diha. Okay, sige, kaingon na to, mga igala. Di man na to isamon permis mayor. Tanang problema, mga igala. Yan, ihanok pa ni mas mayor. Dili na. O kanang ingon na nga problema, bitaw, mga igala. Di man kinahanglan yun nga maabot pa na sa lamisas mayor. Normal man na, mga igala. Labi na kanang ingon na nga doon na yung maintenance. No, tanan nga, kuwi naman yun yung maintenance.
0: Kuyaw lang din ha. O nangayo kag maintenance niya, wa ni mo
1: trabaho ah.
0: Ang para sa maintenance, imong gigastog lain.
1: Oy.
0: Kana may problema diha kay urag maparinata sa mga buaya nga gitangag ang malita nga nasod kwarta.
1: Na. So, mo na mga igala, at least kini. Ginaot ta nga di na ni Mouseban. Nya do na mga paninda dito mga igala nga nabasa.
0: So, gibayaran
1: man. Gibayaran man pod.
0: City government labi na gitong lubaran. Pero katong uban bitaw nga na basa lang gamay unya tan-aw nimo nga ora magdili gyud ni makapekto. So di okay na to, dili na to pabayaran.
1: So kuan na to nang pwede na to makuan mga igala.
0: Pwede na plansahon gud dinyo ni hibal-an nimo nga nabasa.
1: So,
0: pero katong nalubaran puti ang sanina then pagkabasa mulap aktong basa alisod na kay na.
1: So minaot nga kana ang in charge diha. Di lang po tam, sige taglinin ko itong lamisa.
0: Yun, yun. Nga, sabi nga, nakanto ko nung media dito nga, ultimo tumbanan sa tiles nga nga bukab, wala may report siguro nga to sa mayor. Report yun, bahala na ang mayor. Umugasto siya, mo approve sa budget ni Mugdili.
1: Musulat raman ganiya nga request po ingunan eh.
0: Inya, ipa tanaw mo sa city engineers, ang city engineers mo yung compute.